0: number, KBP. Ang oras, binibining maganda.
1: 8:02 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mamanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang lutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.

0: May kabayo kayo rito?
1: Meron.
0: Ano pa meron?
1: May doggy wawaw.
0: May doggy?
1: Oh, may doggy.
0: Patingin, anong... Hindi, kabayo yan eh. Asan yung doggy? Ay, may manok.
1: Oh, may manok pa.
0: Ayan, at si doggy.
1: Oh. Ayan, nagagalit si doggy wawaw.
0: Wala, hindi masayahin yung aso nyo rito?
1: Laging mainit ang ulo.
0: Mainit ang ulo.
1: Sino yan, may Ming.
0: Si Muning.
1: Oo. Meron pa kaming ano, Chrissy? Oo.
0: Agouti.
1: Kambi.
0: Ayun. Meron kayong dragon?
1: Wala. Ako wala. Yun.
0: Ah, ikaw na yung dragon.
1: Ako yung dragon. Okay.
0: Meron kayong butiki?
1: May naalala ako.
0: Wala kayong ganon? Kasi mukhang tatalunin nyo yung malabunso. Sa dami. Sa dami ng hayop nyo sa program.
1: Yung butiki, ano yan, nakapahinga ngayon kasi naglaro sila kagabi ng... ni Ming Ming.
0: Ay,
1: alam mo ba si Ming Ming ang treats niya si Butike?
0: Yung buntot. Alam mo yung Butike, pag naputol yung buntot mo, gumagalaw yung partner.
1: Buhay pa.
0: At buhay siya dahil tutubo ulit yun, nagre-regenerate. Ganun yung abilidad ng Butike.
1: Merong nagpaputol ng parte ng kanyang mukha.
0: Oo. Yung baba.
1: Oo.
0: Yung hugis mangga. Pa bakit? Eh, ganun naman din talaga. Parang hugis mangga. Tinan mo yung mangga, parang pa ano yung baba, di ba?
1: Pa ganyan.
0: Oo.
1: Parang pa letter J.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Ako wala akong sinasabi, ha. May mga kaibigan ako na hugis mangga rin, no?
1: Oo. Pero
0: and kaya, I love them very much.
1: Kaya, oo. Depende naman yan kasi, alam nga, wala naman tayong pakialam kung anong hugis, ano ang itsura mo.
0: Nasa budhi yan, nasa budhi.
1: Yes. Ang nasa loob ng iyong, ano?
0: Baba. Loob ng ano? Taposin mo kasi yung sentence mo kasi hindi mo binibitin mo eh.
1: Kasi na

0: ang ganado-ganado po tayo because it's the start of the week. Ano ba, what are we looking forward to this week? Partner, ano bang, bukod sa pagbubukas ng klase sa private sector, sa private schools, ngayon yun eh. O aside from that, ano pang inaabangan mo?
1: Sweldo.
0: Ngayon. Ngayong araw, sweldo, akinse ngayon eh. Ano pa? Ano pa? May inaabangan ba tayong special session?
1: Yeah, hindi muna yung special session. Ang inaabangan natin ay kung mag-aanunsyo ang presidente na oo, magpapatawag ako ng special session. Oo. Tapos, doon pa lang natin malalaman kung yan ay ano nga tawag nila sa Senado at sa House, kung ika-calendar o ia-agenda yung kanilang special session kasi wala ngayon silang sesyon. Nakabakasyon sila eh. So ang pangulo ang magdedesisyon. Kaya ang una nga abangan natin, sabi ni pangulo, nagmumuni-muni, magkatatawag kaya ako na.
0: Hindi, sabi niya ayusin niyo muna yung gulo niyo diyan.
1: Eh paano nga?
0: Bago ako magpatawag. Sabi
1: kaya
0: niya ganoon.
1: Pero paano nga magpapatawag na ayusin yung gulo? Kung hanggang ngayon nga kung ano-ano ang kanilang nahaharap na issue sa kanila, hindi maliwanag kung paano mare-resolve yun. Parang kumbaga partner, maghihintayan tayo?
0: Hindi, 13 lang kailangan mo partner.
1: Hindi. Yung decision niya ni Pangulo na tawag, hindi.
0: Meron na yan. Nagtatawagan na yan.
1: Okay.
0: Kasi maraming delulo. O bakit?
1: Spell it out.
0: Diyan na si Secretary, ano ka ba? Sabi mo natin si Secretary Ted Erbosa ng Department of Health. Kasi si Secretary Ted, nandun pa rin siya Mindanao, partner.
1: Ha?
0: Oo. Eh, pupunta ata si Presidente, ano po, mamaya dyan sa Sarangani Provincial Hospital. Magandang umaga sa inyo, Secretary Ted.
1: Good morning.
2: Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. At magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng TCMM.
0: Opo, pakibalitaan nyo po muna kami anong latest po. I understand, nandiyan kayo sa Sarangani Provincial Hospital, Doc Ted?
2: Yes, no. Pabunda pa lang ako, no. Andito ako sa Sarangani. Mga 9 o'clock ako dadating doon. At nagpadala na tayo ng dalawang Philippine Emergency Medical Assistance Team, no.
0: Opo.
2: Yung Cotabato Regional Medical Center, 20-man team ito, kompleto ng mga surgeon, anesthesiologist, OB-GYN at iba pang support personnel. Nag-set up sila ng field hospital sa Glan, Sarangani. At nag-umpisa na silang tumingin ng mga pasyente doon. Yung may operating room yon, may ano, in all intents, no? Field hospital. Ganun din yung Southern Philippines Medical Center ng Davao. Nagpadala naman sila sa Balut Island. Naku, bumiyahe sa dagat ng 15 hours yata, 9 to 15 hours, nakapag-set up na rin sila doon sa Balut. All of these are mga isolated areas. At ito yung mga maraming na-injure. Nagpadala din kami ng team doon sa JAS, no? Sa Jose Abad Santos, sa Davao Occidental. Marami rin na-injure doon at na-reported na dead, no? Yung sa JAS, yun yung mga humuhong yung mga bato.
0: Opo.
2: Sa gilid ng bundok, tapos mga nadaganan yung mga maliliit na bahay. So marami tayong mga patay doon.
0: Opo.
2: So yan ang mga activities ngayon. Tapos nagpadala na rin ako ng mental health team, yung MHPSS, Mental Health and Psychosocial Support Team. Lalo sa mga eskwelahan, yung mga teacher na traumatized.
0: Po. Gaano kalala ang problema sa kalusugan dyan sa earthquake-stricken areas, Doc Ted? Manageable naman ba? O may mga areas na hindi natin maabot eh?
1: Oo.
2: Itong dalawa kayo, pero naabot na natin ang pag-set
0: up. Doc Ted?
2: Tapos may re-reliable. Sabi ko muna.
0: Sek Ted, napuputol-putol po. Pakiulit po, Secretary Ted.
2: Pinahinto ko yung sasakyan ko kasi pagbiyahe kami.
0: Saglit lang ka mo, saglit lang.
1: Yan, malinaw na po.
2: Yung teams natin, dalawa yun, ando doon sila for 2 weeks sa Balut Island at 2 weeks din doon sa Paglan. And then mag-reliable tayo. May iba pa akong mga hospital that can relieve them and then continuous ang services sa mga kababayan natin doon.
1: Apo.
2: Ang mga kaso namin na nakikita, karamihan tubod-tubod respiratory, pangatwa, tension. So, wala pa namang masyadong cases ng diarrhea, although may mga ilang batang nakikita na may pagtatae, no? Pero very important, masuplayan namin sila ng na safe potable drinking water. So yun yung mga nagpadala kami ng water filtration, iba-ibang system yun, sa Jaffa, sa Glan, at saka sa Balut Island.
0: Opo, si Presidente po, pupunta mamaya, Secretary?
2: Ayun ang balita ko, opo, opo.
0: Opo, anong pupuntahan ng Presidente bukod sa Sarangani Provincial Hospital? At may pwede pa ba siyang ipangako doon? Kasi parang napakahirap gumalaw pa ganyan, oh, yung
1: kaya
0: may
1: nga,
0: tent.
1: Oo.
2: Yes, yes. Actually, gumanda na, naayos lang DPWH ang mga roads. Kaya naka-access na yung mga team namin at saka mga damit. Nakapunta na rin doon. So, tulong-tulong yung mga ahensya, no? DSWD, nagbibigay ng mga food packs. At ang DOH, nagbibigay ng servisyo pang kalusugan and mental health support. Okay. Kaya mga so, mag-update kami siguro pagka dumating ang Pangulo.
1: Yung tulong po mula sa foreign groups, nakarating na po ba?
2: Nag-offer pa lang ang mga foreign groups. So far, kaya pa ng Philippine government. So, I don't know kung may natanggap na sa dependent sa pag-accept ng ating presidente sa mga nag-offer sa atin ng tulong. May mga tulong, mga local na international group na nandito na, okay lang sila na, kasi nasa Philippines naman sila, mga kadunate. Pero yung galing ibang bansa, for approval pa yan ng ating presidente.
1: Opo. So yung mga kailangang pagkain, tubig, hindi na po ini-airlift ngayon? Pwede nang by land?
2: Yes, ang alam ko, may naayos na yung ibang mga landslide at mga nasirang kalye at nasanda.
0: Ako?
2: May land lang yung teams ko na yun eh. Ay, well, sa Balut Island, sumakay ng boat. Pero sa land, by land lang po yun.
1: Ayun.
2: Wala ko Tabato City.
1: Apo.
0: Sa ano yung solusyon nyo dun sa may news item kasi kami kanina tungkol sa tubig na kahit daw kontaminado, iniinom na rin ng mga tao dahil wala talaga po silang mainom.
2: Oo, yung team ko may dalang water filtration dahil isa, yung sa Cotabato, ang dala nila, gravitational water filtration. Hindi kailangan ng kuryente para makakapag-produce ng liters of water. Yung sa Jaffa, pinadala namin yung sa Tabao. Meron akong pinakita sa Facebook yung water filtration na galing sa EU. Yun ang ginagamit natin yan to provide potable drinking water. Tapos yung tubig, pinatest namin yan. Meron kaming mga testing kit at padadala din namin sa testing para ma-check yung bacteria at bacterial content, coliform, para malaman natin kung safe or not. So far, wala pa naman tayong outbreak talaga ng pagtatae.
0: Opo. Ngayon, may iba kami nang usapin, Secretary Ted, dahil kayo naman po ang pinakapinuno ng PhilHealth, hindi ho ba? Nabalitaan nyo na po yung ginang, yung
2: yes,
0: mister po namatay.
1: Yan lang.
2: Nakita ko nga yan at yung namatay sa head injury doon sa isang private hospital.
0: Oh.
2: At sinabihan na walang benefit dahil hindi naman na-admit. So, mali yun, ano? Kasi meron na tayo ngayong outpatient emergency benefit package. So, at the very least, marami kaming pasyente, lalo na sa DOH hospitals, walang binabayaran pag napunta sa emergency. Kaya gulat ako dito na hindi binayaran. So, sinabihan ko yung president and CEO ng PhilHealth at naglabas naman sila ng statement at nire-review yata nila at nakausap na rin nila yung asawa ng namatay para ayusin yung reimbursement nila. May beneficiary po yan. Lalo na kung namatay, pero siyempre yung beneficiary yan.
0: O parang imposible, Secretary, na hindi alam ng ospital yon. Although this is a private hospital, hindi ba may in-charge naman doon? Paano hindi niya nalalaman ng paaran?
1: Kumbaga may unit ng PhilHealth doon sa ospital mismo.
2: Anyway, ini-investigate din yun. So meron parang call din to explain their side ng PhilHealth.
0: Apo.
2: Na dapat covered din yung outpatient emergency benefit pa. Isa to sa pinakabagong package na pina-approve ko sa board. Yung outpatient emergency benefit package. Lahat ng mga test mo, CT scan, emergency, basta PhilHealth member ka, sagot na. So, nakakasingin yung mga DOH hospital. Gustong-gusto nila ito kasi nasisingil nila yung PhilHealth sa gastusin ng hospital na hindi mabayaran ng emergency patient. Diba pag na-emergency tayo, wala kang wallet, wala kang hindi mo naman inaasahan, talaga hindi ka makakabayad. So ito, sinasagot na rin yun ng PhilHealth.
0: Pero hindi totoo, Secretary Ted, na kailangan umabot ng 24 hours yung confinement bago maka-avail ng benepisyo. Kahit less than 24 hours, meron pa rin benepisyo.
2: Pero na, basta outpatient ka, di ka na-admit, may benefit ka. Bago po yan. Yan ang pinakabagong benefit package. Yung pinasabi nilang less than 24 hours, yun yung dati. Yung dating polisiya, idinagdag ko nga ngayon itong na-emergency ka, pero hindi mo naman kailangan makumpine. Mga 6 hours ka lang doon, na-extray ka. Ganun.
1: Opo, so, opo.
2: Ka, meron ka rin benefit. Oo.
1: Alright. Pero sec, yun nga po, sinasabi ko noon pa, meron ganyang klaseng polisiya, inayos na ninyo, pero ang tanong, na-i-disseminate ba? Alam ba ng lahat na ganito na ang gagawin natin? Kasi yung iba, yung iba nga taga-Philhead, susungitan ka pa, namatayan ka na nga, tapos gaganyanin ka pa. Kasi hindi nila alam, sec, bantulot sila na sabihin na, sige, gagamitin natin itong benepisyo para sa'yo. Kasi daw, kapag ginamit nila at hindi tamang pagkakagamit nila, sila naman ang babalikan.
2: Di-deny naman sila. Pagka hindi nila yung benefit, tapos pag kini-claim niya sa PhilHealth, denied naman. So yung ibang private hospital, medyo stricto. So inaayos naman yan ngayon, gumagaling na ang pagbayad. In fact, more than 270% increase ang reimbursement rate ng PhilHealth. From 100 billion a year, nagbabayad na kami ng about 300 billion a year. No? So very important na malaki ang improvement na ginagawa natin. Pero tama ka, no? That's why we need your help to disseminate information. Kailangan natin ang media, ang radio, ang TV para mapaliwanag sa mga miyembro at sa mga ospital na nag-i-implement nitong mga bagong polisiya na to. Last year lang yan yung outpatient emergency benefit package na yan.
0: Sek, isa na lang, parang... Yes. Masakit sa dibdib yung kwento nung yung Ali, ano po, yung tipong inantay na lang na mamatay. Kasi hindi kakayanin yung 4 million. Ano po? I don't know if you can come think about something na pwedeng gawan ng paraan na pag ganyan po ang kaso, di bali nang magkanda utang-utang, hindi ba pwedeng i-treat muna? Tapos hanapan na lang ng paraan sa dulo kung paano niya mababayaran yung utang o talagang aantayin na may 4 million? Parang masakit sa dibdib po, Secretary.
2: Ito yung sabi ko, no? Sa public hospital, hindi namin gagawin yan. Kaya nga pinapa-answer natin ang private hospital na yan, yung mga papangalanan, at tatingnan natin kung merong problema nga. The next time, we have to review. Mahirap naman mag-judge ka agad. No? So, titingnan din natin, kasi baka kahit operahan mo, mamatay din Kasi we have to look at how severe the injury was. So, to make judgment. Kasi baka bibigyan mo ng, off ng services, tapos yung outcome very poor, and to look at the case itself. So sa DOH hospitals yan, we will offer the best treatment kasi with or without and then, kung kayo po ay walang pera, advice ko punta kayo sa DOH hospital kasi di namin kayo tatanggayan. Kahit may pila doon, uunahin namin kayo kung kayo namamatay.
0: Opo, kasi private nga pala po ito, no? Hindi natin magpipuwersa yung private secretary.
2: Oo, kasi private, kasi pinapag-deposit siya. Yun ang doon sa Facebook.
0: Opo.
2: Nag-deposit siya ng 1 million yata.
0: Oo, tama, know? Tama.
1: Kaya nga.
0: Diyos ko po.
2: Kaya nga. Kaya ako makakadeposit ng
1: 1 million.
0: Oh, exactly. Oh, wala tayo 1 million. Hindi, pero ibig sabihin... Pero Sek Ted, hindi ba pwede yung... Di ba ang doktor, ikaw doktor ka, di ba? Di ba parang may oath naman kayo na bago pera, gamutin mo muna. Hindi ba pwedeng ganun ang prinsipyong iiral na gamutin mo muna, saka na lang tayo magsingilan sa dulo? Di ba pwedeng ganun?
2: Ganun na nga namin yan. Actually, pwede siya mag-complain nun. She can complain with si Archie. Kasi dalawa, yung license ng hospital at yung license ng doktor. Kaya yung mga dapat indigtigahan sa mga kasong may question.
0: Opo.
2: Delayed treatment o hindi binigay agad yung dapat ibigay. Or, pinalipat para nila sa DOH hospital. Tinakay nila sa ambulansya, inilagay kung walang pang deposit. Inilagay nila sa DOH hospital. Sa DOH hospital, basta may neurosurgeon doon, malamang operahan ka agad doon.
0: Po. Thank you, Sek Ted. Mabuhay po kayo, ha. Maraming salamat po sa oras.
1: Thank you, Sek. Ingat po kayo dyan.
0: Salamat si Secretary Teodoro Ted Herbosa po ng Department of Health. Ang hirap ma-ospital nang wala kang sapat na pera. Kapag din, imagine nga ka 1 million piso.
1: Ay, nga. Napakahirap maging mahirap.
0: So, dapat pala pag ganyan, sa public dapat. mas public. Madali kang matulungan.
1: Oo.
0: O hindi ka...
1: Pipila ka.
0: Eh, kailan daming tao naman sa public, ay
1: pipila
0: ospital.
1: Pipila ka talaga. Oh. Pero at least wala kang babayaran. Eh, kaya lang doon pumunta ka sa privado, ay, saan ka kukuha? Saan ka may ng Diyos ka kukuha?
0: Ibig sabihin, ay, no? Gagamutin ka sa magkanong halaga. Parang yes, gano'n, ano? O kung para kasi, kang ano, ATM, kalabas correct. Na labas ng pera, gagamutin ka.
1: Kasi yun ang polisiya nila.
0: Kasi private.
1: Private. Eh. Hindi ka naman pwede, kahit magngal-ngal ka doon, wala, hindi mo makakaya yung ano. At kung iisipin natin na baka sakaling maawa sa inyo, eh, yung inyo pong effort at oras, ilagay nyo na lang po doon sa pagpila sa public. Kasi wala ka talagang aasahan sa private.
0: Eh, eh kasi, partner, pag ganyan, pati ang paghanap mo ng pera, magkukos sa'yo ng stress.
1: Ay, oo. Sobrang
0: may stress
1: yan.
0: Ka lahat ng kaibigan may tatawagan mo para mangutang.
1: Oo, partner, ako nung ospital ako, hindi ba? Lahat talaga ng paraan gagawin mo at lahat ng tao na pwede mong lapitan, lahat ng pwede mong pagdasalan, ang mga lahat ng santo, santa, pati na si Santa Claus, eh talagang tatawagin mo lahat.
0: Eh. Na iniisip ko, hindi ba pwedeng gamutin mo muna?
1: Hindi
0: tapos
1: nga.
0: Saka tayo mag-usap ngayon.
1: Hindi
0: kasi
1: nga.
0: Gagawa ng paraan naman yan ng pamilya para makabayad ng utang. Di ba pwede ganun?
1: Ayaw nga.
0: Kailangan hindi bayad muna.
1: Bayad. At least meron ka maipakita. Kumbaga show money. Oo.
0: Kasi siguro nga, bumili din sila ng gamit.
1: Yung kailangan
0: mga, ito po,
1: eh.
0: Private hospital. Ano po naiintindihan natin? Negosyo yan, partner.
1: Correct.
0: At the end of the day, hindi yan gawang-gawa. Bumili po sila, nangapital sila ng equipment. Siguro mahal din yung gamit.
1: Yun na nga.
0: Mahal yun din yung professional fee. Kasi yung doktor, nag-aral din, nagpakadalubhasa rin.
1: Tama. Oo.
0: Pero ang iniisip ko naman, eh, mas importante pa ba yun kaysa buhay? You are going to save a life. Saka na lang tayo magsingilan kung mabuhay man yan.
1: Oo,
0: ngayon, kung mamatay man, di ba bayaran pa rin?
1: Kaya
0: kasi ginamit yung expertise.
1: Yan ang billion peso question.
0: Yeah.
1: Na hindi, wala naman talaga maliwanag na kasagutan. Ang mahirap doon, yung ano, yung pighati ng pamilya.
0: Yung antay mo. Yung sabi kasi nag-inantay na lang nila na mag-expire. Kasi wala nang, ay naku, wala pong perang pambayad. Nakakalungkot yung ganyan.
1: Nakakalungkot talaga. Ay, naku
0: po. Anyway, pag ganyan po, importante siguro na mag-ipon din, partner, yung mga bagay na hindi mo kasi mapip. Parang ang mga sakit, para siyang mga lindol. Hindi mo alam kung kailan tatama yung sakit. Ano po? At kaya kailangan mong paghandaan. Parang yung lindol, di ba? Hindi mo naman alam kung kailan yayanig, right?
1: Oo.
0: So, ganun na rin siguro ang prinsipyo natin dapat. Hindi natin alam kung kailan tayo kakapitan ng sakit. Kaya dapat, ready ka palagi. Eh, itong pamilya
1: kaya
0: na ito,
1: lang.
0: May trabaho si Mister. Kinakaltasan buwan-buwan. Kaya ang kanilang expectation, eh, nung nag-expire, may makukuha naman kahit papano. Kasi may 200,000 na bayad part. Wala pang 24 hours, 200,000 na ang bill.
1: Dako, Diyos ko po.
0: Kasi nga private.
1: Patak ng patak.
0: Oo. Kasi po sa private hospital, ultimo po bulak.
1: Bayad mo yun.
0: Ultimo
1: yung kunyari, ikaw ay magpapa-opera. So, ikaw ay dadalhin doon sa operating room.
0: Pati yun, para may upa. Yung gown mo.
1: Ikaw magbabayad.
0: May costing.
1: Pati gown ng mga nurse na umaassisti doon. Ikaw rin.
0: Pwede na siyang mag-gown para may menos gastos. Kailangan ba naka-gown?
1: Oo, malamig sa operating room.
0: May tiara din.
1: Huh?
0: May tiara. Sorry. Laging beauty pageant. Hindi, yung point lang po, ang daming gastos. Ikaw
1: kaya
0: yung sasalo
1: talaga.
0: Lahat sa lahat ng gastos.
1: Oo, yung operating room, sinasabi nila na theater. Nung ako'y inoperahan, partner, ang laki-laki ng operating room.
0: Mm.
1: Tapos, ang daming ilaw, partner. Talaga masisilaw ka. Sabi ko sa sarili ko, oo, gusto ko talaga noon na ma-spotlight. Pero hindi yung ganito sa operating room. Mario Joseph. Yung pala makakabahan ka na eh. Kasi makikita mo, magkano babayaran ko dito. Eh di ba ang Pilipino ganyan? Na mag-worry din muna bago yung saka na natin pag-usapan yan. Paano ko ito babayaran? Yun kaagad ang maiisip mo.
0: Ito, unconscious naman, partner, kasi sa utak to eh.
1: Hindi, yung pamilya.
0: Ang pamilya. Siyempre, ha? Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Nako, 8:25 na po.
0: Kailangan natin mag-commercial partner dahil alam mo ba na may survey
1: na
0: 57% ng mga Pinoy ay bukas na magtrabaho abroad. Pero parang hindi naman naka... Actually, feeling ko hindi nga 57%, baka
1: 100%.
0: Ah, may sponsor pala yun tayo. Sorry. Ready natin, ha? May sponsor ka pala.
1: Okay.
0: What time is it, Miss Beautiful?
1: 8:25 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Hindi siya makasingit, partner. Ang bilis ng bunganga natin dalawa. May sponsor pala. Si AC, hindi marunong. Dave Abalosa, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Sarah Concepcion. Get well soon, Sir Robert. Nepa, ganun naman. Kayang-kaya ni Robert yan. Kahit minsan masamang pakiramdam, pumapasok yan. Kaya siguro hindi masyadong hindi kinakaya. Oh.
1: Alam mo kasi, sinasabi ko nga sa inyo mga kabataan dito sa kumpanya na to, matuto kayo sa nangyari sa akin. Huwag nyong isagad
0: yan,
1: yung pagtatrabaho
0: ko
1: at mga pag-i-stress ninyo. Hayaan mo, si Alvin, okay lang yan. Marami po yung pera, kayang-kaya niya. Ay, bakit si Alvin na naman? Hindi, totoo yun, partner. Ang lakas makapag-dulot ng sakit. Yung stress.
0: Ayo.
1: Kaya huwag kayo magpapastress.
0: Ayan, dami pa namang ang ginagawa sa buhay ay ma-stress ng kapwa. Dami ganun.
1: Kasi nagalit siya, alam mo kung bakit. Kaya mainit ang ulo niya. Gusto niya, damay-damay na tayong lahat. Eh, nung nagpabawas siya, tumubo agad.
0: Babalik pa po ang Tandem ng Bayan! Saglit lang.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan! Balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
4: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the end. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: TZMM, numero uno sa aksyon! Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
11: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saulan.
3: Ito ang Tandem ng Bayan! Panahon, patrol!
0: May ganyan pa pala kayo rito, panahon patrol, ha? PP!
1: Oo, dati na kausapan namin si Obet Madrina.
0: Ah, kilala ka pa ni Obet, partner?
1: Hindi
0: na tayo pinapansin yan, ha?
1: Ang laki ng ulo.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 8:30 na, oy!
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Kasi kanina pagising ko, makulimlim eh.
1: Makulimlim. Umulan sa amin nung madaling araw.
0: At ganun.
1: Umulan.
0: Tapos kahapon, papunta ako ng Bataan na ulan somewhere along NLEX.
1: At NLEX laging umuulan dyan.
0: Umuulan, ano. Kaya usapin po natin si Ginong Benison Estareja, ang aring pag-asa weather forecaster. Hi Benison, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning.
12: Good morning po, Ma'am Doris and Sir Alvin, din sa ating mga taga-subaybay. So far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo or low pressure area at wala rin aasahang anumang weather disturbance for the next 3 days. Yung ating prevailing na weather system pa rin ay easterlies or yung hanging nagmumula po sa may silangan. So ibig sabihin, wala namang habagat po or yung hangin galing dito sa may kanluran na nakaka-apekto po sa ngayon at sa mga susunod na araw. So magkakaroon lamang ng mga pulupulong pag-ulan pa rin at mga localized thunderstorms. Madalas po yan pagsapit ng hapon hanggang gabi. And then maraming lugar pa rin po magkakaroon ng mainit pa rin na tanghali kabila na dyan ng Metro Manila. So make sure na meron tayong baong payong in case tumirik ang araw, pagsapit ng tanghali at magkaroon ng mga pulupulong pag-ulan sa hapon at gabi. Yung muna latest mula dito sa weather forecasting na pag-asa, balik po sa inyo.
0: Specifically, Benison, dito sa Metro Manila, parang naulan na, parang tuwing hapon naulan na, no?
12: Yes, normal naman po yan dahil nasa panahon pa tayo ng tag-ulan. Yun nga lang po, hindi siya yung habagat na ano po, no? Na parang may ulan sa umaga and then magkakaroon muli sa hapon na minsan malalakas. So yung scenario natin halos magkakatulad lamang throughout the week.
0: Opo, kakapon nga kinikwento ko kay Doris, mga bandang hapon papuntang NLEX. Pero may ibang patch na dry naman, no? Ibig sabihin, hindi yung buong area ang naulan. So we expect more of that kind of weather until pagdating ng mga bagyo.
12: Yes, yun po yung dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na localized thunderstorms. It only happens within a certain locality lang. Merong maliit na parang gabarangay lang yung thunderstorm. Meron namang buong city or multiple cities ang naaapektuhan. So maring at one day is magkakaroon ng pag-ulan dito sa Quezon City and maring sa susunod wala naman.
0: Tapos yung sa Mindanao naman, binahan naman yung ilang lugar, Benison. Matapos yung Lindol sa Sarangani, may baha, umapaw yung Sapa, ano po? Anong paliwanag dun?
12: Bali, similar naman po yung weather conditions dito sa Metro Manila, dun sa mga naapektuhan po ng lindol dito sa Mindanao. Yun nga lang po yung exposure talaga at yung vulnerability, yung tinatawag natin na exposure nila sa hazard is mataas. Kumbaga, konting ulan lang or konting thunderstorm, mabilis po magkaroon ng mga pagbaha. Especially knowing na medyo nagkaroon nga ng pag-shake ng lupa, tumataas din yung chance ng mga landslides.
0: Yung term na ginamit kanina, Benison, yung coastal uplift. Yeah. Alam mo ba yun? Coastal uplift o yung pag-angat daw ng lupa sa baybayin sa ilang lugar dahil sa malakas na lindol. I don't know kung area of
1: nakita
0: expertise.
1: Yung nakita kasi, yung mga corals.
0: Pero siya kasi, weather forecaster ito eh. Kaya nagbakasakali lang ako kung alam mo yung word na itong coastal uplift, Benison.
12: It's more of a geological fact. Exactly. Po, no? So mas concerned po siya ng EVOX. Pero sa amin naman, yung dagat, yes, concern naman din po namin yun. Mm. Kaya mas magandang maipaliwanag din po ng EVOX. Yun.
0: Pero yung coastal uplift ba, as in kitang-kita mo na parang umangat o parang disimulado lang? Parang suabi lang yung pagkakaangat nun?
12: Mayroon po kasing gradual lang yung pag-angat.
0: Gradual lang.
12: Tapos kapag kasi yung instance na sobra naman yung parang biglaan pong pag-angat ng lupa, yun yung medyo delikado kasi possible po yung mag-cause ng mga waves or hindi naman tsunami, no? Unless sobrang lakas.
1: At saka makikita mo talaga, partner, kasi parang akala mo madumi. Pero yun yung mga corals. Umakyat silang paganyan.
12: Na-expose po sa, na-oxidize, kumbaga.
1: Correct.
12: Kaya parang nangalawang, kumbaga, sa bakal.
0: So, ibig sabihin, kung dati nalundo ka, ngayon naangat ka, hindi ka na ngayon babahain.
1: Tama.
0: Ibig sabihin, umangat yung area mo, Benison.
12: Yun po, yun din yung possible implication, mabawasan yung tendency ng pagbaha. Pero Doon naman po sa may coastal, yung nakita ko pong pictures kasi parang mga corals lang yung nakita ko eh. So, doon sa mga community, coastal communities, I'm not sure po kung nagkaroon din ng uplift na tinatawag.
0: Opo, eh, kaya more talaga yung part na FIVOS. Anongin natin yung FIVOS pag nabisita natin one of these days. Benison, thank you ha. Maraming salamat sa oras mo. Si Benison Estareja po yan. Ay, siyempre nagpakasakali lang po tayo. Tama ka, partner. Pang ano na yan, pang geologist yung tanong. Or hindi yan related sa weather, ano po?
1: Sa pagiging, mula sa pagiging analyst, political analyst, ay nagiging geologist na rin po kami. Saan ka pa? Ganyan po kami dito.
0: Radyo Patrol ba dapat?
1: Yes. Okay. Ilang nagmamaneho ng e-bike, naglalakas loob muling bumaybay sa EDSA at Rojas Boulevard.
0: Ibig sabihin naglalakas loob, wala ba doon? Wala bang lane doon ng
1: tawid
0: e-bike?
1: Tawid lang sila. Kasi main highway to eh, tawid lang kayo. Gusto nila doon na mismo. Eh malaman natin ang detalye mula kay Zeus Legaspi. Zeus!
0: Zeus!
13: Alvin at Doris, sa EDSA Corner Ross Boulevard sa Pasay City, naglipa na muli yung mga e-bike na bumabaybay sa mga naturang pangunahing kalsada. Sa pag-iikot nga ng Radyo Patrol, kapansin-pansin binabaybay ng mga e-bike yung EDSA papunta sa isang malaking mall sa Pasay City, habang ang ilan naman ay dumaraan sa Ross Boulevard papuntang Baclaran. Ayon sa ilang nagmamaneho ng e-bike, pinapayagan silang gumamit ng EDSA at Ross Boulevard para tumawid lamang sa mga inner road. Pero aminadong kapag walang operasyon ang mga traffic enforcer o manipis ang bilang ng mga naninita, dumidiskarte silang dumaan sa major thoroughfare para makatipid sa baterya. Narito yung ating panayam sa mga nagmamaneho ng e-bikes sa Pasay City.
14: Halimbawa, pasayero nila pa pamuha, tapos lalo na mahal, sanda, ano kaya, 150, ilang minuto lang yan. Kaya, gawin talaga nila para magkaroon ng pira. Matakot din, kaya lang pagka medyo makita, hindi natutuloy. Discarte nga.
15: Ano naman kasi nanguhuli, minsan-minsan na lang hindi na laging madala.
13: Iyan ang mga tinig ni Gregorio at Mary Ann, mga nagmamaneho ng e-bikes sa ilang bahagi ng Pasay City. Alvin at Doris, alam naman nila anilang mali o mali yung kanilang ginagawa, pero naglalakas loob na lamang para makarami ng pasahero sa isang araw. Takautusan ang Land Transportation Office, may pit na ipinagbabawal ang pagbaybay ng e-bikes sa EDSA at Rojas Boulevard. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
0: Zeus, nagkasundo na ba yung ano, yung LGU at saka yung LTO? Paano yung panuntunan dyan? Like, kailangan professional.
1: Yes.
0: Yung, may naalala ko yan, nagawa ko ng story yan a few months ago na, partner.
1: Oo, matagal-tagal na rin.
0: Oo. O di kaya, nakarehistro ba yung mga e-bike na yan sa LGU o sa LTFRB? Or paano ba?
13: Tama ka dyan, Alvin. Ano? Nung huli nating nakita yung malawak na operasyon patungkol doon sa mga e-bike na bumabaybay sa mga pangunahing kalsada, Enero ito eh. Hindi tayo nagkakamali, Enero ngayon taon. Pero pagkatapos noon, wala pa muling update kung paano yung naging progreso doon sa... Nung una, ang sinasabi ay hihinga ng registration o magkakaroon ng registration mga e-bike. O di kaya naman ay kung gagawing pamasada ay kailangan professional yung driver's license. Pero sa ngayon, Alvin at Torres, wala pang update patungkol doon. Pati doon sa memorandum of agreement o kung ano man yung kasunduan sa pagitan ng lokal na traffic enforcement department at ng Land Transportation Office. Yan yung alamin natin, Alvin at Doris.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Wait lang.
16: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Rowan, saglit lang ha. May babasahin lang si Bigonia. Ano yung flash report mo, Bigonia?
1: Nagkasundo na raw po si US President Donald Trump at ang Iran para mabukas na po para sa lahat ang Strait of Hormuz. Mm-hmm. Pinirmahan ang memorandum na inaasahang magiging epektibo nitong Biyernes. Oy, good news ito, partner.
0: So, ibig sabihin, nagkasundo na sila. Ibig sabihin, pipirma na yung Iran.
1: Yes. O, doon una, di ba, laban-bawi sila.
0: Oo.
1: Ngayon, official na po, ibubukas na ang Strait of Hormuz.
0: Paano yung statement ni US President Donald Trump? Pakibasa mo nga, yung buo.
1: Okay. Sabi niya, the deal With the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines. Let the oil flow.
0: Galing, ano? Lolo mo, ah.
16: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Isunod na po natin si Ron Cueto. Rowen, go!
17: Good morning, Alvin at Doris. Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources ang posibleng paglabag ng contractor sa isinagawang earthballing ng mga puno sa Ross Boulevard sa Maynila. Ito ay matapos mag-viral ang video sa social media na nagpapakitang pinuputol umano ang mga ugat ng mga puno sa halip na maayos na mailipat. Ayon sa DNR, dapat sumunod ang project proponent sa environmental rules at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa lahat ng tree related activities. Nauna nang sinuspindi ang pagputol ng mga puno sa lugar na bahagi ng Southern Access Link Expressway Project ng San Miguel Corporation. Isa sa mga nagbahagi ng video ay si concerned citizen na si Tai Mesorio. Ayon sa kanya, bandang alas 10 ng gabi ay nakita niya ang mga manggagawa sa lugar at isang puno ang nakahandusay na habang may iba pang punong hinuhukay pa. Sa kabila ng takot sa pag-alindangan, minabuti ni Mesorio na idokumento ang kanyang nasaksihan para maiparating ang kanyang pangamba sa publiko. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
0: Ilan pa bang puno ang kailangan nilang paputuli? O anong tawag mo doon? Anong tawag mo doon pag ginanon? Yung pag para ini-scoop?
1: Bowling.
0: Uh-huh. Ilan pang puno ang kailangan nilang ganunin, Roel?
17: Alvin, hindi natin sigurado kung gaano karami yung mga puno nilang puputulin. Pero kasi yung Salex project na ito ay medyo mahaba-haba, papunto itong naiya. Kaya feeling ko natin na madami ang punong puputulin nila. Pero ito ay sinusmidi na ng DNR dati. Pero ngayon, yan nga, nagpapatuloy pa rin yung earthballing nila. Pero aalamin natin kung ano yung mga paglabag o yung mga nilabag na rules dun sa kanilang agreement. Alvin at Doris.
0: Ang problema mo kasi dyan, pag pinagpuputol yung mga ugat, eh wala na rin tayong magawa. Parang sa hospital partner, wala na, namatay na yung puno.
1: Yun na nga.
0: Oo. Yung una dun sa Quirino, pinagpuputol, eh wala na, anong gagawin natin dyan?
1: At saka aabutin ng dekada.
0: Ayan nga.
1: Bago
0: tumubo at lumaki ng ganyan. Hindi ho ba? Kaya tinatanong ko si Roy kung ilan pa. Kasi siguro ang kampanya is parang let's save the remaining trees yung kaya nating i-save, no, para magkaroon ng kampanya. Kaya hanggang ano bang dulo nun? Kasi i-connect niyan yung Ross Boulevard at saka Skyway, di ba? Tama ba, Rowen?
17: Yes, tama ka dyan, Alvin. Yun nga, plano nila, kapag naputol yung mga puno, ay papalitan ito ng mas mga bagong plan. So, mas matagal ito, Alvin, at Doris, kung aabutin pa nga ito ng dekada, sabi nyo nga na bago pa ito lumaki yung mga puno at Doris at Alvin.
0: Ah, tama yun. Thank you, Rowen. Maraming salamat si Rowen Cueto. Next, partner.
1: Si Nico Bagsik po, may detalye tungkol sa maraming Pinoy na bukas sa posibilidad na mga ibang bansa batay sa Okta Research. Bakit kaya? Nico Bagsik.
18: Doris at Alvin, lumabas sa pinakahuling survey ng Okta Research na isinagawa noong March 19 hanggang 25 nitong taon na mas dumami ang mga Pilipinong bukas sa posibilidad ng mga ibang bansa. Naging numero uno sa kanilang dahilan ay ang mas magandang oportunidad sa trabaho na nakakuha ng 67%, kung saan kasama na ang pagkakataong umunlad ang karera o career development at ang pagkonsidera sa kapakanan ng pamilya o long-term family well-being. Pumangalawa naman ang mas mataas na sahod sa 61% at pangatlo ang mas magandang kalidad ng buhay na mayroong 58%. Lumalabas din sa survey ng Okta Research na pinakamarami sa naiisip manirahan sa ibang bansa ang mga edad na nasa 18 years old hanggang 24 years old na nakapagtala ng 81% sa mga na-survey o tinatayang nasa 8 out of 10 na mga Pilipino. Ang pinakahuling survey ng Okta ay nilabas isang linggo matapos ang labor force survey naman ng Philippine Statistics Authority, kung saan bagamat bumaba ang unemployment rate o yung bilang ng mga walang trabahong Pilipino kumpara noong unang quarter ng 2026, ay tumaas naman ang underemployment o yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng antas ng kanilang tinapos sa kurso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, GZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik! Go!
11: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw sa ulan.
1: Sa ulan.
11: Ito ang Tandem ng

0: sigurado. DZMM. Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dabayan sa DZMM.
1: Itong si Eldred ng Casa Elmira Partner, eh, napapadal mga tinapay sa atin. Eh, magbubukas daw ng bagong branch ng Casa Elmira Cakes and Pastry sa Doña Soledad sa Better Living. Better Living? Parang niya ka ba yun?
2: Malapit sa amin yan.
1: Ano? Yung Doña Soledad?
2: Doña Soledad.
1: Better Living this June 18. Kung gusto mo pupunta ka ba, baka ikaw yung panauhin pandangal ni Eldred.
2: Ayaw nila akong imbitahin.
1: Eh, bakit ka mo?
2: Eh, kasi ang lakas ko daw kumain ng ensaymada.
1: Kapal ng mukha. Nagkukuha yung mga ensaymada.
2: Masarap yung ensaymada eh.
1: Ray C. Nampako, magandang umaga sa'yo. Pero walking distance lang to sa bahay mo, Bigonia.
2: Hindi naman masyado. Malayo na yun. Ang, hindi pwedeng lakarin.
1: Hindi pwedeng lakarin.
2: Kailangan mo mag-tricycle.
1: Ay, pwede. Ay, pwede na ako. Isa sa kailan naman.
2: Oh, isa lang.
1: Oo, kahit naka-duster ka lang, pwede kang pumunta dun.
2: Oo nga, tapos spaghetti strap ka pa.
1: Sabi ni Louis Basco, salamat po't natapos na po yung Girian at nagkasundo na po yung US at Iran. Okay, maganda nga yun, partner.
2: Tama.
1: Kasi ibig sabihin yan, bababa ang presyo ng produktong petrol. Eh, ngayon may rollback, di ba?
2: Oo.
1: Ang epekto niyan, this week, epekto naman sa atin the week after.
2: Correct.
1: So sana po bumalik sa partner ang petrolyo dati bago nagkaroon ng gulo. Alam ko 50 si cent up ano nandoon lang. Ngayon ako 83 na yung pinapakarga kong diesel. Magkano gasolina mo? 70 o 80 din? Titis din sa si Tenta. Oh, kita mo. Kaya magandang development po. Hopefully, nagkasundo nga po sila kasi ang statement ng Lolo Trump mo, 'di ba? Ano sabi niya? Start your engines.
2: Uh-huh.
1: Let the oil flow.
2: Yes, oo. Ships of the world. O, gumaganyan lolo mo. YMCA.
1: Ay, mga sailor. De, pero kidding aside, good news po yan, ha? Lalo-lalo na po sa ating mga chuper na, although may 10 peso discount po yung mga chuper, kung 83 po yung diesel, minus 10, di 73 pa rin po yun. Medyo mahal pa rin. Kumpara nung dati na 55. Mga mayigit 20 pesos din po yung diferensya. Ay partner, dati hindi umabot ng 8,000 yung full tank ko, ha?
2: Oo nga. Ngayon, sobra-sobra.
1: Ngayon, sobra-sobra.
2: Ang sakit sa kalooban talaga.
1: Anyway.
2: Ay, wait lang, partner.
1: Andiyan na si Joshua.
2: May I be excused for a minute?
1: Ano naman ang gagawin mo?
2: Kailangan. Ayusin ko lang yung
1: kotse. Magsi-CR daw siya, Camille.
2: CR agad.
1: Ako lang kakausap.
2: Sige.
1: Yun ang problema eh. Reliever nga lang ako. Ako pa yung pinagtatrabaho nyo rito. Parang ang laki ng TF nyo dito sa pagka-reliever dito. Wala namang bayad to.
2: Ikaw ba nakaupo sa trono? Oo, hindi. Opo. Ayan pala naman.
1: Maganda umaga sa iyo, Ginoon Joshua Mata, Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro. Hi, Josh. Long time no here, long time no see. Maganda umaga sa iyo.
3: Good morning, Alvin. Good morning, Vicky Dolores, kahit nakaalis na siya.
1: Then lang po mukhang pupunta sa CR. May emergency, ano po.
3: Ayun. Pero mahalaga po yun.
1: Mahalaga yan, no?
3: Karapatan po yun.
1: Ang sabi ko kay Bigornia kanina, Joshua, ako parang hindi nga nakakagulat na 57%. Baka nga more pa yung bukas na magtrabaho abroad. But more than that, actually, malungkot na balita po ito. Ibig sabihin yung magagaling natin, aalis na lang dahil maliit ang sweldo at mas malaki ang sweldo sa labas. Hindi ho ba?
3: Tama po yun. Yun po ang ibig sabihin talaga niyan. Pero, syempre, alam naman natin, may karapatan ang bawat isa sa atin na maghanap ng mas magandang buhay. Talagang kailangan yun eh. Di ho ba? At kung hindi kaya ng ating bansa na i-provide ng better opportunities para sa mga manggagawa natin, talagang ganyan po yan. Alvin, in fact, I check yung data, no? Yung mga previous surveys.
1: Opo.
3: Mas mataas pa nga sa ibang mga panahon eh. May panahon na tumaas ng 80% ang openness ng mga tao, ang willingness

0: Pilipinas kung hindi yung ibang bansa, for the simple reason na sila, malaki ang pagpapahalaga nila sa mga ganong klaseng trabaho. Joshua.
1: Ay, tama po yan. Tama yan, Alvin. In fact, we consider yung migration as the new form of resource extraction ng mga mayayamang bansa sa mahihirap na bansa. Imagine niyo nga naman, tayo nag-raise ng mga manggagawang ito, tayo nagte-trade sa kanila, tayo nagpo-provide ng expertise.
0: Yes.
1: And yet, pagka maayos na yung pwede na sila, handang-handa na sila, kukunin sila ng mayayamang bansa. Simply because, syempre, mas malaki yung offer ng mayayamang bansa. Kaya sa tingin namin, matagal na kami nagde-demand eh. Napakahalaga talaga na may ethical recruitment, no, may fair recruitment. Ibig sabihin, dapat panahon na para pag-usapan din natin. Dapat yung may reparations naman yung mayayamang bansa na nakikinabang sa mga skilled workers natin. Lalo na yung mga mission critical workers natin, ha? Katulad ng mga healthcare workers. Kasi syempre, di ba, tumatanda ang kanilang populasyon, mas marami silang kailangan na healthcare workers, and yet, eto, parang tinatalbusan na lang tayo eh, no, ng mga skilled workers natin na mayayamang bansa. Hindi ba dapat nagbabayad yung mayayamang bansa na yan sa ating bansa para masiguro natin that we can actually train not only for them but also train people for ourselves?
0: Ayan, bumalik na si Bigonia. Go.
2: Sir, tanong lang.
1: Hi, Doris.
2: Oo, hi, sir. Ang ano, paano ang dapat na, ano-ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para mapigilan nga po itong brain drain na ito? Kasi hindi natin sila mapipigilan eh. Sabi ko nga kay Alvin, meron akong mga nurse, apat sa kanila ang pa-abroad na. Kasi napakaliit ng sweldo. Ikukumpara mo naman sa abroad, eh talaga maiinganyo sila na doon pumunta, lalo na de pamilya.
1: Ay, totoo po yan. In fact, marami doon sa aming workers union, no? Doon sa sa hospital workers union namin, sa AFW, Alliance of Filipino Workers, yan po ang pangunahing problema eh. Kaya overwork at napaka-stressful ng trabaho ng mga nurses natin. Kasi nauubusan na ho talaga tayo ng nurses dahil pag nakuha na nila yung karanasan nila dito na necessary, the minimum requirement, no, ang talagang plano nila lumabas na. Kasi pag pumunta ka lang na Singapore, ang laki na ng sahod kagad ng nurses natin. Anytime, kailangan pwede silang bumalik sa Pilipinas, isang aeroplano lang yun eh, di ba? At kayang-kaya nila yon, they can be back with their families on a weekend. So, talagang yan ang sitwasyon. Now, that's a great question, Doris, no? The point here is that wala tayong karapatan na pigilan ang mga manggagawa natin lumabas. That's their right. That's guaranteed international treaties, no, that we have signed. Meanwhile, ang responsibility ng ating gobyerno is to make sure na yung ating bansa ay nakakapag-provide ng maayos na trabaho, decenteng trabaho para sa lahat. Para na sa ganun, yung pag-migrate ay talagang option lamang, no? Matagal na ho nang sinasabi yan ng mga presidente natin eh, no, na option lang ang migration, and yet wala naman tayong nakikitang konkretong pagkilos nila para siguraduhin na talagang may trabaho ang lahat at decente ang trabahong gine-generate. Wala tayong nakikitang industrial policy. No, hanggang ngayon, matagal na po namin hinihingi yan. Dapat sabi namin, para masiguro na nakakapag-generate economy natin ng trabaho, na decenting trabaho para sa lahat, we should have industrial policy. Matagal na namin sinasabi, dapat may public services tayo na quality at truly universal. Eh yan po ang isang malaking dahilan kung bakit nape-pressure ang marami. Natutulak sila na lumabas kasi nga kakarampot ang kinikita natin dito, at pag nagkasakit ang iyong kapatid, anak, asawa, kamag-anak, ay pihado talaga na kahit nasa middle class level ka eh, pwede ka talagang matulak pababa sa poverty level.
0: Tama.
1: Mababaong ka sa utang, di ho ba? Kaya kailangan din natin ang public services na universal.
0: Diyos, isa na lang, ano, hindi kaya ang diskarte naman ng gobyerno ay palisin nyo yung mga yan, kasi habang dumadami yung remittances, nakakatulong sa ekonomiya. Yan ang nabuhay sa ating ekonomiya. Hindi kaya ganun yung diskarte.
1: Ganun na nga po ang default strategy natin, no? Talagang nag-e-export na tayo ng mga manggagawa kahit nung panahon pa, nung martial law. Yan na po yung strategy, eh, no? Dati, emergency measure lang yan. Ngayon, for many, many decades now, strategy na yan. Kaya nga meron na tayong Department of Migrant Workers eh. Naging parang Dutch disease ito eh, ng ating bansa. Di ho ba yung mga bansa na merong resource na pinagkakitaan, na nalululong na lang sila, na yun na lang ang kanilang focus, ayaw na nila mag-develop na industriya nila. Parang ganun na nangyari sa atin. Dahil wala akong kailangan gastusin ng gobyerno eh. I-export mo na lang.

0: export na magagawa mo, mukhang yun na lang ang strategy ng gobyerno natin yun. At nakakalungkot po yan.
1: Ay, nakakalungkot nga. Joshua, thank you. Maraming salamat sa insights mo, but naubusan tayong oras eh. Maraming salamat ha. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you, Doris, and thank you, Alvin.
2: Maraming salamat po.
1: Sa ginoong Joshua Mata po yun, ang Secretary General ng sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa o sentro. Partner, ganun nga ang diskarte, ano? Kasi, eh, kung hindi mo mapigilan, might as well take advantage. Kasi bawat alis partner, bawat Pilipino na kumikita ng dolyar, hiniubra na hindi siya magpapadala. Yun ang ugali ng Pilipino. Eh, para, siyang Indiano. Ngayon, ang Indiano ang may pinakamalaking remittance.
2: Ang ganyan ba?
1: And sila na may pinakamaraming populasyon. 1.5 ba sila? 1.7
2: mas billion. Mas malaki kesa sa China.
1: Nauhusan nila yung China sa population. Pero marami sa kanila partner ang nasa abroad na rin. Ang mga kalaban ng Pilipino sa medical, sa engineering, sa information technology, Indian. Magaling din yung mga Indiano, partner.
2: Correct.
1: At nandun sila sa... nag-i-English din sila.
2: At saka may accent sila.
1: May accent. Pag may nag-i-English accent. Yung Indiano, may accent. Ang Pilipino, may accent din.
2: I converse.
1: pero ang Pilipino, partner, may mga magagaling sa call center. Madami. Hindi mo malalaman na may accent.
2: Busan del Sur mula kay Radyo Patrol. Hernel, talk mo, Hernel.
3: Yes, Loris at Alvin, nakalis na nga kaninang alas 8:15 ng umaga ang karo na sakay ang mga labi ng basketballista nga si Rene Clert Paterbonia mula sa Ateneo de Davao Senior High School Campus sa Davao City at patungo na yan sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur. Mga nasa 5 oras ang biyahe na yan papunta sa kanyang hometown o sa kanyang probinsya. At sa mga kalsada, bumabiyahe na tayo ngayon patungo sa Panabo City, Davao del Norte. At nakita natin sa mga kalsada ang maraming mga tao, mga taga-suporta niya na kumukuha ng video at sumisigaw ng hustisya at MVP kasi si Paterbonia ay dating most valuable player ng palarong pambansa 2025. So nakisimpatiya itong mga tao, dumadaan tayo ngayon sa isang paaralan kung saan lumabas yung mga estudyante at inaabangan itong funeral convoy ni Paterbonia patungo sa...

nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahimpapawid sa 99.5

0: Number 1. Kahit saan.
1: Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
3: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet 88 Sports. Bet 88, your ultimate playground.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap ang magkasakit. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, hindi natin maiiwasan. Katulad ko, racket dito, racket doon, kaya very prone ako sa calf with phlegm. Hindi pala sapat ang pahinga at tubig-tubig lang. Kasi nalaman ko na posibleng may natitira palang virus sa katawan ko. Kaya ang ending, mas humahaba pa ang recovery ko. Dahil sa pabalik-balik na ubo. Buti na lang, I discovered Solmux Advance with Zinc. Sa ubong may plema, subuko na ang Solmux Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmux Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
9: Barangay LS 97.1 Forever.
10: No!

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na! Number 1.

Bansa, isang barangay. Habang buhay, mga kapuso, mga barangay. Magandang morning! Oy, Monday na naman! Ayun naman, yung iba nagkukumahog na pumagpasok. Late na naman, yung tipong wala kang masakyan. Ay, naku mga kabarangay. Eh, kayo ba ay late din sa pagpasok ngayong araw na to? Yung tipong Monday na Panday, hala ko naman. Bakit tumitingin bigla? Ay, naku mga kabarangay. Welcome na po sa programang Talk to Papa. At ang inyo pong tinig na napapakinggan ay boses ni Papa Johan. Good morning! Live na po tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1 at sa mga kabarangay natin na may mga pinagdaraanan. Uy, pwede na kayong tumawag 8374-8737 o kaya naman 8374-8747. Sa mga kabarangay natin, pwede kayong mag-PM mismo direct lang sa aking Facebook, Papa Johan, PAPA YOHAN. Kasi yung mga nakahanda natin kanina na pinagtatawagan ay mga hindi naman makontak, busy yung number. Ayan, baka it's your time to tell your story, to share your story. Ayan mga kabarangay. And mamaya sa ating pagbabalik ay kasama natin ang ating bibida dito sa Talk to Papa. Ako po si Papa Johan ng Barangay Las 97.1. Dahil tayo stronger forever, stay dry.

0: 97.1
1: Stronger Forever.
2: Ang dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
3: I-talk to Papa na.
4: Labing dalawang minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Yan po ang ating oras, mga kabarangay. Welcome back sa programang Talk to Papa. Live po rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.5. At sa mga kabarangay natin, nako, ikaw ba ay sobrang nasaktan dito sa iyong minamahal, no? Ikaw ba ay yung tipong nagmahal ng sobra, ibinigay mo na yung lahat-lahat, tapos yung tipong hindi mo natatanggap, no? Na hindi mo matanggap na itong taong minahal mo eh paunti-unti umaalis na, lumalayo na sa iyo. Yung tipong sinasabi mo sa kanya, huwag kang lumayo. Pero wala kang magawa kundi umiyak na lang dyan sa tabi, magmukmok. Halos hindi makakain, hindi makatulog. No, yung tipong ayaw mo man lang lumabas-labas. No, ayaw mong kumausap ng kung sino kasi sobra kang nasaktan. Yan din ba ang iyong pinagdaraanan? Oh, kasi naghahanap ako ng pwede rin na ganyan yung pinagdaraanan na sinabi na doon sa kanyang taong sobrang minahal. I don't want you to go. Ayokong umalis ka. Naku, mga kabarangay, 8374-8747 o kaya naman 8374-8747. Yan po ang mga numero na pwede natin tawagan. Kung hindi naman, pwede rin kayong magbukas ng Facebook. Hanapin nyo lang ang aking Facebook, Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-E-N. At saka naman, pwede rin kayong mag-PM mismo direkta na sa Facebook page ng Barangay Alas 97.1. Naghahanap po ako ng panibagong magbibigay o mag-share, magkikwento ng inyong storya, inyong pinagdaanan. Ikaw ba ay sobrang nalungkot? O ikaw naman ay yung kwento mo ay nakaka-inspire? No? Simula may pinagdaanan ka, sobrang na problema ka, pero nagsumikap ka at matapos ang iyong pagsusumikap, ikaw ay nagtagumpay. Ayan, sa mga puso natin, mag-PM na, direkta na, now na, no? Para ikaw naman ang bumida dito sa Talk to Papa. Ako po si Papa Johan ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: na kaya yung pagod araw-araw? Para kanino ka bumabangon?
1: Alam mo, pre, siyempre, para sa pamilya ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw para ipagpatuloy yung hamon ng buhay. Ikaw, pre, para kanino ka bumabangon?
0: Alam mo, pare, sa totoo lang, kung di lang kailangan magtrabaho, hindi na ako babangon.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby?
2: That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Simeticone rest time to the rescue.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Tagasan ka?
8: Tagasapute.
7: Tagasan ka?
8: Tagabarangay LS.
9: Ang healthy naman ng anak mo.
10: Nako, sakitin din yan.
9: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap bago pa magkasakit? Unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Tagasan ka?
8: Tagabang-bang!
7: Tagasan ka?
8: Tagabarangay LS!
12: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang han, no?
14: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
14: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Red Horse Beer, masarap, suave, sa bawat patak, sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
26: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang 12 centavos.
27: Ay, wala akong barya.
28: Walang barya!
26: Ay, wala akong panukuli.
28: Walang suklian.
26: Ay, dapat nag-GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
29: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
30: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
31: Barangay LS 97.1 Number one.
32: Stronger.
31: Matibay.
32: Forever.
31: Habang buhay.
33: Number one.
34: Huwag mo na akong habulin, please. Tandaan mong hindi akong umayaw. Ikaw tong bumitaw.
35: Itok to Papa na.
36: Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco. Tú a él. Yo no me resisto.
37: 9:32 oras natin, mga kabarangay. Welcome po sa Talk to Papa. Dito po yan sa Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever. Stay dry, mga kabarangay. At live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. At sa mga kabarangay natin, eto na, makakasama na natin ang bibida dito sa Talk to Papa. Hello, good morning.
38: Hello po, good morning po.
37: Yes, good morning DJ. DJ Tama?
0: Opo.
37: Okay, DJ, kasama mo si Papa Johan. At good morning yung mapag-uusapan natin dito sa Talk to Papa ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang ba sa'yo?
0: Okay lang po.
37: Okay. Balita ko tungkol daw sa love life mo ang iyong ikikwento. Opo. Sige, Talk to Papa na.
0: Balik ko, share ko kasi bago pa lang po kasi yung relasyon namin.
37: Mm-hmm. Saan mo ba siya nakilala?
0: Nakilala ko po siya sa isang group chat po.
37: Group chat? Oh, GC, ganyan. Tapos, paano nagsimula ang storya niyo?
0: Bali, 2 years and 8 months po ako naging single.
37: Two years and eight months. Okay.
0: Then nung March po, may nag-alok po sa akin na kung gusto ko na po sumali ng GC.
37: Mm-hmm. Sino ito nag-alok sa'yo?
0: Sumali po ako.
37: Sino
0: siguro
37: naman?
0: Po mga 2 months pa po ako doon sa GC before ko siya nakilala.
37: Mm-hmm. Ano itong GC na ito? Tungkol saan itong GC na ito?
0: Group chat po ng mga bi and less.
37: Oh, okay.
0: Mga tropang single po.
37: Mm-hmm. Mga bi, bisexual, and lesbian na mga single.
0: Opo.
37: Okay, tapos?
0: And then, may na isasali daw po na yung friend niya kasi gusto raw po na sumali ng GC.
37: Mm-hmm.
0: Then, pinakilala po nila sa akin.
37: Mm-hmm.
0: Yung girl. Noong una po, nahiya pa po ako kasi syempre, atagal ko po naging single. Tapos, mm-hmm. Di ko alam kung paano ulit magmahal. Di ko alam kung paano ulit magsisimula.
37: Nakalimutan mo na. Okay.
0: Oo,
37: pero matanong ko lang ha, DJ, I hope you don't mind. Ano ang gender mo ngayon?
0: I'm a lesbian po.
37: Lesbian, okay. So, natatakot ka na ito, may papakilala sa'yo kasi hindi mo alam kung ano ba ang, kung paano na ulit magmahal.
0: Opo.
37: Papakilala lang naman, magmamahal agad.
0: Kinakabahan po.
37: Kinakabahan. Okay. So, bakit naman? Pinakilala sa'yo?
0: Opo, yun. Tapos, inaudyo kanila kami, sabi nila sa akin. So, sa akin ko raw, pero hindi po talaga ako, parang natotorpe pa.
37: Uy, torpe.
0: And then, ginawa ko po is, in-adbrand ko po yung girl.
37: Hmm.
0: And accept naman niya po agad ako. Then,
37: wow, agad-agad.
0: Yung chat namin.
37: Ah. Ano pakiramdam mo nung in-accept ka kaagad?
0: Parang din po, na-excite. Tapos sabi ko, okay. Kung okay to kasi parang pwede na din siya.
37: Pwede na rin!
0: Pwede kasi kasi okay. Siya, hiwalay sa asawa.
37: Wait lang, hiwalay sa asawa? Pero siya ay girl na girl ba siya or bisexual?
0: Girl po.
37: Pero isinali siya dun sa group chat na yon.
0: Opo, may mga kasali din naman po kasi girl dun.
37: Ah, bali, okay.
0: Tatlong klase po. Mm-hmm. Lesbian, bisexual, and saka girl mismo.
37: Girl mismo, okay. So, ito, inaccept ka na agad. Tuwang-tuwa ka. Meron ka ba mga expectations sa kanya? Wait lang, medyo nawawala-wala ka ulit. Doon ka ulit sa may manggandang signal. Anong nangyari? Anong expectations?
0: Parang mataray.
37: Parang mataray?
0: Opo.
37: Bakit na ba itsura niya? Nakataas ang kilay, kabilang kilay?
0: Parang laging nagsasalubong.
37: Nagkasalubong lagi ang kilay, ganyan.
0: Opo.
37: Baka naman masakit lang ulo ang noo. Biro lang. Okay, so mukhang mataray. Tapos, ano pa?
0: Ayun po, okay. Pero nung nagkaanaman po kami, okay naman pala.
37: Okay naman pala. Okay lang ba? I-describe mo ang itsura nitong babaeng ito.
0: Medyo matangkad po siya, tapos maputi.
37: Mm-hmm. Mas matangkad ba sa'yo?
0: Opo.
37: Mm-hmm. Okay. Tapos maputi. Baling kinitan.
0: Medyo matured na po yung ano niya. Kasi, 39 po siya, din ako 30.
37: Oh, okay. 9 years ang agwat. Mas matanda siya.
0: Opo.
37: Okay, tapos?
0: And then, noong April 30 po, nag-set po kami na magkikita po kami.
37: Mm-hmm.
0: Nagkita naman po kami.
37: Nako, anong mangyayari sa pagkikita nitong dalawang ito? Mamaya balikan kita mamaya, JD, ha? Ah, DJ pala. DJ. Okay, so ano kaya ang mangyayari sa kanilang pagkikita? Sa personal kaya, maa-attract kaya sila parehas? O maaasiwa? May mga ganun eh. Pag nakita na sa personal, ay, ayoko pala sa'yo. Ay, hindi pala ikaw yung type ko. Pero ano kaya ang pagtingin sa nitong dalawang ito pag nagkita na sila? Balakayin pa natin si DJ tungkol sa kanyang love story. Ako po si Papa Johan ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: kagandahan. Minahal pa din niya ako ng lubusan. Haba ng hair ko sa part na yan.
1: I-talk to Papa na.
2: Eto na nga, matotorpe kaya.

0: natin. Balik natin ang ating bida. Hello, DJ.
1: Hello.
0: Okay, so nakita kayo, nakapag-usap kayo nitong babaeng ito na magkikita. Saan naman, nakita kayo na tuloy?
1: Nakita naman po kami, nakita ko po siya doon sa kanila.
0: Sa kanila? Okay. Sa mismong bahay nila? Wait lang, medyo magulo-gulo yung signal mo ngayon. Okay. Okay, sige. Tatawagan ka ulit namin, ha? Tatry natin na kontakin ka ulit kasi hindi ko masyadong maintindihan yung ano, yung signal. Ay, yung boses. Saglit lang, ha? Papatingin ko lang ngayon tapos tatawagan ulit kita. Pakisagot po agad, ha? Okay. Ito, subukan ulit natin na tawagan ang ating bida. Pakisagot! Ayan. Kasi kapag ganito, mga unang pagkikita, no? Ayan. Sana masagot niya agad, no? Hello?
1: Hello po.
0: Ayan, mas okay-okay na. DJ, so pinuntahan mo siya sa kanyang tahanan, sa kanyang bahay, tama ba?
1: Hindi po. Bali, nakita na po kami doon sa tapat po ng simbahan, Santa Cruz, Carriado.
0: Oh, okay. So, kumusta naman yung pagkikita?
1: Yung po, nahiyapa po ako kasi siyempre first time po po.
0: Natotorpe ka, ganyan.
1: Opo. Parang na hindi ko alam kung anong gagawin ko kung paano magsisimula, paano ko nakakausapin.
0: Aha. Wait lang, bago kayo magkita ba, gano'n na kayo katagal na nag-uusap?
1: Wala po. Siguro po mga 1 week pa lang po.
0: 1 week pa lang, tapos napag-desisyon nyo na magkita. Kaso, opo, sa pagkikita nyo, dito sa may tapat ng simbahan, natorpe ka. Siyempre, tagal mo na rin naman naging single, di ba?
1: Tagal po kasi bago ako nakipag-date.
0: Pero habang kachat mo siya, ikaw ba yung tipong pag tinitingnan mo siya? Siyempre, i-stalk mo muna yung profile niya, yung sa Facebook niya, tama?
1: Opo.
0: Oo. Anong mga nakita mo? Maganda, nagandahan ka talaga sa kanya?
1: Opo. Sa maganda Facebook naman po siya.
0: Naman. Medyo hindi, ah. Okay. Kaso, okay. Nung pagkikita nyo, ikwento mo sa akin yung mismong oras na nakita mo siya.
1: Bali, Sunday po kasi yun, nagkita po kami doon sa tapat ng simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Nagkita po kami mga siguro 2:30 ng hapon.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, tapos gano'n na po kami, sumimba po muna kami, kumasa kami doon sa simbahan.
0: Wow, pa good vibes, ah.
1: And then, after ng mass po, no, pag labas namin, nag-pickup na po kami ng gala.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kumain kami sa, manginasal.
0: Ay, huwag mo nang banggitin yan. Kaya magbanggit ng establishment. Fast food.
1: Okay. Tapos yun, habang kumakain po kami, nagkakausap po kami, nagmenta po siya about dun sa nangyari nga po dun sa kanya nung asawa.
0: So habang
1: niya,
0: habang nagkikwento siya, nakatitig ka sa kanya?
1: Oo.
0: Siyempre, ganun eh. Ay, attracted ka sa kanya, tama no?
1: Opo, tama.
0: Ayan. Kaya syempre, mapapatitig ka talaga sa babaeng ito kung maganda ito eh. Diba? Tapos maputi pa. Tapos?
1: After po na may kumain, kumabas po kami, punta kami ng SM.
0: Mm-hmm.
1: SM kaya po.
0: Mm.
1: Then po kami nagtikot-tikot lang po kami doon.
0: Baka mangyari ito, paikot-ikutin mo siya.
1: Hindi naman po.
0: Okay.
1: Tapos yung hanggang 5 lang, 5 p.m. lang pwede.
0: Ah, may oras. Hanggang 5 ako, lang. Bakit naman hanggang 5 lang? Ah, may work. Okay lang po malaman anong work mo?
1: Kasambahay po.
0: Ah, okay. Kasambahay. Okay. Siya? Ano ulit?
1: May tindahan po siya.
0: May tindahan. Okay. Tapos, may mga kinikwento siya sa'yo. No, anong mga nakwento niya?
1: Kung bakit sila naghiwalay.
0: Kung bakit sila naghiwalay. Okay lang ba? I hope you don't mind na ma-share ang kwento bakit sila naghiwalay.
1: Kasi nahuli na po niya kasi yung lalaki na may ibang babae.
0: Mm-hmm.
1: Tapos batugan raw po yung lalaki.
0: Aray ko po. Pag ganyan na lalaki, hiwalayan mo talaga.
1: Parang sa kanya po, siya lang po lahat ako maano. Oh. Kung ano yung kinikita niya doon sa pagkikita niya ng mga ano niya.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang yung ginagastos. Tapos nag-aaral pa po yung tatlo niyang anak.
0: Mm-hmm. Ah, sa may anak na siya. Okay. Kaso siya lang lahat ang gumagastos.
1: Naku, kaya po, pagkaritong... yung pagkawalay raw po siya.
0: Mm-hmm. Pag ganitong lalaki, talagang batugan, talagang ma... Ah, hirap magpigil. Pero habang nag-iikot-ikot kayo dito sa mall, okay? And kumusta yon?
1: Oh, wala. Ano lang po kami dalawa, tahimik lang.
0: Bakit tahimik lang? Naging torpe ka talaga?
1: Parang natameme, as in parang natameme na lang.
0: Natameme? Hindi mo nasabi na ano na, oy, gusto kita, oy, trip kita, ganyan.
1: Hindi po, nung ano po yun, numakauwi na po kami.
0: Numakauwi na, saka mo nasabi?
1: Numakauwi na po kami. Saka
0: bakit hindi harap-harapan? Naku talaga, ikaw talaga. Naku, nasa'yo pa naman ng bato pa naman. Pambato pa naman kita.
1: Kasi ano po eh, kinakabal pa ako kasi sabi ko, para di ko anong pwede niya itagot. Aha. Paano kami niya.
0: Pero nasabi mo na nung umuwi ka, nung umuwi na kayo.
1: Opo, sinubukan ko po
0: sa chat na lang. Sa chat na lang.
1: Opo.
0: Nako.
1: Okay naman po.
0: Ah, nako, ano masasabi kaya nitong babaeng ito? Kung nag-okay, anong okay? Oo? O gusto rin kita? Ganyan? Oo, okay? Kasi kaso, may mga ganyan, may mga kaso, may pero, ganyan eh. Balikan kita mamaya, ano ha, DJ ha. Oo, eh ano kaya masasabi nito? Anong okay kaya yon nitong babaeng ito? Eh magpapaligaw kaya? Totohanin kaya nitong si DJ? Itong kanyang nararamdaman? No? Kasi trip na trip niya eh. Gusto niya yung babae eh. Kaso nga lang itong si babae ay mayroong anak na po at may dating kinasama. Kaso nga lang nakipaghiwalay. Pero ano kaya magiging sagot itong babaeng ito? Papayag kaya na makipagrelasyon dito sa ating bida na si DJ? Yan po ang dapat nating abangan. Ako po si Papa Johan sa Talk to Papa ng Barangay Alas 97.1, number 1 forever.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagasan ka?
3: Taga V Mapa!
2: Tagasan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Para sa Tamola Ibuprofen.
7: TGON Radio.
8: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa. Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Number 1. Kahit saan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nilzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Nilzeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nilzeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Taga-san ka?
1: Taga-Tipas!
5: Taga-san ka?
1: Taga-Barangay LS!
6: Kabarangay! Napakainit na. Grabe ang pawis ko kanina papunta dito sa Barangay LS. Tapos magpasok ko naman sa booth, apakalamig! Litong-lito ang body temp ng Papa Ace nyo. Kapag ganito ang panahon, tapos puro salita pa ako dito, very prone ako sa cough with phlegm. Tapos kapag inubo na, natural remedies lang like pahinga, more water, mga ganyan, feeling ko naman kasi gumiginhawa na. Pero very possible pala na may natitirang virus at bacteria ending mas tumatagal pa yung recovery ko. Buti na lang, I discovered Solmux Advance with Zinc. Sa ubong may plema, subuko na ang Solmux Advance with Zinc. May ilaban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmux Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello po mga kabarangay, si Papa Johan po ito mula sa Talk to Papa. Maraming salamat po sa inyo sa isang taong pagbabahagi nyo ng inyong mga kwento at mga problema sa amin. Sana ay nakatulong po kami sa pagpapagaan ng inyong mga dalahin. Dahil ngayong 2026, sasamahan pa rin namin kayo sa pagharap ng mga pagsubok ng buhay. Dahil tayo ay Stronger Forever!
8: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: seryoso? Kapal lang mukha mong sabihin seryoso. Hindi ka naman makukontento.
1: I-talk to Papa na.
2: I'm begging, begging you.
3: Barangay Alas 97.1, programang Talk to Papa with Papa Johan. At nakalive pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Kasama pa rin ang ating bida na si DJ. Na ito, medyo natotorte. Kasi sa kanila pong pagkikita, matapos sa kanilang pag-uusap ng isang linggo, nagpasya silang magkita doon sa tapat ng simbahan. And then, nagsimba naman daw sila. Kaso nga lang, after noon, nag-mall. Kaso nga lang, hindi sila nakapag-usap ng maayos kasi natotorpe itong ating bida. Siyempre, ang tagal din naman na two years and ilang months din siya na naging single. No, kaya hindi na niya alam daw kung paano talaga ang totoong kung paano sisimulan ulit na ganito magmahal or simulan ulit ang panliligaw. Pero ano kaya ang mangyayari matapos niyang sabihin na makauwi na, nung makauwi kasi sila sa kanilang mga tahanan, doon pa lang naglakas ng loob ang ating bida na si DJ na sabihin ang kanyang nararamdaman dito sa babaeng ito. Balik natin ang ating bida. Hello, DJ.
4: Hello po.
3: Okay. So, matapos mong sabihin na... Ano pang pagkakasabi mo kay girl? Bigyan nga natin ng pangalan. Ano pang pwede natin ipangalan dito sa babaeng ito? Ha? Maria. Okay. Si Maria na lang. Okay. Okay. Si anong sinabi mo? Paano ka umamin kay Maria?
4: Sabi ko po sa kanya kung pwede po ako maligaw.
3: Aha. Kung pwede ka maligaw?
4: Okay naman po siya.
3: Yung okay tapos, is pumayag?
4: Opo. Tapos sabi niya po sa akin nung mga ilang days po na nagsisimula na po ako na maligaw sa kanya, na magparamdam sa kanya.
3: Oo.
4: Sabi niya po sa akin na tigil ko na raw po yung panliligaw.
3: Naman agad-agad titigil agad ng panliligaw o ilang araw pa lang ang nakakalipas?
4: Kasi gusto daw po niya muna mag-isip. Tapos, binigyan ko siya ng mga 1 week siguro.
3: Wait, ano daw ang kailangan niyang pag-isipan?
4: Hindi ko po kung talaga raw ba ang handa na siguro siya or ano.
3: Kailan ba sila naghiwalay? Ano ba yun? Kasal ba siya dun sa balalaki?
4: Apo, kasal po.
3: Ah, okay. Yun nga lang, kasal siya tapos may anak pa siya. No, kailangan talaga niya mag-isip-isip kung talaga handa. Kailan sila naghiwalay?
4: Tapos, May 4 siyata po yun, ulit po kami, nagkausap ulit kami.
3: Wait lang, kailan sila naghiwalay ng kanyang asawa?
4: Hindi
3: na niya nabanggit. Okay. So, May 4, nagkausap May 4, ulit kayo.
4: May 8 po, nagkausap po kami.
3: Mm-hmm.
4: Tapos,
3: anong napag-usapan niyo?
4: Sinagot niya ako sinagot.
3: Sinagot na?
4: Yung naging kami po.
3: Ay, wow! Congratulations! So, naging maganda yung pag-isip-isip niya. At naging kayo. Ano pakiramdam?
4: Saya po. Pinaghalo saya na kasi syempre, for the first time po ulit, nagkaroon ako ng karelasyon.
3: Ng karelasyon. E di, matapos yan, Boom, boom, boom, boom. May bago na karelasyon eh.
4: Wala pa pong nangyaring ganun pero nagkalabuan namin.
3: Hala! Wala pa nangyaring ganun pero nagkalabuan agad. Ano ba naman? Pina-excite mo naman lang ako. Okay, naging kayo, tama?
4: Opo, naging kayo.
3: Okay, so kumusta yung pagiging kayo?
4: Okay naman po na nung umpisa. Masaya tapos...
3: Wait lang, okay naman nung sa umpisa. Ano ba yung naging okay nung umpisang yon?
4: May mga plano na po agad kami, gusto kong gawin.
3: Yan tayo, mga plano-plano. Pero ganoon naman talaga sa magkarelasyon, no? Kailangan may plano, kailangan alam nyo yung mga gusto nyong bagay na gagawin nyo in the future, no? Kasi pinagdidesisyonan nga na mag-partner, no? Pinag-uusapan, ano ba ang gusto natin mangyari? Saan tayo titira? Paano tayo, paano mga bata? Paano ang mga gagawin natin na magkasama? Anong mga napagdesisyonan nyo? Anong mga naplano nyo?
4: Yun po, magkano po kami ng negosyo na kaming dalawa ay magpa-partner.
3: Mm-hmm.
4: And then, yung sa mga bata po.
3: Ay?
4: Magtutulong daw po kami sa pagpapaaral.
3: Mm-hmm.
4: Pero lahat po ng plano nyo nawala.
3: Ow!
4: Paano
3: ang nagsimula na nawala? Ano bang nangyari?
4: Nag-umpisa po yun nung umuwi po siya ng Tarlac. Inatid niya po yung dalawa niyang anak doon sa tatay, doon sa asawa niya.
3: Mm-hmm.
4: Doon po nagsimula na magkaroon ng namin kasi nahuli po ng asawa niya na magkausap kami.
3: Mm-hmm.
4: Then kinuha po nung lalaki yung cellphone niya.
3: Mm.
4: Then ako po yung sinabihan ng lalaki na sinisira ko daw yung pamilya niya.
3: Eh di ba hiwalay naman na sila?
4: Opo, yun nga po.
3: Paano mo sinisira? Kasi kung magkahiwalay na sila, sa bagay, okay, mag-asawa pa rin sila legally, no? Pero opo, naghiwalay sila, pero yung paghihiwalay nila, hindi sila legal na magkahiwalay. Sa mata ng batas, sila pa rin.
4: Opo, no?
3: At sa mata ng tao, sila pa rin.
4: Doon na po nagsimula na magkaroon na yung relasyon namin dalawa na parang ng problema.
3: Mm-hmm.
4: Okay. 2 days po siya doon sa Tarlac. Then, bumalik po siya dito sa Manila.
3: Mm-hmm.
4: Magkita po ulit kami.
3: Mm-hmm.
4: Pero di na po siya nakipag kasi parang naguguluhan daw yung isip niya.
3: Okay.
4: Dahil nga po doon sa mga inaano ng lalaki sa kanya.
3: Ano bang mga sinabi ng lalaki?
4: Sabi raw po ng lalaki, di raw po siya titigil hanggat hindi kami nahuhulin dalawa na magkasama.
3: Mm-hmm.
4: Sisirain daw po niya at sisirain niya relasyon namin.
3: Ow. Pero ikaw, may message ka rin ba nitong mismo, nitong lalaking ito?
4: Opo.
3: Anong mismo sabi sa'yo?
4: Sabi niya po sa akin, gabayan ko daw po yung asawa niya kasi sinisira ko daw yung pamilya niya.
3: Mm-hmm. No, ikaw, marinig mo itong mga ganito at binanggit sa'yo na lubayan mo na itong asawa ko. Sinisira mo yung pamilya namin. Anong pakiramdam mo?
4: Itinuloy pa rin po namin yung sa aming dalawa.
3: Okay.
4: Pero so,
3: nakita kayo ulit. Nung napagkausap kayo, tinuloy niyo pa rin yung inyong relasyon.
4: Opo. Ngayon, June 7, umuwi naman po siya ng Pangasinan, yung mm-hmm. babae. Hinatid po niya naman yung bunso niya doon sa Pangasinan.
3: Mm-hmm.
4: Kaso, pinuntahan po siya doon ng lalaki.
3: Mm-hmm. Pinuntahan siya ng lalaki? Sa Pangasinan?
4: Opo.
3: Okay. Tapos?
4: Kapag po nandun yung lalaki, hindi po kami pwede mag-usap, hindi kami pwede mag-chat.
3: Mm-hmm.
4: Kasi kinukuha ng lalaki yung cellphone.
3: Mm-hmm. So paano yun? Paano kayo nagko-communicate kung nakukuha yung cellphone ng lalaki?
4: Wala po. Nung umalis po yung lalaki, nung umuwi na po yung lalaki ng Tarlac, bumalik na po ng Tarlac.
3: Mm.
4: Doon po kami nagkausap ulit dalawa. Nitong Friday.
3: Mm-hmm.
4: Friday. Pumunta po ulit doon yung lalaki sa Pangasinan.
3: Okay. Anong nangyari?
4: Doon na po nasimula na nagkalabuan na po kami ng tuluyan. Nawala na po kami ng communications.
3: Wow. So, June 7, tapos umalis, bumalik ulit, hanggang sa nawala na kayo ng communication. Hanggang ngayon?
4: Hanggang ngayon po, wala na po. Nakablock na po ako sa lahat ng account niya. And then sa number niyo po, ganun po, naka-block na ako.
3: Baka naman, ano, yung mismong lalaki na yung nag-block ng ano mo. Yung nag-block, di ba? Baka itong lalaki na yung gumawa ng paraan para hindi kayo makapag-usap talaga. Sa tingin mo ba gagawin ito ng babae? Ni Maria?
4: Hindi ko din po alam kasi parang sa tingin ko naman po ano, gusto niya pambalikan niya asawa niya.
3: Ah! Pakiramdam mo pa rin na gusto niyang bumalik doon sa asawa niya.
4: Opo.
3: Ah. Okay.
4: So, sa ano yun po ngayon, wala pa po kami tatalit
3: sir pong dalawa. Kailan yung kahuli-hulihan kayo nag-usap?
4: Ulo usap ko namin is no Friday ng hapon.
3: Mm-mm.
4: And po yung pinakahuli din kahapon yung Sabado then Sunday wala na po dalawa.
3: Yung
4: until
3: Sunday.
4: Nawala ko.
3: Mm-mm. Paano yun? Anong nung time na hindi na kayo nagkakausap nitong si Maria? Ano mga nasa isip mo?
4: Nasa isip ko po, baka tuloyan lang pumbalik siya sa ano ba, baka tuloyan lang, ano. Wala na talaga kami kasi, dati pag ano, gumagawa siya ng paraan para magkausap kami, pero ngayon talaga wala.
3: Mm-hmm. I know, nararamdaman ko naman na mahal mo siya. Pero,
4: opo, alam naman po niya yun.
3: Gaano mo siya kamahal?

0: mo lang sa akin. Kasi ang problema ko, hindi niya sinabi.
1: Hindi niya sinabi.
0: Bigla na lang siya nawala.
1: Ikaw, anong nararamdaman mo?
0: Masakit po para sa akin kasi, syempre, para ako, ano, para nagmukha akong tanga na naghihintay ako ng chat niya, yung tawag niya, or kung ano sa sabihin, kung ano paliwanag niya.
1: Mm-hmm.
0: Kita ko po na may mente siya, nagpunta sila naman kasama na niya.
1: Umaasa ka pa ba na babalik itong babae sa'yo?
0: So ngayon po, hindi ko po alam. Sabi, yun po yung ano ko kung dapat pa ba akong umasa, dapat pa ba akong maghintay or hindi na.
1: Mm-hmm. Kasi ilang buwan pa lang din naman kayo nag...
0: Dalawang month lang po kami.
1: 1 month. Kasi sa, syempre sa mga unang yugto ng pagmamahalan o ng relasyon, pero andyan pa yung init eh. Diba?
0: O sabi, ano sabi niya sa akin, huwag ka susuko. Kaya natin to, ano natin to. Tapos, yung pala siya yung, siya lang din pala yung pag-igit
1: pa. Ow. Ow.
0: Kasi sabi ko sa akin, masaya, okay lang naman sa akin eh. Wala mo problema sa ako. Kasi syempre, wala lang ito pa din. Hindi mahal ko na yung nasa puso ko kaya magkaikang mag-alala. Pero ngayon, sa pinakita niya sa akin, sa mga ano niya sa akin ngayon, parang wala.

0: binigyan ba naman ako ng trabaho? Pero ang sasahurin ko, gulay.
1: Gulay? Tinanggap mo?
0: Hindi, Pops. Ang baba ng celery eh.

0: sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap.
7: Yummy. Everest Refrigerators.
8: Love, ano Everbest food mo in the world?
9: Of course, yung ginawa natin together.
7: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
10: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
14: Taga saan kaya ang mga nilalamig ngayon?
15: Taga Barangay LS.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Oh, Mama Belle, kumusta? Parang matamlay ka yata.
25: Inis nga ako sa self ko lately.
24: Ano yari?
25: Eh kasi, di lang ikaw nakakapansin. Pati na rin iba, napapansin na ang tamlay ko. Kaya ayan, ang KJ ko na daw. Puro next time na lang din kasi ako sa ganaps in life. Gusto ko naman pero wala lang akong gana. Madalas din ako magkasakit. Hanggang next time na lang ata ako eh.
24: Nako po, alam ko na yan. Feeling ko, wala kang energy. Oh guys, baka relate din kayo dito ha. Energy is important. Important din na hindi ka madaling magkasakit. Napagdaanan ko na rin yan actually.
25: Anong ginawa mo?
24: Nag-Enervon C Plus ako. Laking tulong nito sa akin lalo na't marami tayong gustong gawin sa life ano. May extra energy ka na from B vitamins. May stronger immunity ka pa from zinc at vitamin C. With proper diet and exercise. Tulong para di madalas magkasakit.
25: Gets! Para ang mga next time ko, maging totoo na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
24: Oh, narinig nyo na rin guys. I-share nyo na rin itong tip ko sa iba.
25: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stronger forever!
27: Mga kabarangay, heto na muli ang pinakihihintay niyong kwentuhan, tawanan at kiligan. Live ngayong Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Kitakit sa Barangay Live Studios kasama sina Lady Gracia at syempre ay nag-iisa at walang katulad na si Papa Dudut. May bonus pang performance mula sa ating kapuso Nadja Zablan at sa GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Mont Bryan. Marami kaming inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo. Mga kabarangay at syempre may chance pa kayong manalo o may chance pa kayong makameet and greet ang Mr. Love Stories na si Papa Dudut. Exciting, di ba? Libre lang ito kaya huwag palampasin, tara na at makisaya ngayong June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo. Dito lang yan sa Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
28: Barangay LS 97.1 Number 1
26: Stronger.
29: Uy, yung mga
0: mga boss nyo naman? Pakihinaan! Almusal hanggang hapunan, puro kayo chismisan!
1: I-talk to Papa na!
2: Minutes after 10 o'clock in the morning. Yan po ang ating oras, mga kabarangay. Live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Maaari kayong mag-comment. Ayan, makiki-heart, makiki-share, and makiki-follow na rin ang ating Facebook page, Barangay Alas 97.1. Welcome back sa programang Talk to Papa. At kasama nyo pa rin ang yung napapakinggan, ang tinig ni Papa Johan. At ito, makakasama pa rin natin ang ating bida na si DJ, na hindi na rin alam kung ano ba ang dapat niyang gawin dito sa kanyang karelasyon. No, walang kasi ang tagal na rin nila nung huling nag-usap, ilang araw na rin. Matagal. Ilang araw pa lang pala. Oh, pero minahal kasi ng sobra nitong ating bida. Balik nga natin. Hello DJ.
3: Hello po.
2: Okay, DJ. By the way, may mga nagko-comment dito kung okay lang daw na maipasilip, maipakita ang iyong kagwapuhan. Okay lang ba?
3: Okay lang po.
2: Ayan, abangan natin mamaya. Ipo-post ni Papa Johan ang larawan ng ating bida na si DJ. Alright, so DJ, so kanina parang ramdam ko na medyo naluluha-luha ka na. No, ramdam ko ang bigat ng iyong nararamdaman kasi alam ko simula kahapon hindi na kayo nag-uusap nung isang araw. No? I know na mahirap kasi dumating ka na naman sa punto na nakipaghiwalay ka na naman. Dumating ba yon na, oh, wag na tayo, hiwalay na tayo? May ganun ba kayong usapan? O basta oh, nawala na lang siya?
3: Wala po. Bigla na lang po siya hindi nagparamdam.
2: Aww.
3: Then nakablock na po ako lahat sa account niya.
2: Aww. Yun yung mahirap, no? Kasi walang closure eh. Hindi mo alam kung ano ba. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari, kung may pag-asa pa ba, kung babalik pa ba itong si Maria. Okay? Kagabi, di ba hindi na kayo, yesterday, Sunday, hindi na kayo nakapag-usap. So kagabi, anong mga iniisip mo?
3: Alam ko lang
2: ako. Hello, DJ?
3: Hello, DJ.
2: Wait lang. Tatawagan ka ulit kita para mas okay yung linya. Kasi hindi kita maintindihan, ha? Hello, DJ? Tawagan ulit kita,
3: hello,
2: DJ,
3: po.
2: Ha?
3: Hello, po.
2: Ayan. Balikin natin si DJ para mas maunawaan natin yung kanyang mga sinasabi. Medyo napuputol-putol kasi, ha? Pero, diba, sa lahat naman ng naghiwalay, ano ang sinasabi, hindi lang naman isa lang yung nasasaktan. Sabi, parehas naman kayong nasasaktan. Kaya lang syempre may iba na siya muna. Halimbawa, ako nakipaghiwalay. O sa ngayong araw na to, mga ilang linggo, ako yung masasaktan. Pero darating yung panahon na marirealize nitong tao na, awi, nasasaktan din na rin naman pala siya. So dalawa kayong nasasaktan. No? Hello, DJ?
3: Hello po.
2: Oo. Ano yung mga sinasabi mo ulit kanina? Kagabi, no? Na hindi na kayo na talaga nag-uusap. Anong mga iniisip
3: mo? So wala
2: mo
3: po nung ano, sa third day. Hanggang kahapon po. And then, ingat. Kagabi.
2: So habang nakahiga ka sa iyong higaan, I am sure talaga nag-iisip ka.
3: Ginadaan ko lang po sa pag-iyak din. Yung South Street. Yung sabi ko, inaisip ko na lang po na nakahawak pa rin yung lalaki yung cellphone. Kaya di niya kung matawagan or ano. Tapos chinat ko po yung ate niya kasi yung may takos po ang kapatid niya. Sabi ko, ate, kung okay lang ba sa'yo kung ikaw yung tatawag sa kanya para magkausap kami. Kung saan parang gagawa kami ng group na kami tatlo lang. Yun, gumawa naman yung ate niya nung pinakong group sa kami tatlo lang. Kaso, hindi po talaga siya namin makausap. Hindi po siya,
2: So, wala talaga. Pero hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na sana
27: eh bigla siyang magparamdam. Pero
3: mm-hmm. Sabi ko nga po, baka sakali after 1 week or ano, baka sakali. Pero hindi ko po ano kasi parang nahalo ko po kasi na malabo or ito, hindi ko po ano kung ano pa ba, kung dapat pa ba ako pasa, maghintay or hindi na, mag-give up na lang.
27: Mm-hmm. Mahirap din naman, no? Kasi nag-invest ka na ng todo eh, ng feelings dito sa babaeng ito.
3: Sa aming dalawa, ako lang, parang ako lang gustong ipaglaban yung relasyon namin dalawa.
27: Ah, naramdaman mo yun?
3: Opo, kasi tuwing inano ko sa kanya na bakit hindi mo magawang labanan ng lalaki, bakit hindi mo siya magawang sawayan kapag kinukuha niya yung cellphone.
27: Mm-hmm.
3: Yung comment lang po siya, dinadaan niya lang sa pagtawa.
27: How? So parang nararamdaman mo na hindi ka talaga totoong minahal itong babaeng ito?
3: Parang ano po ko na parang gusto lang talaga niya akong pagmukhaing tawa.
27: Ow. Ow. Ako yung nasasaktan din sa mga nasasabi mo at nararamdaman mo, no? Alam ko mabigat. Pero syempre, marami rin ang nakaka-relate sa iyo. Hindi lang ikaw yung nakaranas ng ganito. Ano ba yung pinakang gusto mong itanong sa ating mga kabarangay?
3: Ano po, anong dapat mong bang gawin kung dapat pa ba ako kumasa o maghintay na babalik siya?
27: Paano kung hindi na siya bumalik?
3: If hindi na po siya bumalik, no, ano na po, kundi tanggapin na lang po na wala na siguro talaga na di ko talaga deserve na maging masaya.
27: Oh. Pero huwag mong iisipin na hindi mo deserve maging masaya. Okay? Anyway, ganito, balikan kita mamaya at pakinggan mo rin yung mga masasabi ng ating mga kabarangay. Okay?
3: Okay po.
27: Ayan. Hey, mga kapuso, mga kabarangay, ikaw rin ba ay umibig? Binigay mo yung lahat ng iyong pagmamahal dito sa iyong minahal? Kaso, pinangakuan ka, but in the end, umalis din ng walang paalam. No? Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Anong masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si DJ? Ano ang pwede nating may advice, may bigay na payo para kumalma rin naman yung kanyang puso? I know, sobrang nasasaktan ito. Kaso nga lang, syempre yung kanyang minahal ay may asawa, legal. Ang sabi naman, hiwalay na. No, kaso nga lang, kanyang minahal, rin yun. Mayroong tatlong anak. Pumipigil, pinipigilan itong asawa ng kanyang minahal na sila yung makapag-usap. At ang sabi, lubayan yung kanyang asawa at naninira daw ng buhay pamilya itong ating bida. Pero I'm sure ito tumawag ang ating bida para malaman niya ang katotohanan ng kanyang nararamdaman. Ano ba? Kasi naguguluhan na siya. Tulungan po natin ang ating bida. Comment tayo ngayon and mamaya sa ating pagbabalik ay basahin natin yung mga komento. Pwede rin kayong tumawag ha, 837-48737 o kaya naman 837-48747. At mamaya rin ay masisilayan na natin ang larawan ng ating bida na si DJ. Ako po si Papa Johan ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever, stay dry, kabarangay.

0: Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na.
1: I-talk to Papa na!

0: pre, puyat na puyat ka.
1: Eh, bad trip yung kapitbahay kong ingay. Katok nang katok ba naman sa pinto ko?
0: Oh, bakit daw?
1: Ayaw ko dun. Nagda-drums kasi ako, hindi ko nga pinapansin.

0: Mahirap ng buhay ngayon, mahirap ang magkasakit. Pero dahil sa pabago-bagong panahon, hindi natin maiiwasan. Katulad ko, raket dito, raket doon, kaya very prone ako sa calf with phlegm. Hindi pala sapat ang pahinga at tubig-tubig lang. Kasi nalaman ko na posibleng may natitira palang virus sa katawan ko. Kaya ang ending, mas humahaba pa ang recovery ko dahil sa pabalik-balik na ubo. Buti na lang, I discovered Solmux Advance with Zinc. Sa ubong may plema, subo ko na ang Solmux Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmux Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmux Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
1: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
6: Oras sa Barangay 1057.
7: This time check was brought to you by
8: Pay Online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
7: Ladies' Choice. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice. Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Taga saan ka?
10: Taga Abad Santos!
9: Taga saan ka?
10: Taga Barangay LA!

0: I'm Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Crashy na may payong! Taga saan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha? Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga.
5: TGON Radio.
4: Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z Plus. Prescribed din to ng doctor ko, and then explain niya na mas marami kasing vitamins si Enervon to help give more energy and more immunity with proper diet and exercise. It's giving 3 times more energy. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more immunity vitamins C and zinc versus other brands. Kaya yung mga plano ko, happy na. Mag-Enervon Z Plus na din kayo. Help get more energy, more immunity, more happenings. Unilab quality yan. Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1. Forever number 1.

0: ko tayo hanggang dulo. Kala ko di ka kagaya ng iba. Akala ko mahal mo ko. Akala ko lang pala.
1: I-talk to Papa na!
2: Eto na! Gusto niyo bang masilayan ng kagwapuhan ng ating bida na si DJ? Ano pang hinihintay niyo sa ating Facebook page? Ayan, punta kayo ngayon sa page ni Papa Johan, PAPA space YOHAN. And eto na! Ang gwapo naman pala ng ating bida. Pero sinasayang pag ganitong itsura. Oo, pag ganitong itsura ay nako kamahal-mahal ito. Ito yung tipong hindi dapat iniiwan. Parang feeling natin ito yung tipong nagmamahal ng totoo. Pero pag ganito naman, eto, ay na, ang puti. Makinis din ang ating bida. Pogi! Sa mga gustong masilayan, punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan. Ito na, nakapost na ang larawan ng ating bida. Punta kayo ngayon, Papa Johan, PAPA space YOHAN. Nakapost na doon ang larawan ng ating bida na si DJ. O yan, dami na nagko-comment to. Papa Johan, ayan. Papa Johan, dapat ikaw talaga ha. Nangyari na. Tama yung kutob ko. Ayan. Di ba ang ating bida? Si ating bida po kasi ay isang tawag dito, isang lesbian ang ating bida. Part ng bahagi ng LGBTQ community, no, na nagmahal sa isang babae. Ayan po ang ating bida na si DJ. Nasa, sa mga nagtatanong sa ating Facebook Live, punta kayo ngayon. Nasa Facebook po ni Papa Johan ang larawan.

0: ano ni DJ. Ito na, oras na para bigyan naman ng komento, ng mensahe, ng advice itong ating bida. Ano nga ba ang masasabi nyo sa kwento ni JD, ni DJ? Lagi ako JD pati. Ni DJ, no, na ito kasi si DJ ay naisali lang doon sa isang GC, sa group chat ng mga bisexual, lesbian at ng mga girls. And then after 2 months, ayun, may naipasok, may nakilala doon na isang babae, 39 years old, itong habang itong ating bida ay 30 years old. No? Kaso nga lang, syempre, habang nandun sa GC, na-attract ito, nagandahan itong ating bida doon sa babae. Hanggang sila ay nagkausap, no? At sa loob ng isang linggo na kanilang pag-uusap, nandun nila na pagpasyahan na magkita. Na in love sa isa't isa. Nung una ay torpe, pero kalaunan din ay naging sila. Wow, di ba? Kaso nga lang, sa kanilang pagmamahalan, syempre nandun pa rin yung mga bagay na kokontra. No, kasi itong ating si Maria, yung naging karelasyon ng ating bida, no, ay may asawa. Hiwalay naman daw sila, yun ang sabi sa kwento. Kaso nga lang, yun yung nagiging problema. No, itong lalaki ang nagsasabi, minimessage na rin mismo ang ating bida. Oy, lubayan mo ang aking asawa, lubayan mo ang aming pamilya, naninira ka. No? At hanggang sa itong si lalaki, pinupuntahan itong si Maria, yung babae. At hindi natin alam kung sino nga ba ang totoong nag-block dito kay DJ, na pati cellphone, yung number, yung Facebook o yung Messenger, naka-block lahat. Hindi natin alam kung sino nga ba yung nag-block, yung lalaki ba o yung si babae. No? Ilang araw o 2 araw na rin silang hindi nakakapag-usap, walang communication, kaya itong ating bida, iniiyak na lamang. Ano ba daw ang dapat gawin ng ating bida na si DJ? Dapat pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang pagmamahal? Kailangan pa ba niya? Dapat pa ba siyang umasa? O dapat na siyang humiwalay doon sa nararamdaman niyang pagmamahal dito sa babaeng ito? Comment tayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay Alas 97.1. Ano nga ba ang inyong masasabi sa ating kwento ng ating bida na si DJ? Ang sabi nitong si Nonoy, para sa akin, hindi maganda ang ginawa mo sa isa kang anay na ninira ng tahanan. Kung ako sa'yo, layuan mo na lang siya. Oh! Ang sakit naman ng iyong nabanggit. No, mahirap din naman na magsabi tayo ng sobrang masakit, no? Anay. Pero siguro yan yung naiisip mo, no? Ginagalang ko, Nonoy, kung ano man yung payo mo, no? Si ano naman, si Jessica, pag ganyan, huwag ka nang umasa. Kita naman sa kilos niya, diba? Baka bumalik ang feelings niya sa ama ng anak niya. And huwag mo nang isipin at di mo deserve ang sumaya. Tandaan mo, may taong nakalaan para sa'yo, no? And baka di pa siya ang para sa'yo, kasi sasaktan ka muna bago mo mahanap yung totoong tao na magmamahal sa'yo. Well, pwedeng nga rin naman. Minsan kasi dumadating na ang nangyayari is nasasaktan muna tayo talaga ng sobra-sobra bago dumating yung ating inakalaan para sa atin. Kasi parang ano tayo yung pinagdaraanan muna natin, pinatitibay muna tayo para pagdating ng tao na para sa atin, malakas na tayo. Ito, may tumatawag sa atin, ha? Pasok lang natin siya. Hello?
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Anong pangalan?
1: Jay.
0: Jay. Okay, so Jay, ano bang masasabi mo dito sa ating bida?
1: Yun, sa caller lang po. Siguro yung intention niya is nagmamahal.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung application niya is hindi tama.
0: Okay. Paano mo nasabing ganon?
1: So, well, kung ayoko naman maging magpaka-religious dito, no? But ang pinaka-author naman talaga ng love is si God.
0: Okay.
1: Pero kapag ginamit mo yung turo niya sa mali, Mm-hmm. Siya mismo ang gagawa ng mga sitwasyon na pupwersahin ka para mm-hmm. alisin doon.
0: Mm-hmm.
1: And yun yung nararamdaman niya ngayon is super sakit
0: mm-hmm.
1: kasi si God is mapagmahal sa atin na willing siyang ibigay lahat ng masasakit na bagay, matuto ka lang.
0: Yeah. Naniniwala ako dyan. No? Binibigay yung masasakit na bagay para matuto ka lang. Tama.
1: So, bigyan niya rin ng credit si God kasi pinapakita niya yung mga sitwasyon na kung saan pwede mong i-apply yung tinuturo niyang pagmamahal, but sa at the same time sinasabi rin niya ano yung dapat, ano yung mali.
0: Mm-mm, tama.
1: And the more na sinasaktan ka ni God, the more na nagmamanifest yung love niya sa'yo. So look forward na lang si DJ sa future kasi siguro, I think na naniniwala ako na may hinahanda si God, but this time pinaranas niya sa'yo and gusto niya sabihin sa'yo ano ba ang tamang pamumuhay, and nakita mo yung ganito, hindi nag-work, obviously, kasi gusto niyang ipakita niya sa'yo yung patunay na itong paraan na to is mali.
0: Okay.
1: Try the other route.
0: Yeah.
1: Follow me. Yun lang po. Thank you po.
0: Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong payo dito sa ating bida. No, eh tama 'yon, no. Minsan talaga dumarating talaga tayo sa punto na paparana sa atin na oh, mahirapan ka muna. Paghirapan mo muna bago ko ibigay sa iyo. Kasi hindi naman lahat ng nagugustuhan natin ibinibigay agad-agad sa atin. No, minsan kailangan muna talaga nating paghirapan. No, basa pa tayo ng ilang mga komento. Ito si Miles, no? DJ, kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa, baka nagkabalikan na sila ng asawa niya. Uli, and kaya block ka na, and move on ka na lang, and I know na marami pang nakalaan para sa'yo. Okay? Nag-message itong ating, ating bida, kasi ibabalik sana natin, hindi tinatawagan natin. Kaso nga lang ngayon, may na-receive akong mensahe ngayon ng ating bida. Sabi niya, pasensya na po at hindi ko na po masasagot ulit yung call kasi ito, need po kasi ako gawin and pakinggan ko na lang po sa radio. Okay, naunawaan namin Donita, DJ, no? And pakinggan mo na lang yung mga nasabi namin dito. Pero sana naman lang, no, DJ, sa pagbalik mo dito sa ating Facebook Live, ang hirap kasi eh. Nagmahal ka lang kasi eh. No, basa nga tayo muna ng ibang komento. Si Sheo, kung talagang hiwalay na sila, bakit nagagawa pa rin ng lalaki na kontrolin si babae? Hindi yan talaga sila hiwalay. Yun lang ang kwento ng babae sa'yo. Si Edlin, huwag ka na pong umasa. And for sure, bumalik na yun sa asawa niya kasi kung gusto ka niya talaga, mananatili siya sa relasyon niyo. Gagawa at gagawa ng paraan, siya ng paraan para makausap ka at magpaliwanag sa'yo, di ba? Palayain mo na lang po siya, and dahil may mga anak din po sila. And palayaan mo rin ang sarili mo at may darating talaga na para sa'yo talaga. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna na masaktan ka at lilipas din po yan. Exactly. No, kailangan lang muna natin na maranasan na umiyak ng todo. Kailangan lang muna natin na maramdaman kung ano yung mga nararamdaman natin ngayon. Para ma-realize natin na tama rin ba yung pagmamahal na ibinigay natin sa isang tao. Minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin, no, binibigay natin lahat, no? Kaya lang magtira tayo ng pagmamahal sa ating sarili. At para sa'yo, DJ, siguro mali lang talaga yung taong pinili mong mahalin. No? Kasi yung taong minahal mo may asawa, may mga anak, hindi talaga sila legal na hiwalay. Maaaring ipinaranas o ipinakita sa'yo nitong ni God, itong babaeng ito para iparana sa iyo na, oy, try ko ha. Kakayanin mo kaya. Na, pagsubok lang itong ibibigay ko sa iyo ha. Pero sabi nga ng babae, huwag kang susuko. Pero hindi pala sa pagmamahalan nyo. Huwag kang susuko na balang araw may darating para sa'yo na magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi man ako o hindi man ito, ito yung babaeng ito na minahal mo, I know someday, somehow, may darating para sa'yo. No? Kailangan mo na lang talagang tanggapin. Yun kasi yung ano eh, yung start o beginning, simula ng pag-move on sa isang tao. Yung acceptance. Acceptance na kailangan mong sabihin talaga sa utak at puso mo na tinatanggap mo na na wala na talaga kayo. Kasi ang for me, hindi siya yung taong para sa'yo. Hindi siya yung taong nakalaan talaga para sa'yo. Oo, sa relasyon, talagang magkakasakitan, magkakatampuhan. Pero sabi nga, may narinig ako, sabi, kung totoo yung pagmamahal nyo, hindi talaga kayo masasaktan. Kasi feeling nyo at peace kayo dun sa taong yon. At sa ngayon, nararamdaman mo na sobrang nasasaktan ka at iniwan ka ng walang dahilan. Hindi siya talaga para sa'yo. Okay? And sana dumating yung araw na makita mo yung taong talagang nakalaan para sa'yo. Pero huwag kang magmadali. Ilaan mo yung oras muna sa pagtatrabaho, sa pagiging successful ng buhay mo. And I know na itong si God merong niluluto na sobrang saya, sobrang mahal na ibibigay para sa'yo. Okay? Sa ating pong pagbabalik mga kabarangay, rambuhan na po tayo sa inyong mga galit, hinanakit, no? Rambuhan tayo sa ating pagbabalik. Ako po si Papa Johan ng Barangay Alas 97.1. Dahil tayo stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colossians 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay 11:35 na. This time check was brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Crim Silk. Join the Crim Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
2: New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Pay online with GCash. Para bayad agad sa online shopping.
5: Barangay LS 97.1.
6: Stronger forever.
7: Papa, thank you sa pag-ayos ng laruan ko.
8: Tatay, thank you sa binigay mong baon.
9: Dad, thank you sa mga payo mo sa akin.
10: Mahal, thank you. Mama.
11: Isang malaking thank you sa mga haligi ng tahanan. I-celebrate ang araw ni Tatay. Happy Father's Day, Kabarangay!
12: Barangay LS 97.1 Number 1
6: Stronger
12: Inatibay
6: Forever
12: Kapabuhay
13: Number 1
14: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
15: I-talk to Papa na!

0: May problema ka ba di masabi sa iba? Dito sa Talk to Papa, paputokin mo na. Ikasamay pa, Rambo! Parang ako yata ang kailangan paputokan. Medyo pipiyok na. Ay, naka mga kapuso, mga barangay, kayo ba ay may mga galit na nakit sa... Ayan na, paputukan na natin sila. Ano pang gagawin natin? Eh, punta kayo ngayon sa Facebook page ni Papa Johan. Doon na lang kayo mag-comment ng inyong mga parambo sa ating larawan ng ating bida kanina na si DJ. Ayan, doon ako magbabasa na inyong mga parambo. Pwede rin sa ating Facebook Live, ha? Ng ating barangay alas 97.1. Kailangan sisigaw sa mansa, sa barangay. Full tank ka, Rambo ka. Unahin na natin ito si Chris Santo. Magandang araw, Papa Johan. Pinaparambo ko lang po yung katrabaho ko na si Boss Martin Ranza. Napapasabay kumanta sa mga tugtugin mo. Ay, salamat ha. Boss Martin Ranz and kay Chris Santo Torralba. Dahil dyan, full tank kayo. Rambo kayo. Si John, pinaparambo daw yung kanyang kasamahan o kasama sa balatan ng singkamasan ni na si Nay Dory, natutulog na. Alam, ang sarap ng singkamas. San ba kayo may may mabibiling singkamas? Parang gusto ko ng singkamas. Si Macmac Garcia, panaparambo daw. Si Kuya March Eresan, ang tagal mo pumasok. At kay Harvey at Fredo ng Dominion. Salamat. Oy, pumasok na kayo. Anong oras na? Ba't di pa kayo pumapasok? Pero bakit mo naman hinihintay, Macmac? Siguro may utang sa'yo. Sino pa to? Mga nagko-komento sa ating sa larawan ni TJ. Ayan, makiki-heart na rin po at makiki-share. And syempre, makiki-follow na rin ang Facebook page ni Papa Johan. Sa mga gusto magparambo, ito na lang kayo mag-komento. Si Lobe Ranes, Michelle, pinaparambo daw yung nagpaasa sa akin kahapon. Hala, sino nagpaasa sa'yo? Anong klaseng pagpapaasa yan? Pinaasa ng pagmamahal? O pinaasa ng kunyari babayaran pero hindi naman pala? Aray ko. Si Reynan, pinaparambo daw yung yung tagagawa ng sahod nila na 2 linggo na di binabayaran o tinamin. Uy, kapag mga ganyan, mga overtime, bayaran nyo naman. Pinaghirapan nila yan. No, kapag mga ganyan, naku. Baka makasuhan bigla. Charot. Kung sino man yung gumagawa ng sahod na yan, yan na, pakibayaran yan, sina Reynan, Mariah. Si Lina Balingbingan, magandang araw pa yun. Pinaparambo daw yung kanyang asawa na walang pagbabago sa buhay. Alak gabi, nakakabwisit na raw. Oo. Si John Daniel, pinaparambo daw kita, ba't mag-isa ka na naman sa duty? Ayan, si, alam nyo na, si Papa Isay may ginagawa lang. Sana'y makasama natin siya bukas. Si JM Tenorio, naka-follow na raw, maraming salamat. Pinaparambo daw si Ariel Morillo na di naligo pumasok ng Sweet Onion Company. Yan, si Christian Carriaga, Papa Johan, pinaparambo daw sila dito sa LCJ Mini Mart. Always daw nakikinig sa Talk to Papa. Maraming salamat po dyan sa LCJ Mini Mart. Ayan, sa mga kasamahan niya na sina Isay Ampati. Oh, ayan. Si San Goku Mendoza, naka-follow na rin daw. Pinaparambo daw yung dalawa daw ng pahinante na sila Jake and Dudoy. Sobrang masisipag. And rambo na rin daw si Benson Mendoza. Si Damp Needs. Pinaparambo daw si Beth Garments. Yung Beth Garments ng Laog, Mexico. Seryoso muna. Maraming order. Wow! Congratulations! Ganyan, pag maraming order, maraming income. Sabay-sabay na natin ha. Isama na natin ito si Joy Hao. Ayan, tigilan muna yan. Same lang kayo may ano. Iba pala, komento pala yun dun sa ano, dun sa ating bida. Ayan, si, sino pa to? Si, hindi ko mabasa. Medyo bula-bulato yung pangalan mo eh. Pinaparambo daw yung kanyang asawa na puro alak ang alam. Si Raymond Nevado Jr. Oh, Raymond, kilos, galaw-galaw, magtrabaho para may maisuti, maibigay sa asawa. Si Jordan Nino, papayon pinaparambo daw si Ryan Lamoyo. Kanina pa daw nanonood ng Reels. Isinesend sa'yo. Si Juanito, pinaparambo daw yung kanyang kapitbahay na pasaway puro parinig kapag pinayuhan, hindi naman nakikinig. Naku, maraming ganyan pag pinayuhan, hindi sila nakikinig. Si Gemma Perez, pinaparambo daw yung taong abusado, tas sila pa ang galit, sarap kaltukan. Huwag mapang abuso sa kapwa. Si Daisy, pinaparambo daw yung kanyang asawa na sobrang sipat. Si Edison Limen. Si Leticia, pinaparambo daw yung tatlo niyang anak na si Eliza, si Chessa, at sa dalawa niyang si Marialine, and si na Eloisa Faye, and John Paolo from Tarlac. Pinaparambo na rin si Mami Mercy. Ayan, si Mami Diana, si Nieva, pinaparambo na rin yung kasama niya ng taong, ayan. Si Christine, si Arnel Cueto, ayan, si Sherwin Kangguaw, na pinaparambo daw yung kanyang bilas na si J.R. Olvina, lasing kahapon kaya hindi nakapasok sa trabaho ngayon. Mga nag-inom kaya di nakapasok. Ay nako, ewan ko ba naman sa inyo. Para sa inyo mga galit, hinanakit, sama ng loob, isang bansa, isang barangay, full tank kayo, Rambo kayo. At mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Ang mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Ang inaabangang nationwide promo ng GMA Network will give away 6 million pesos worth of prizes. At sa unang pagkakataon, may dalawang masiswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 million pesos tax-free. Bukod sa grand prize winners, marami rin ang may chance manalo ng cash prizes. Sa Kapuso Big Time Panalo, 10 winners ng 50,000 pesos, 100 winners ng 5,000 pesos, at 280 winners ng 1,000 pesos. Ang official setting of entries ay nagsimula noong May 30 at magtatagal ito hanggang August 7, 2026. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and Radio Station, pwede rin maghulog ng entries sa selected Pure Gold outlets nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa kompletong mechanics at announcements.
1: Barangay LS 97.1,
2: stronger forever! I just keep them
0: satisfied. At hindi pa po tapos ang ating kwentuhan dahil ito si Papa Dudut sa Barangay Love Stories ang susunod. At ito po ang dapat nating abangan.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
3: Sigurado, di na ako kayang pag-aralin ni nanay kaya nag-desisyon na lang ako na huminto ako para maghanap ng trabaho. Audrey, gusto ko sanang makipagsapala rin sa ibang bansa. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dun, ayos lang ba sa'yo?
4: May mga puso na pinagtatagpo ng tadhana, ngunit tadhana rin ang naghihiwalay. Ang masakit nito, bihira na lamang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba sa second chance? Pakinggan ang kwento ni Vito sa Barangay Love Stories, #BLS Pabalik.

0: Klik sayo.
1: Barangay LS 97.1.
0: Nako, ewan ko ba naman dyan sa tadhana na yan. Pinagtagpo mo na tapos paglalayuin mo pa. Aray ko. Aray mo. Ikaw ba, naniniwala ka ba sa second chance? Yung tipong sinaktan ka nga tapos papabalikin mo pa sa buhay mo ulit? Naku, nanggigigil talaga ako sa'yo. Wag na. Pero yan po ang dapat nating abangan sa kwento ni Papa Dudut mamaya sa Barangay Love Stories. At maraming salamat po sa inyong lahat. Congratulations sa mga sumakses sa buhay. And a congratulations din sa nagkapera today. And a congratulations din sa mga nasaktan. Congratulations sa mga nasaktan. Alam mo kung bakit? Kasi may chance na ulit kayong magmahal ulit na para ipakita sa iyo yung taong talagang nakalaan para sa iyo. Yun yun. At sa mga kapuso natin, thank you so much sa mga nakasama natin today. No, sa mga gustong bumida at mag-share ng inyong mga stories, maaari na kayo muli mag-PM sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N. So much! Bukas na po ulit. Ako po si Papa Johan. At ito po ang Talk to Papa sa Barangay Alas 97.1. Dahil tayo ay stronger forever, stay dry!

0: katabi ang mag-asawa pero hindi nag-uusap.
1: Hindi na naman ako pinapansin nito. Babae na naman iniisip nito.
2: Bakit yung menu sa kanila?
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of

0: na pinagtatagpo ng tadhana, ngunit tadhana rin
1: ang naghihiwalay.
0: Ang masakit pa nito ay bibihira na lamang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba sa second chance? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Vito, 37 years old at taga Paranaque City. Noong 2025 ko lamang nadiskubre ang programa ninyo sa radyo at masasabi kong nagustuhan ko talaga ang istorya ng pag-ibig na napakinggan ko rito. Ako man ay may sariling kwento ng pagmamahal na gusto kong ibahagi sa mga tagapakinig natin. At kung ilalarawan ko ang aking sarili ay masasabi ko na mahihayin akong klase ng tao. Nag-aral ako noon sa isang pampublikong elementarya sa lugar namin at hindi kami mayaman. Madalas ay sapat lamang ang pera namin pambili ng pagkain at pambayad sa mga bayarin. Sanad po kami sa mga material na bagay kaya nga kagustuhan ko nung makapagtapos ng pag-aaral upang makapaganap ng maayos na trabaho para sa pamilya ko. Buhay at eskwelahan lamang ang alam kong puntahan. Walang barkada sapagkat nakatuon ang atensyon ko sa aking mga aralin. Mababa rin ang kumpiyansa ko sa aking sarili, mailap sa klase at yung tipo ng estudyante na matatagpuan sa sulok ng silid-aralan. Hindi makulay ang kabataan ko, pero nang makilala ko si Audrey, masasabi ko na biglang nagbago ang lahat.

0: sa may likod. Kanina pa kita hinahanap sa room natin, bigla ka namang nawala.
1: Ha? Bakit mo naman ako hinahanap?
0: Eh, akala ko umuwi ka na. Yayayain pa naman sana kitang kumain ng tanghalian.
1: Ah, naku. Ikaw na lang kasi ano eh, wala akong baon na pagkain.
0: Ha? Hindi ka ba uuwi para sa inyo kumain?
1: Wala rin naman kasi kaming pagkain sa bahay kaya palilipasin ko na lang yung oras. Tsak, busog pa naman ako eh. Marami akong kinain ng almusal.
0: Ano yun?
1: Ay, wala. Guni-guni mo lang yun.
0: Tiyan mo ba yun?
1: Ay, hindi ah.
0: Huwag ka nang mahiya. Tsaka huwag mo rin tiisin yung gutom mo. Sobra tong baon kong pagkain, oh. Maghati na lang tayo para pareho tayong makakain. Sige na!
1: Eh, naku Audrey, wag na. Nakakahiya kasi.
0: Bakit naman? Eh, hindi ka naman humingi. Ako tong nag-alok. Sabi ng mama ko, masama raw pag tinatanggihan natin yung alok sa atin ng ibang tao, lalo kapag maluwag sa loob nila yung ibinibigay nila.
1: Ha? Ganun ba yun?
0: Siguro. Eh, basta sabi ng mama ko eh. Palagi naman siyang tama. O sige na, kunin mo na tong pansit na dala ko. Ito.
1: Salamat, Audrey.
0: Walang ano man. Kung gutom ka pa, kunin mo na rin tong akin.
1: Naku, hindi na. Sabay na lang natin kainin.
0: O sige.
1: Halika, dito ka. Tabi ka sa akin. Dito ka umupo. Maganda rito kasi malilim tsaka mahangin.
0: Oo nga eh. Tambayan mo ba to palagi?
1: Oo. Tahimik kasi rito, saka walang nakakakita sa akin dito lalo na kapag oras ng kainan.
0: Simula ngayon, dito na rin ako tatambay kasama mo. Tsaka dito na rin tayo kakain. Ako na bahala sa kakainin natin. Sasabihin ko kay mama na magdagdag ng baon para mahatian kita.
1: Ha?
0: Bakit? Ayaw mo ba akong kasama dito?
1: Hindi naman sa ganun. Eh, hindi lang kasi ako makapaniwala na gusto mo akong makasama. Saka nakakahiya naman na ipagdadala mo pa ako ng baon.
0: Ayos lang yun, no? Kasi sabi ko lang na masama tumanggi sa tao pag may bagay silang inaalok sa'yo, di ba?
1: Oo nga, pero... Ah, sige na nga. Masarap naman tong pansit na dala mo eh. Mama mo ba yung nagluto nito?
0: Oo. Kaya marami ako nakakain kapag si mama ang nagluluto.
1: Bakit? Minsan ba hindi siya nagluluto?
0: Oo. Kasi palagi siyang umaalis para pumasok sa trabaho kaya yung tita ko na lang na hindi masyadong magaling magluto yung naiiwan sa bahay. Pareho sila ni Papa, mahilig magtrabaho. Ganon din mga magulang mo?
1: Oo, ganon din sila eh.
0: Vito, simula ngayon, magkaibigan na tayo ah.
1: Ha?
0: Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan?
1: Ay, gusto! Hindi lang kasi ako sanay dahil wala naman talaga akong kaibigan sa mga kaklase natin.
0: Talaga? Mahihiyain ka siguro?
1: Medyo.
0: Pero simula ngayon, meron ka ng kaibigan. Magkaibigan na tayo, ha? Ano, upayag ka? Pumayag ka na!
1: Sige na nga. Parang wala na rin naman akong magagawa, eh.
0: Yay! O sige na, kumain na muna tayo habang hindi pa nagbebel.
1: Sige.
0: Magkwento ka pa tungkol sa sarili mo, Vito. Makikinig ako.
2: Papa Dudut, magkaklase kami ni Audrey sa grade 6. At nung una ay kinagulat ko talaga ang paglapit niya sa akin at pag-aalok ng pagkain. Ayaw ko sana yung tanggapin pero gutom na rin kasi ako ng mga panahong yon. Mahirap mag-aral habang kumakalamang sigmura kaya malaki ang pasasalamat ko kay Audrey at sa dala niyang baon. Simula ng araw na yon ay palagi na akong pinagdadala ng ekstrang pagkain ni Audrey. Hiyang-hiya na ako noon sa nanay niya na nagluluto ng masasarap na putahe na ibinibigay sa akin. Pero sabi lang ni Audrey, alam daw ng nanay niya na binibigyan niya ako. At mas ginaganahan daw siyang magluto ng baon ng kanyang anak. Mabait si Audrey, palatawa, kwela rin at magaan kasama. Naging magkaibigan kami at hindi nagtagal ay nahulog sa isa't isa, Papa Dudut. Niligawan ko siya noong nasa high school kami at sinagot naman ako ni Audrey. Naging masaya ang aming relasyon. Bagaman hindi yon perpekto, mahal na mahal ko si Audrey. Marami kaming pangarap para sa buhay na tatahakin namin sa hinaharap. Bagay na madalas naming tinag-uusapan.

0: Kumusta yung sauce ni Manong? The best fishball at kikiham, di ba?
1: Oo, ang sarap. Grabe, nakaraming tusok tuloy ako dahil sa sauce ni Manong.
0: Sabi sa'yo eh. Masarap tsaka malinis yung mga paninda ni Manong Rubin. Kaya nga, paborito kong bumili sa kanya eh. Salamat, Audrey.
1: Salamat saan? Ikaw nga ito ng libre ng tusok-tusok, di ba?
0: Salamat kasi pumayag kang i-date kita rito.
1: Sira, akala mo sa akin hindi kumakain ng fishball at kikiam, ha?
0: Alam ko naman na kumakain ka nun, pero syempre, naihiya pa rin ako na i-date ka sa ganitong lugar kasi pangarap ko madala ka sa maganda tsaka mamahaling kainan pag may trabaho na ako eh.
1: Wala namang nakakahiya na dito lang tayo sa fishball ang nagdi-date. Lalo na masarap naman yung sauce ni Manong Rubin. Pero salamat kasi naiisip mo akong dalhin sa maganda at mamahaling kainan.
0: Oo naman. Hindi ko pa lang talaga kaya ngayon.
1: Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Eh, malapit na pala tayong mag-college. May university ka na ba na gusto mong pasukan? Anong kurso ang kukunin mo kung sakali?
0: Ha? Ang totoo, wala akong balak mag-college eh.
1: Ganun ba? Bakit naman?
0: Alam mo naman na mahirap lang ang buhay namin. Sigurado, di na ako kayang pag-aralin ni nanay kaya nag-desisyon na lang ako na huminto ako para maghanap ng trabaho. Audrey, gusto ko sanang makipagsapala rin sa ibang bansa. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho doon, ayos lang ba sa'yo?
1: Ha? Ibig sabihin, magkakahiwalay tayo?
0: Oo, pero hindi pa naman siguro sa ngayon. Kasi syempre, mahaba-haba pang proseso yan. Maghahanap pa ako ng agency, tsaka mag-iipon pa ako ng pera, panlakad ng mga papeles.
1: Hindi tapos pa siguro ngayon, pero mukhang malaki ang chance ha, kasi halatang desidido ka na eh.
0: Nagtatampo ka ba, Audrey?
1: Konti. Pero sino ba naman ako para pigilan ka kung gusto mo talagang umalis, di ba? Alam ko naman na pag nangyari yun, malaki rin talaga ang matutulong nun para sa pamilya mo, Vito. Kaya, sige lang. Ituloy mo lang.
0: Salamat, Audrey. Ang totoo, may kakilala yung nanay ko na pwede raw naming lapitan at hingan ng tulong na marekomenda ako dun sa agency na nakatulong sa anak nila. Pero bago yun, maghahanap muna ako ng trabaho rito sa atin, syempre, para may pera ako habang naghihintay.
1: Kakayanin mo ba?
0: Oo naman, ako na bahala dun.
1: Alam mo, pwede naman siguro kitang pahiramin ng pera. Pwede kong sabihin kina

Papa Dudut, alam ko na nalungkot si Audrey sa desisyon kong hindi na tumuloy sa college para magtrabaho na lamang. At ang masahol pa nga ay mag-ibang bansa. Pero buo na ang loob ko sa binabala kong gawin, kaya nga pagka-graduate namin sa high school ay naghanap ako kaagad ng mapapasukang trabaho. Habang inaasikaso, damdaman ko na nawawala na ako ng pag-asa. Andyan si Audrey para sumuporta sa akin at magpalakas.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
0: Sign up and play now at bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
4: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pwede sa tabos.
5: Ay, wala akong barya.
6: Walang barya.
7: Ay, wala akong panukuli.
8: Walang sukli.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
11: Ang lamig!
12: Teka, yakapin kita.
11: Sarap ng feeling.
13: Everest Air Conditioner.
11: Han, ano ever best place mo in the world?
12: Siyempre, right here with you.
11: Aww.
13: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
0: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: May mga bagay ba nahiyang sa inyo? Yung subok nyo na, kaya laging yon ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon ang sumubok ng iba na nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. Abot kaya, dekalidad, at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story. Si Audrey, may kaya sa pamilya, si Vito, nangangarap para magkaroon ng maunlad na buhay kasama ni Audrey. Pero ito na nga ba ang ganap ng kanilang paghihiwalay, mga kabarangay, sapagkat kailangan daw niyang tuparin ang kanyang mga pangarap, no? So ibig sabihin nito dadaan siya sa butas ng karayom. Yung proseso kailangan niyang pagdaanan, at kasama na nga ba dito ang paghihiwalay, mga kabarangay? Pero nagpapasalamat naman po siya na si Audrey andyan para sumuporta sa kanya at magpalakas ng kanyang loob. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa kanyang nobya dahil sa alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pero papaano kung ang pangarap mo ay nasa kabilang panig ng mundo? Yan ang malalaman po natin sa part 2 ng ating kwento. O kaya nasa kabilang barangay. Naku, magkakalayo sila. Alamin po natin yan mamaya sa pagbabalik po ng ating episode ngayong araw na ito. Happy Monday, mga kabarangay! Back to work na naman ang mga kapuso natin. Kanina, ano, ang lakas ng ulan sa amin sa Fairview. Kaya, ayan, no, medyo nag-jacket-jacket si Papa Dudut. Pagdating ko ng Commonwealth, sobrang traffic. May operation dyan, may nanguhuli ata dyan sa area na yan kanina. Sa Commonwealth Market, sobrang traffic po talaga. Buti na lang, maaga akong umaalis ng bahay. Kaya saktong-sakto ako. A minute before 12, naka-park na ako sa baba. Sobrang traffic. Kung siguro late akong umaalis ng bahay, hindi ako makakaabot sa programa. Ano po? Kaya importante ha, kapag kayo po ay may mga lakad sa umaga, may mga pupuntahan kayong okasyon, magbabaon kayo ng maraming pasensya at saka magbabaon kayo ng allowance para sa travel. Kasi hindi nyo talaga masasabi kung kailan may masisiraan, magkakaroon ng traffic sa kalsada, para hindi mabulahaw ang inyong mga lalakarin, mga kapuso, ano? At saka sumakay na rin kayo, huwag kayong maglalakad. Mahirap maglakad, mainit ngayon, tapos biglang uulan. Doon mo talaga masasabi na El Nino na. Kasi kanina talaga ang lakas ng ulan sa amin sa Fairview. biglang init ngayon. O, yan, El Nino na mga kapuso. Ano? Sa mga kabarangay natin, abangan po natin ang susunod na kabanata ng ating episode ngayong araw na ito tungkol sa dalawang lovers na talaga namang magkasama, magkasangga daw sa mga hamon ng buhay. Pero syempre, may mga challenges kasi na pwedeng magdulot nga, sabi ko nga sa inyo, ng hiwalayan. Ako, iniintriga ni Papa Dudot yung ating part 2. Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories number 1.
5: Forever!
1: Number 1.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Red Horse Beer. Masarap. Suave. Sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Lahat ng bills due today.
22: Chill lang! Magbayad sa GCash G-Bills, your bills-in-one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
23: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
24: GCash G-Bills. Magpapasikat ang isang rising OPM singer-songwriter na may super lambing na tinig. Live na live sa Sikat sa Barangay to perform her emotional songs, si El Rona. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
25: Di mapagtududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Sumeradio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
26: Barangay LS 97.1. 97.1.
27: Barangay LS.
28: Stronger.
29: Forever.
30: Habang buhay.
26: Number 1.
30: Forever.
26: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
14: Papadudot, makalipas nga ang isang taon ay natuloy na rin ako sa pangarap kong makapag-abroad. Sa Canada ako napunta at masasabi ko na hindi naging madali ang adjustment ko. Ibang-ibang kultura doon kesa sa atin at mas lamang ang trabaho kesa pahinga. Kaya naman sinamantala ko yon upang mabilis ako makapag-ipon ng pera. Plano ko kasing umuwi sa Pilipinas sa edad na 25 para makapagpakasal na kami ni Audrey. At dahil nga malayo na kami sa isa't isa ay binunun namin ni Audrey ang long distance relationship. Bago sa amin ang ganong klase ng setup kaya nahirapan po talaga kami, Papa Dudut. Hindi madaling mapalayo sa taong mahal mo lalo na hindi lang distansya ang kalaban ninyo, kundi maging ang oras. Kaya nga sa abot ng makakaya namin, nagbibigayang kami ni Audrey at naglalaan ng oras sa isa't isa. Kaso noong naging dalawa ang trabaho ko, aaminin ko po sa inyo na nawala na ako ng oras sa relasyon namin ni Audrey.

0: Please naman oh.
1: Oh, ano na naman?
0: Ngayon na nga lang tayo nag-uusap tapos ganyan ka pa.
1: Anong ganito ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah.
0: Wala nga eh, pero... Pero yung boses mo...
1: Oh, anong meron sa boses ko, Aber?
0: Naiinis. Naiinis ka sa'kin.
1: Paanong hindi ako maiinis sa'yo? Eh hanggang sa mga oras na to ba naman, Vito? Malapit

0: araw dito sa Pinas, oh. Tapos hindi mo man lang matandaan kung anong okasyon ngayon, kung bakit ako naiinis sa'yo ng ganito? Wala ka talagang pakialam, eh, no?
1: May pakialam ako, pero... sa hindi ko talaga matandaan, eh.
0: Sinubukan mo man lang bang alalahanin?
1: Sa pagod ko, hindi ko na magawa ang bagay na yan.
0: Oy, di lumabas din ang totoo. Wala ka talagang pakialam.
1: Audrey...
0: Para sa kaalaman mo, anniversary lang naman natin ngayon, Vito.
1: Ha? Ngayon ba yun?
0: Oo.
1: Naku, pasensya ka na, Audrey. Nakalimutan ko.
0: Grabe ka, nakakasama ka ng loob. Buong maghapon kong hinintay na maalala mo para naman babati mo ko. Kahit wala nang pabulaklak eh. Ayos lang, basta batiin mo lang ako. Eh kaso wala. Kung hindi ko pa sinabi, hindi mo pa maaalala.
1: Pasensya na talaga. Pagod lang talaga ako. Tsaka ang dami kong iniisip. Sana naman maintindihan mo ko, Audrey.
0: Ako na lang ba nang ako ang iintindi? Nakakapagod din sa parte ko. Alam ko na dalawang trabaho mo na nakakapagod yun. Tapos magkaiba pa ang oras natin. Inintindi ko naman lahat yun, Vito, eh. Pero hindi ko lang maiwasang magtampo sa'yo kasi akala mo ba hindi ko napapansin na nawawalan ka na ng oras sa akin, ha? Bihira mo na lang akong tawagan. Pag magkausap naman tayo, hindi mo ako kinukumusta katulad ng dati. Puro na lang pagod mong sinasabi mo. Tapos yung mga mahalagang okasyon sa relasyon at buhay natin na nakakalimutan mo na. Katulad na lang nitong anniversary natin. Pinalagpas ko na nga yung late mong pagbati sa akin ng birthday ko, di ba?
1: Alam mo, kaya madalas nakukuha mo ang gusto mo. Pero kami, lalong-lalo na ako, kailangan muna namin paghirapan ng mga bagay-bagay bago mapasakamay namin yun.
0: Ano naman ang kinalaman yan sa mga tampo ko sa'yo, ha? Parang alayo naman ang talon mo, iniiba mo na yung usapan eh.
1: Hindi ko iniiba ang usapan, nagsasabi lang ako ng totoo.
0: Alam mo, mabuti pa, huwag na muna tayong mag-usap.
1: Buti pa nga.
0: Baka lalo lang tayo mag-away at makapagsalita pa tayo ng masasakit laban sa isa't isa.
1: Hindi naman kasi tayo aabot sa ganito kung mas nilawakan mo lang ang pag-intindi mo. May pasabi-sabi ka pa na nauunawaan mo ko pero parang hindi naman.
0: Pero hindi pa rin tama na ikumpara mo mga buhay natin na para bang aping-api ka dyan sa abroad. Na ikaw lang, kayo lang ng pamilya mo yung nahihirapan. Na puro lang ako pasarap dito at ang pamilya ko dahil hindi yung totoo. Sa dinami-rami ng tao na pwedeng magsabi ng bagay na yan,

Papadudot, binabaan ako ng tawag ni Audrey na galit na galit. Pero wala akong pakialam. Hindi ko siya sinuyo ng araw na yon dahil pagod na pagod ako sa trabaho. Noon na nga lang ako nagkaroon ng day off tapos dadramahan niya pa ako. Kaya ang ginawa ko ay natulog na lamang ako maghapon. Pagising ko ay wala rin namang text sa akin si Audrey. Kaya naisip ko na baka galit pa rin siya sa akin. Nang mga sumunod na araw ay hindi pa rin kami tuluyang nagkabati ni Audrey. Malamig na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa. Wala rin kaming kusang tumawag para kausapin ang isa't isa. Lumipas nga ang ilang pang buwan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Audrey na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Nasaktan ako pero naisip ko na baka mas mabuti na yon. Kaya naman sinang-ayunan ko na ang gusto niyang mangyari. And fast forward, mabilis na nagdaan ang 7 taon. Naisipan ko nang umuwi sa Pilipinas dahil gusto ko nang makasama ang pamilya ko. Pero bago pa ako makatapak sa bansang sinilangan ko ay nakarating sa akin ang balita na kinasal raw si Audrey sa ibang lalaki. Akala ko hindi na ako maapektuhan pero nagkamali ako. Doon ko napagtanto na mahal ko pa rin ang dati kong nobya. At isang malaking katangahan na pumayag ako noong makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut.

0: kasi ako yung nangangalay na yung braso ko.
1: Ito naman. Napaka-ano mo rin eh. Wala ka talagang karoma-romantiko sa katawan mo, no?

0: May una naman kasi dyan. Ba't dito ka pa sa braso ko humihiga?
1: Eh, oo na, oo na. Oo, ito na, oo. Hihiga na nga ako sa unan. Oo, oo, oo. Teka, saan ka pupunta?
0: Uuwi na.
1: Ha? Anong uuwi na? Iiwan mo ko rito, ganun ba?
0: Eh, wala na rin naman tayong gagawin. Tapos na tayo sa... Na. Teka, babayaran kita.
1: Hindi ko kailangan ng bayad mo, Vito. Ikaw mismo ang kailangan ko.
0: Ano pinagsasasabi mo?
1: Eh, alam mo na kung ano yung ibig kong sabihin.
0: Nag-usap na tayo, di ba? Walang namamagitan sa atin. Kliyente mo lang ako.
1: Pero alam mo na hindi na lang basta kliyente ang tingin ko sa'yo, di ba? Mahal na kita, Vito.
0: Pasensya ka na, pero...
1: Pero hindi mo ako kayang mahalin dahil mahal mo pa rin si Audrey. Ganun ba, Vito? Hindi ka sumagot kasi totoo ang sinabi ko. Ay, Vito naman. Hanggang ngayon ba naman, karibal ko pa rin sa puso mo yung babaeng yon? Eh, may asawa na yon. Tapos ako, wala. Pero bakit siya pa rin ang gusto mo, ha?
0: Hindi ko rin alam kung bakit. Basta, mahal ko pa rin si Audrey. At kahit may asawa na siya, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko sa kanya.
1: Hoy, anong plano mo? Guluhin ang masaya at payapa nilang pagsasama ng asawa niya? Dahil hindi ka pa rin makamove on sa kanya? Ganun ba?
0: Wala akong planong gawin ang sinabi mo. Masaya na ako na napunta siya sa ibang lalaki na nagmamahal sa kanya. Uunawa at susuporta sa kanya. Mga bagay na hindi ko naibigay sa kanya dahil inuna ko ang trabaho ko. Dahil pinagpalit ko siya dun.
1: Wow! Nakakalungkot naman, ha? Pero ewan ko sa'yo. Para kang baliw. Kung wala ka naman palang balak maging kabit ng Audrey na yon, eh bakit ayaw mo pa rin palayain sa multo niya yung sarili mo? Matagal na kayong tapos. Kahit na magsisi ka pa habang buhay, eh mukhang wala na rin namang makakapaghiwalay sa kanila ng asawa niya. Kaya bakit hindi mo bigyan ng pabor yung sarili mo? Mag-move on ka na at magmahal ka na ng iba.
0: Kahit na gawin ko yon, sigurado ako na hindi ko pa rin magagawang palayain ang puso ko kay Audrey. Siya ang first love ko. At habang buhay na yun nakatatak sa akin.
2: Papa Dudut, sa inisakin ni Monet ay pinalis na niya ako sa motel na kinakaroon na namin bago niya ako tinalikuran para matulog. Ipinaiwan niya rin sa akin ang bayad ko sa kanya para sa serbisyo na ibinigay niya sa akin at humirit siya ng dagdag dahil ginalingan daw niya. Wala na lang akong imik na sumang-ayon at bago ako lumabas sa kwarto namin ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalang ko. Tama naman si Monet. Nagpapakatanga ako sa pag-ibig ng dahil sa pagmamahal ko kay Audrey. Pero kasalanan ko rin naman kung bakit nasa ganon akong sitwasyon ng buhay ko. Habang masaya na si Audrey kapiling ang kanyang asawa, naiwan pa rin akong miserable at nag-iisa. Malaki ang pagsisisi ko. Papa Dudut, na hiniwalayan ko ang tao na pinangakuan ko ng kasal pagdating ng araw.

0: Babalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: Check was brought to you by
1: Solmux Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Stronger forever!
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
5: Stronger forever!
6: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
7: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
6: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
7: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang kulay ng sakit.
9: Tagasan ka?
10: Taga Paso de Blas!
9: Tagasan ka?
10: Taga Barangay LS!
11: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
12: Papa Dudut, tulad ng sinabi ko kay Monette, wala akong planong guluhin ang pagsasama ni Audrey at ang kanyang asawa. Masaya na ako na napunta siya sa tamang lalaki at kahit na masakit na hindi ako ang lalaking yon, ay unti-unti ko na lamang tinanggap ang bunga ng desisyon ko sa nakaraan. Sa halip na patuloy na magmukmok ay nagpakabisi na lamang ako sa tinayo kong auto supply business nang umuwi ako sa Pilipinas. Hindi na rin ako nakipagkita kay Monette at naghanap ng iba pang babae na tutugon sa pangangailangan ko bilang isang lalaki. Bukod nga sa negosyo ay tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa aking pamilya at kaibigan. Alam na rin naman ni Audrey na umuwi na ako ng Pilipinas pero hindi na kami nagkausap pa hanggang isang araw taong 2022 nang makarating sa akin ang balita na pumanaw ang asawa niya.

0: ako sa pagpanaw ng asawa mo.
1: Alam ko masama magpasalamat sa mga ganitong okasyon, pero salamat pa rin, Vito. Na-appreciate ko ang pagpunta mo at pagdamay mo sa burol ng asawa kong si Mike. Malaking bagay sa akin yan dahil nga nagluluksa ako ngayon. Masyado naman kasing biglaan ang lahat eh. Nung isang araw lang malakas pa si Mike. Masaya pa kami nagkukwentuhan. Nagpaplano para sa bakasyon namin sa ibang bansa. Tapos ganito lang pala yung mangyayari. Bigla siyang aatakihin sa puso eh. Ang lusog-lusog ng asawa ko.
0: Wala talagang pinipili ang kamatayan. Nakakalungkot lang kasi biglaan. Sige lang, iiyak mo lang yan, Audrey. Alam ko mahirap sa'yo ang nangyari.
1: Sobrang hirap. Sa totoo lang, hindi ko alam ngayon kung paano na ako. Kung makakausad pa ba ako. Kasi wala na ang asawa ko. Para niya akong iniwan sa Erin ng nag-iisa. Hindi ko alam ang gagawin ko.
0: Sige lang, iiyak mo lang, Audrey.
1: Pasensya ka na, Vito, ha?
0: Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Karapatan mo na umiyak, masaktan at malungkot sa nangyari. Sige lang, umiyak ka lang. Magluksa ka. Nandito lang ako para sa'yo. Kaya nga ako pumunta rito para makiramay. Huwag ka mahiya sa akin. May pinagsamahan naman tayo.
1: Mas lalo tuloy ako nahiya sa'yo. Kasi...
0: Wala kang dapat ikahiya, Audrey. Ako naman ang pumunta rito eh, para madamayan ka. Saka kung ano man yung iniisip mo, yung nakaraan natin eh, ayos na yun. Hindi rin naman ito yung lugar para pag-usapan natin ang bagay na yun.
1: Tama ka. Pasensya ka na, magulo lang talaga yung isip ko. Pero alam mo, ang totoo, masaya ako na makita ka, Vito. Simula kasi nung nalaman ko na umuwi ka na rito sa Pilipinas at hindi na bumalik sa Canada, eh, hindi pa ulit kita nakakausap, di ba? Marami akong gustong sabihin sa'yo eh. Pero sa susunod na lang siguro, kung ayos lang sa'yo na magkita ulit tayo.
0: Oo naman, ayos lang. Sabihan mo na lang ako para mabakante ko yung araw ko. Alam mo na, busy din kasi ako sa trabaho.
1: Balita ko nga, maganda ang takbo ng negosyo mo.
0: Nako, hindi naman. Sakto lang na kumikita. Ayos naman.
1: Masaya ako para sa'yo, Vito. Kasi nakikita ko nagbubunga na yung pinaghirapan mo. Alam ko na noon pa man eh, pangarap mo na na makapagtayo ng negosyo dito sa atin para hindi mo na kailangang umalis at magtrabaho sa malayo. At ngayon na natupad na yun. Gusto ko lang malaman mo na pinagmamalaki kita.
2: Papa Dudut, masaya naman ako kahit papaano na nagkausap ulit kami ni Audrey kahit na saglit lang sa burol ng kanyang asawa. Pero syempre, hindi ang bagay na yon ang pinunta ko doon kundi ang madamayan si Audrey sa pagluluksa niya. Masakit makita na malungkot at naghihinagpis ang taong mahalaga sa iyo. Sumisikip ang dibdib ko sa tuwing pinagmamasdan ang kalungkutan sa buong pagkatao ni Audrey. At may bahagi sa aking isipan na nagsasabi na yakapin ko siya, pero alam ko na hindi ko na yun pwedeng gawin pa. Hindi na ako nakapunta sa araw ng libing dahil naging abala ako sa trabaho. Naunawa naman yun ni Audrey at makalipas nga ang 2 linggo ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na gusto niyang lumabas kasama ko para raw makapag-usap kami at makapagkumustahan. Pumayag naman ako. Nagkapilaman kami ni Audrey sa isang coffee shop habang binabalikan ang aming nakaraan. Kapwa rin kaming humingi ng sorry sa isa't isa dahil naging immature kami noong araw. Nagkapatawaran na rin kami at nagdesisyon na maging magkaibigan na lamang. Pero mapaglaro ang tadhana. Dahil kahit 4 na taon na ang mabilis na nagdaan sa aming mga buhay, si Audrey pa rin ang sinisigaw ng aking puso.

0: Bago ang lahat, eh, kumalma ka muna, Vito. Parang masyado kang tensyonado eh.
1: Halata ba?
0: Medyo. Nauutal ka na, pinagpapawisan ka po. Kahit na ang lakas naman ng aircon dito sa restaurant.
1: Naku, nakakahiya naman.
0: Sa akin ka pa talaga nahiya.
1: Siyempre, kasi ano... Ano na, lakas makasira ng pagkalalaki.
0: Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo na para malaman ko.
1: Audrey. Ano? Audrey.
0: Vito, ano ba yun?
1: Ikaw pa rin kasi, Audrey.
0: Ha? Anong ako?
1: Ikaw pa rin kasi ang laman ng puso ko. Ang babaeng mahal ko. Oo, matagal na simula nang nagkahiwalay tayo. At kasalanan ko talaga yun kasi hindi ako naging maunawaing nobyo. Tapos, nagkaasawa ka pero gusto ko lang malaman mo na masaya ako para sa inyo ni Mike dahil nahanap niyo ang isa't isa. Kala ko, pag nagkausap na tayo nun, nagkapatawaran at nagkaroon ng closure, eh magiging okay na ako. Na makakausad na ako sa buhay ko at handa na akong magmahal ulit ng ibang babae. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko pa rin kaya kahit na anong gawin ko. Kahit na pinigilan ko naman kasi hindi ko alam kung tama bang malaman mo pa rin ang nararamdaman ko sa'yo eh. Bigo pa rin ako na magawa ang bagay na yun.
0: Eh bakit mo naman kasi pinipigilan eh? Wala namang masama sa nararamdaman mo, Vito.
1: Hindi ka ba galit o... Nadismaya kasi parang sinisira ko yung pagkakaibigan natin eh.
0: Hindi ako galit o dismayado. Tsaka wala ka namang sinira kaya relax ka lang, okay? Ang totoo, marami kang ang inayos sa akin simula nung bumalik ka sa buhay ko. Tinulungan mo ko na makaya ang araw-araw nung mawala ang asawa ko. Lagi mo akong kinukumusta at... Kahit naabala ka sa trabaho, naglalaan ka ng oras para makausap ako. Naging mabuting kaibigan ka sa akin. Kaya na-appreciate ko yun. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na mahalaga ka pa rin sa puso ko. At malaki ang puwang mo rito. Lalo na ngayon. Kaya gusto ko ulit subukan natin. Yun eh kung pumapayag ka, syempre.
1: Ha? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Saka ako nga ang dapat magtanong sa'yo niyan, kaso naunahan mo naman ako.
0: Kahit kailan talaga, masyado kang mabagal, no?
1: Tingnan mo, tumapang-asar pa.
0: Eh, totoo naman eh. Naalala mo nung mga bata pa tayo, ako ang unang lumapit sa'yo noon para makipagkilala. Kasi alam ko, hindi mo yun gagawin sa akin dahil mahiyain ka.
1: At malaki ang pasasalamat ko na ginawa mo yun. Dahil kung hindi... Eh, di ko makikilala ang babae na mamahalin ko ng husto at gugustuhin makasama habang buhay.
2: Papa Dudut, nagkabalikan kami ni Audrey makalipas nga ang 3 buwan. Simula nang inamin ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. 4 na taon na rin naman, Papa Dudut, ang nakalipas nang mawala ang kanyang asawa na si Mike at suportado rin naman ng aming mga mahal sa buhay ang desisyon naming magkabalikan. Kaya nga masayang-masaya ang puso ko dahil muli ay nakapiling ko ang babaeng pinakamamahal ko. Walang iba kundi si Audrey. Simula nang pumayag siyang maging kasintahan ko ay pinangako ko kay Audrey na hinding-hindi ko siya sasaktan. Nagagawin ko, Papa Dudut, ang lahat upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Na mas magiging maunawain akong kasintahan at kung luloobin. Ay asawa niya dahil netong 2026 lang din ay nagpropose na ako ng kasal kay Audrey, bagay na hindi niya tinanggihan pa. Wala akong ibang hiling kundi ang basbasa ng Panginoon ng aming pagsasama. Nananabik na akong tawagin si Audrey bilang aking asawa. Simula pa lamang noong una ko siyang makilala, alam ko na siya na talaga. At kahit na nung nagkahiwalay kami ay babalik at babalik pa rin ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless and more power po sa inyong istasyon. Number 1 po kayo sa aking puso. Ang inyong forever kapuso. At ka. Barangay Vito.

napakatamis ng unang pag-ibig at mas tumatamis pa raw ito kapag nabibigyan ang pangalawang pagkakataon. Ang dalawang pusong nagmamahalan, di ba? Eh talaga namang dadamhin ninyo ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa inyo ng tadhana, na kahit na pinaghiwalay sila ng kapalaran noon, pag sila ang nakatadhanang magkatuluyan, eh mangyayari pa rin yon kahit na ilang taon na ang namagitan. Kaya maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng istorya ng pag-ibig ninyo, Audrey, at kay Vito. Sana ang kahilingan namin dito sa aming programa sa Barangay Love Stories ay alagaan ninyo ang isa't isa at mas lalong mahalin ang bawat isa. Especially now na nalalapit na ang inyong pag-iisang dibdib. Panatilihin ninyo ang pagkakaunawaan at paigtingin ang pagmamahalan sa isa't isa. At naniniwala ako na hindi ninyo sasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito na pinagkaloob sa inyo ng langit, no? Bagamat malungkot ang pagpanaw ng unang asawa ni Audrey, pero wala namang may kagustuhan po nang nangyari. Nakaguhit na sa inyo mga palad na kayong dalawa ang meant to be. Maraming salamat everyone for joining us. Ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa inyong Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Stay dry! Ka Barangay!

Boto ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Joy Acebron sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Love Stories.

0: Itisarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Protection?
2: Yaku!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yaku!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yaku!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yaku!
1: With proper diet and exercise?
2: Yaku!
3: Kaya panalo ka dyan!
2: Yaku! Panalo ka dyan.
4: Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga kagamitang medikal sa ikalawang distrito ng South Cotabato upang suportahan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga sektor na higit na nangangailangan. Formal ay pinagkaloob ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang donasyon kay South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez sa isang seremonya na ginanap noong May 20, 2026 sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City. Binubuo ang donasyon ng TIG 20 na unit ng glucometer, thermal scanner, blood pressure apparatus, pulse oximeter, at nebulizer. Ang mga ito ay pamamahagi sa mga nasasakupan, mga indigenteng pamilya, at mga persons with disabilities PWD sa South Cotabato. Bahagi ang inisyatibong ito ng Corporate Social Responsibility Program ng PCSO na naglalayong magatid ng konkretong tulong sa mga komunidad sa buong bansa, lalo na sa mga may limitadong access sa pangunahing serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng programang ito, patuloy na isinusulong ng PCSO ang kanyang pangako sa inklusibo at maagap na serbisyong pampubliko upang matiyak na ang tulong ay makarating sa mga taong higit na nangangailangan. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong.
5: Mga kapuso, nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Kumikilos na ang GMA Kapuso Foundation para magatid ng tulong sa mga nais magpaabot ng donasyon. Maaari kayong mag-deposit sa Metrobank, PNB, Union Bank, BDO, Bank of Commerce, Land Bank o magpadala sa Cebuana, Luwilier. Maaari ring online via GCash, Palawan Pay, Globe Rewards, Metrobank, Lazada, at Shopee. Para sa karagdagang impormasyon, visit gmanetwork.com/donate. Noon at ngayon, serbisyo totoo.
6: Barangay LS 97.1.
7: Stronger forever.
8: Lahat ng bills due today.
9: Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: G-Cash, G-Bills.
11: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
0: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
3: Dear Papa Dudut, lagi akong nakikinig sa'yo tuwing pananghalian. Balita ko eh, pwede kitang mapanood ng live. Gustong gusto kitang makita at marinig ng personal. Sana dito naman sa Antipolo. Ikaw, gusto mo ba akong makita sa Antipolo? Good news mga kabarangay! Makakasama niyo ulit ako sa isang Sabadong punong-puno ng kwento, kilig at kantahan dahil narito nang muli ang Barangay Live Studios. Live na live ninyong maririnig ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at ang GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bont Bryan. At kung good vibes lang ang hanap, siguradong matutuwa kayo sa mga pag-games at sorpresa na hatid namin sa inyo. Kaya save the date na! Mga kabarangay, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Sama-sama nating damhin ang saya at kilig na handog ng Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
4: Barangay LS 97.1
5: Stronger Forever!
6: Mocha Frapp for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: ang simpleng pampakilig nor sinigang.
1: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pagsantabos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya.
1: Ay, wala akong panukuli.
3: Walang suklian.
4: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
6: The search is on for the ultimate male and female campus cutie. If you are a 15 to 21 year old student na may charisma, aura, at social media following, ito na ang pagkakataon mong maging campus cutie ng Sparkle. Pre-register to audition at GMA Network Studios on June 18, 19, 25, and 26 from 9 a.m. to 4 p.m. Follow Sparkle Auditions and Sparkle GMA Artist Center for further announcements.
7: Taga-san ka?
8: Taga-Fairview!
7: Taga-san ka?
8: Taga-Barangay LS!
9: Magpapasikat ang isang rising OPM singer-songwriter na may super lambing na tinig. Live na live sa sikat sa barangay to perform her emotional songs, si El Rona. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
10: Di mapagdududahan, di matututunan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
11: Barangay LS 97.1 97.1 Barangay LS
12: Stronger
13: Pinatibay
12: Forever
13: Habang buhay
11: Number 1
14: Forever
15: Over, over
16: Barangay LS 97.1 Stronger Forever Stay dry Kabarangay Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa Mga kabarangay Uy, huwag niyo pong kakalimutan Heto na muli ang pinakahihintay ninyong kwentuhan Tawanan at kiligan Live ngayong Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Kita-kits po tayo sa Barangay Live Studios Kasama sina Lady Gracia at syempre Ang inyo pong si Papa Dudut, may bonus pang performance mula sa ating mga kapuso, si Nadja Zablan, a GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bont Brian. Marami po kami mga inihandang fun games at mga papremyo para sa inyo mga kabarangay at syempre may chance pa kayong maka-meet and greet ang inyo pong Mr. Love Stories, ang inyo pong si Papa Dudut. Nako, very exciting ito, no? Libre lamang po ito kaya huwag nang palampasin. Tara na at makisaya. Huwag kakalimutan, mark your calendars, ilagay nyo na sa alarm ng inyong mga cellphones. June 20, Sabado, 11:30 ng umaga. Ngayong Sabado na po yan, 11:30 ng umaga, sa Robinson's Antipolo, dito lang yan, sa Barangay Live Studios. Mga kapuso, ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygon 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever. In partnership, maraming salamat sa Robinson's Antipolo. Kaya magkita-kita po tayo ngayong darating na Sabado. At binabati natin ang isang magandang tanghalian. Happy 27th birthday kay Halal Mokhtar Pascual ng Novaliches. Ayan na, Halal ang kanyang pangalan. Ang ganda, no? Or Jalal ba? But ina-assume ko, it's Halal, no? Halal Mokhtar Pascual ng Novaliches na nagdiriwang po ngayon ng kanyang 27th birthday. Happy birthday! At sa lahat po na may mga birthday ngayon. O, ayan na. Sa ating episode ngayong araw na ito na pinagbidahan po ni Vito at ng ating sender, ito'y couple, no? Itong si Audrey at si Vito. Nalaman po natin na naging mag-jowa, nagkahiwalay, nag-LDR, napakasal si Audrey sa iba, years ang lumipas, nagbalik, namatay itong asawa ni Audrey at nabigyan po ng pagkakataon na mabuksan ang bintana at pintuan ng kanilang puso ano, at magkatuluyan sa bandang huli. And ngayong taong ito ay nakatakda ang kanilang pagpapakasal. Ayan, congrats in advance, no? Si Rain Evangelista, kapag ang tadhana na talaga ang gumawa ng paraan, eh wala nang makakapigil pa rito, Papa Dudut. Dahil kapag puso na ang umira, lahat ay magiging masaya. Pa-shoutout naman mga taga-classic Umbrella kay Edna, Dolores, Glyza at sa Kambal. Salamat, Papa Dudut. At binabati ko din ang Exquisite Advanced Dental Center na binisita ko po dyan sa Robinson's Novaliches netong Saturday. At ako po ay nagpalinis ng ipin. Ang bango-bango ng aking ipin ngayon ng hininga. Salamat po sa Exquisite Advanced Dental Center. Lalo na yung mga mahilig magkape, like me, nako eh, dapat alagaan talaga sa linis ang inyong mga ipin. No, salamat po sa inyong lahat dyan, sa bumubuo management po ng Exquisite Advanced Dental Center. Si Marie Pascual, totoo nga talaga yung kasabihan, no? Kung kayo, kayo talaga. May mga dadaan sa buhay ninyo para bigyan lang kayo ng lesson at ihanda ulit kayo para sa isa't isa. Si Princess Rocky, ang ganda ng story, Papa Dudut. Sila talaga ang endgame. Ayun, no? Thank you very much po for joining us and sa pagiging in love na naman dahil po sa ating episode ngayong araw na ito. At sa mga hopeless romantic dyan, ako, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Darating at darating ang panahon na makakasama nyo rin ang itinakda sa inyo ng langit, no? Kanina nga sa Talk to Papa nakikinig ako, nabanggit ni Johan sabi niluluto pa raw ng Diyos yung sorpresa at para sa iyo. At sigurado ako yun po yung masarap. Ano, niluluto ng Diyos, di masarap yun, di ba? Masarap ang pagkakaluto. Masarap na pagmamahal. Yun ang para sa inyo na ibibigay ng langit. Yun. Thank you very much, mga kabarangay! Kapit lang sa mga tugtugan natin na nakalain na para sa inyong lahat. Ako po ang inyong Papa Dudut sa inyong Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Stay dry! Kabarangay! Kabarangay!

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang grocery para sa masa.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal

ng drama, tawanan, musika at iba pa. Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Morelar po mag-MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: 3, 2, 1, crumble mini biscuit!

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Baba, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Sad man, kailanman. Sumasahing papawid sa 99.5.

0: 잘 도착했어?
1: 아니, 나 TV 보고 있었어.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

0: nationwide, malinaw at all out ang entertainment.
1: Kaya kung gusto mo ng all-in experience,
0: dito ka lang
1: sa TBOK 2.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit.
3: Iko jom kami nangande?
4: Ah, 잠시만요.
5: 네?
4: 정현이가 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
5: 진짜 열심히 잘한다.

0: How about L7?
1: Oh, no, no, that is D.
2: D.
0: No, that's the old one.
3: Hey! H3!

0: 5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: David Markets. Quality for life.
1: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: 애장품을 가지고 오셨는지
1: 고가인 물품 있을 수도 있으니까
2: 아 이거 좀 감이 나가는데?
1: 깜짝 놀랐어.
0: 아 잠시만요.
3: 네?
0: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
3: 진짜 열심히 살았네.
4: 오케이 투나 sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all-in experience dito ka lang sa TVOK 2.
5: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
6: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, 5:30 PM.
7: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.

good problem to have. No.

Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: Gising na bango na, it's a Tuesday, 6:02 in the morning, Wiki Wiki!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon.

Gising na, bumango na. Let's do this. Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-riba na rito na may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Ipinatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Bumaba ng 3 piso at 71 sentimo ang diesel, habang 50 centavos naman sa kerosene. Tumaas po ng 1 peso and 68 centavos ang gasolina. Noon na nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gyera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagtanggal po ng US naman ng kanilang naval blockade. Pero hindi pa po malinaw ang ibang detalye ng kasunduang pipirmahan pa lang sa Switzerland sa Biyernes. Sa kabila ito, aminado naman ang Department of Energy na hindi agad-agad may babalik sa dati ang presyo ng petrolyo dahil maraming nasirang pasilidad at barkong na-stranded dyan sa gyera sa Middle East. Ang good news po, puro pabagsak lahat sa unang araw ng trading. Yamaya, mukhang malaki-laki yung ano bang sabi ko kay Elfred, ang laki ng ano eh, ng diesel eh. Parang ang bagsak ng diesel agad-agad 8. Isang araw pa lang ha, first day 8. Yung kerosene 9 at yung gasolina 5 o 5 piso agad. Pero first day pa lamang po yan ha. Muling isinailalim naman sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal po ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Busod ito ng forced outage o biglang pagbagsak po ng 17 planta, habang 11 naman ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Aminado ang National Grid Corporation.

0: Kaya tayo po ang magbabayad ng dagdag singil sa kuryente. Nasa na hustisya? Aga-aga, 6:06 in the morning, umabot na po sa 74 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan po sa mga namatay ay mula sa Soccsaryen at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay at may higit 1,000 nasugatan. Ayon sa OCD, wala na po sinyales na buhay pang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Davao Occidental. Pansamantala, itinigil ang surge operation sa isang lugar dahil pahirapang magdala ng heavy equipment sa General Santos City. Isa sa ilalim naman sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang na ang ilang butika ay sinailalim na. Sa ngayon po, mahigit 1 bilyong piso na ang pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao. Kahapon naman bumisita si Pangulong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa Tent City dyan sa Glan, sa Sarangani. Naglandin ang Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Nakapagtala pa ng mahigit 6,000 aftershocks, kabilang na po ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Nauna lang sinabi ng FIVOLX na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. 7 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: 14 na lokal na pamahalaan ang nagdeklara ng State of Calamity dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito.

Pong paralan sa Mindanao, isang linggo matapos ang lindol, inatasan na ni Pangulong Marcos sa Department of Education na magtatag ng learning continuity spaces habang magpapatupad ang ilang paralan ng blended learning arrangement para hindi maantala ang pagkatuto ng mga estudyante. Niyanig naman ang magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Ayon nga sa itatanong ko kung pareho ba yun sa aftershock, hindi daw hiwalay raw ito. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 113 kilometers sa timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Naramdaman pong intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at o si Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa mga bayan ng Alabel, Clan, Kiamba at Malapatan sa Sarangani. Gayon din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walay nasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nalino naman ang FIVOS na walang kaugnayan ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noon pong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmulan ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sa Sarangani. Balitang politikal. Sa oras na 6:09, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layon itong bigyang oras ang Kongreso para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas ng mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ng Commission on Appointments at maaksyonan ang appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Ang tanong kasi ba yung isang araw? Ang dami pala agenda. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang Kamara na sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gadjalian sa mga kapwa senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ng ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate Presidency. Hindi maputi akong sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session. Nanindigan ng chairman ng Blue Ribbon Committee na si Gadjalian block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasi meron pong nagsasabi dun sa kablang kampo na may pagdinig. Ang nag-anunsyo pa nga isang dating congressman na meron daw pagdinig at hindi naman sa Senado gagawin. Ala, ano kaya yun? Kasunod po ito ng payag ni dating congressman Mike Defensor na itutuloy po ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa labas ng Senado mamayang 10:00 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ng 18 nagpakilalang bagmen ni dating congressman Zaldi Co. Gayun din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero buwalta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyong ng pagdinig dahil hindi naman siya senador o miyembro ng komite. O nga naman. Sa ilalim po ng Senate Rules, kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 bago ang pagdinig. Sa ngayon, wala pang formal na abiso ang Cayetano block sa sinasabing pagdinig ngayong araw. Samantala, nagsumite ang prosecution team ng Kamara at Defense Team ni Vice President Sara Duterte ng mga pre-trial briefs sa Senate Impeachment Court. Nakasad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangan desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inasahang sisimulan sa July 6. May 30 ang inilistang testigo ng prosecution, kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witnesses mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa naman ang pre-trial conference sa Huwebes kung saan inasang hihilingin ng prosecution na payagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House prosecutors, dapat ibaba ang kailangang boto para makonvict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at yung nakakulong namang si Senador Jinggoy Estrada. Sa ilalim ng saligang batas, kailangan po ng 2/3 ng 24 o ng 24 na senador o 16 na boto para makonvict ang impeachable official sa anumang articles of impeachment.
impeachment. Pinag-uusapan pa ng prosecution team kung maghain ang motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold. Ay sigurado po tayo mapupunta sa Korte Suprema yan. Ay sinakalagay yan sa saligang patas na 2/3 ng 24. Ang peculiarity, nakakulong po. Yung isa nakakulong, isa nagtatago. O ay paano ngayon yun? Anong magiging basis mo?

0: saan mo kukwentahin yung 2/3? Dun sa 22 o dapat sa 24? Naku, yan ang tanong para sa kataas-taasang hukuman. Nadagdagan na 10 milyong piso ang yaman ni Vice President Sara Duterte at Mister na si Attorney Manases Carpio na nakarang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas po sa 98.66 million pesos ang net worth o SALN ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Tumaas sa mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 million pesos na condominium unit na may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Maliit naman yung 10 million sa condo at saka ano, proper, na may parking at saka property, commercial building sa Davao. Pero maliit yung 10 million. Umano naman po sa mahigit 24 million pesos ang total liabilities na mag-asawa mula sa 9 na milyong piso noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa banko si VP Sara pero mayroon po 16 million pesos sa ilalim ng other item ng SALN. Nauna na natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa banko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team, kasama sa others sa SALN ang cash in bank ni VP Sara. Ay, teka muna, bumalik na ba yung BPI? Bumalik na yung ano, online? Oh, no, isang araw pa yun nawala eh. Silipin nyo nga kung bumalik na yung BPI. Di tuloy ako makacheck. Ay, si Secretary Garin daw, Camille. 6:20. O, pagkatapos ng Radyo Patrol, ma'am. Saglit lang, ma'am. Bumalik na. Oh, very good. Kasi kahapon wala yan eh, ha. Puntan muna natin si Zuz Legaspi. Una sa pila, naku, lima-lima po pala ito. Sige, si Secretary after ng Radyo Patrol, ha. Go, Zuz!
1: Alvin, maganagparga ng gasolina ang ilang motorista sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City para hindi na maabutan ang panibagong taasingil ngayong alas 6 nga ng umaga. Pasado alas 5 na madaling araw kanina, naabutan ng Radyo Patrol ang tricycle driver na si Cesar na nagpapakarga ng 300 pisong halaga ng gasolina, kalahati ng kanyang kinita sa Pomasada kahapon. Anya, dahil sa mataas na singil sa gasolina, hindi niya masulit ng masigla o ang masiglasan ang kita ngayong pasokan ng mga estudyante. Ganito rin ang salobi ng taxi driver na si Marlon. Ang motorista namang si JP, aminadong walang magagawa kundi sumunod sa paggalaw sa presyong ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis. Bita ng taasingil, positibo naman ang reaksyon ng mga motorista sa peace deal sa pagitan ng US at Iran, pero hindi maiwasan ang pagkadismaya nang malamang aabutin pa ng 6 hanggang 12 buwan bago bumalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo. Narito ang ating panayam sa kanila.
2: Hindi naman bumaba, ano pa ng gasolina eh. Taas pa rin eh. Dapat 6 months lang, hindi na yun. Dapat babaanan nila.
3: Kaya pa naman. Taga lang. Taga. No choice eh. Kasi yun lang ang alam natin na hanap buhay.
4: Mas maganda naman sa papabalik sa normal as soon as possible. Pero kung hindi nila magagawa yan eh, wala tayong magagawa. Kailangan lang natin mag-kit ng sinturon palalo.
1: Yan ang mga tinig ni na Cesar, tricycle driver, Marlon, isang taxi driver at JP, isang motorista. Alvin, sa pakikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, naglalaro na sa 77 pesos hanggang halos 80 pesos ang presyo ng ordinaryong diesel. Mula dating 80 pesos and 7 centavos hanggang 83 pesos. Ang gasolina naman, naglalaro na sa 76 pesos and 80 centavos hanggang halos 82 pesos mula dating 74 pesos and 40 centavos hanggang 80 pesos and 20 centavos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Si Ron Cueto naman. Ron, go!
5: Good morning, Alvin. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado ngayong umaga habang patuloy na ipinatutupad ang heightened alert status kasunod ng natanggap na intelligence report kaugnay ng posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Senate complex ang mga bomb sniffing dogs. Makakita rin sa ang mga barbed wire na inilatag sa northbound lane ng JW Jokno Boulevard bilang bahagi ng crowd control and security measures. sa tapat ng Senado, nananatili ang ilang taga-suporta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald De La Rosa na nag-camp out at natulog sa lugar. Makikita rin silang nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa harap ng gate ng Senado. Kapansin-pansin nila mga kalat ng basura sa ilang bahagi ng kalsada. Ayon naman sa isang Senate gate, Senate guard na nakausap ng Radyo Patrol, muling iseset up bandang alas 8 ng umaga ang vehicle inspection system sa harap ng Senado para inspeksyonin ang mga sasakyang papasok sa compound. Sa kabila nito, banayad ang daloy ng traffic sa northbound at southbound lanes ng JW Jokno Boulevard. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you, Rowan. Punta natin si Ma'am Trisha. Trisha Lindo. Ma'am Trisha, good morning.
6: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa lungsod ng Maynila ngayong Martes ng umaga mula Welcome Rotonda sa Quezon City papuntang Espanya Boulevard, light traffic ang sasalubong sa mga motorista. Babagal kung liliko o papasok ng Lacson Avenue malapit sa Earnshaw at tuluwag lamang kalagpas ng bus station. Mas mabilis yung usad, Alvin, ng mga sasakyang aakyat ng Mabini Bridge sa rutang Quirino, maski yung mga pababa-pabalik ng Espanya Boulevard. Samantalang gumibigat ang usad kung dadaan sa ilalim ng tulay patungong Nagtahan at Santa Mesa. Samantala sa eastbound ng Magsaysay Boulevard, light to moderate na ang traffic, partikular kung aabot na sa Presa Station. Tuloy-tuloy lang yung biyahe sa Legarda, Maynila at magkakaroon na lamang ng build-up pagdating sa stoplight ng Recto Menjola. Walang katraffic-traffic sa northbound ng Rizal Avenue, rutang Caloocan, habang may kaunting pagbagal pabalik ng Quiapo. Mas mabilis pa ngayon, Alvin, yung biyahe sa Quezon Boulevard, tagos ng Padre Burgos Avenue hanggang sa Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Magandang umaga po kay Energy Secretary Sharon Garin. Sek, saglit lang, Sek, dalawang report pa. Si Honey Reyes ng video, kasing nagising na rin, at si Dr. Mario Festin. Si Noel Alamar muna. Go, Noel!
7: Good morning, Alvin. Inaasahang babalik na sa normal ang supply ng kuryente sa buong mainland ng Occidental Mindoro at magiging tuloy-tuloy na ang operasyon at serbisyo ng OMPC o Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation. Ayon sa OMPC, sinimulan na kasi ang pagkabit ng 15 megawatt volt anti-replacement transformer na pansamantalang ipapalit sa nasirang 25 MVA power transformer na pangunahing dahilan lang nararanasang aberi at kakulangan ng supply ng kuryente sa mga nagdaang araw. Sa oras na makumpleto ang pagkukumpuni at maibalik sa maayos sa kondisyon ng transformer, inaasahang magiging mas matatag at mas maaasahan ang distribution ng kuryente sa maapektadong lugar sa lalawigan. At minumonitor at tinututukan ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO ang bawat hakbang ng OMPC upang masiguro ang maagap ng panlulumbaran
8: at nasakote din ang apat na wanted person sa serye ng police operation. Naaresto ang unang drug dealer sa isang by-bust operation sa barangay Saging, Dinalupihan, kung saan higit sa 400,000 pisong inihilang siya buang nasamsam ng wanted na aresto sa barangay Mulawin, Orani sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act. Ang dalawang suspect ay naaresto naman sa barangay Townsite Limay na may kasong tepa at ang isa naman sa barangay Kulis na may kasong estapa. At ang isa ay arestado sa Santa Balanga City sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol. Magandang umaga naman kina Ma'am Grace San Mateo, Ted Cua, Paulo Baden ng Pirac Catanduanes. Ganon din si Mark Hernandez. Gising na gising ni mga Ottawa. Pati na Ma'am pati na rin si Ma'am Lina Ho at si Ambassador Francis Chua. Thank you, Radyo Patrol. Ha?
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday.
10: Good morning.
9: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay.
15: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.

0: Deliver up na tayo with Liberate Pro.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang husay!
5: So easy to use.
6: Everest washing machine.
5: Hun,
6: sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Balitang kumpirmado sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
8: Ang programa natin sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Kahapon, nakamove na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Pinat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Bilis bana sa apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Restyl Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Magandang umaga po sa kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin. Sir, good morning!
15: Good morning, Alvin.
14: Patingin. Up. Ay, parang nakikita yan. Hindi ko pa nakikita si Secretary. Andiyan ka na ba, Sec? Patingin?
15: Nandito na.
14: Ba, talaga? Parang you woke up like that, Sec?
15: Parang ganun talaga eh.
14: Anyway, mukhang good news naman dahil mukhang magkakaroon na nga ng peace deal, magkakapirma na sa Biyernes, ano po, ang Amerika at Iran. Ang tanong ko po sa inyo ay, irerekomenda nyo na ba na tanggalin na ang State of Energy Emergency sa Pilipinas?
15: Alvin, basically, hindi pa kasi hindi pa siya nagpipirmahan. Dineclare pa lang, nasa Friday pa yata sa magpipirmahan. And then second is yung epekto ng crisis na to, hindi pa tapos sa atin eh. May mga presyo pa ng mga commodities natin affected pa rin.
14: So mga kailan po ang nararapat na pag-lift? Kasi kung hindi mo yan tatanggalin, 1 year yan, hindi ho ba? Unless lifted immediately. So mga kailan sa palagay mo?
15: I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito. Para lang mag-settle muna yung mga mag-stabilize yung presyo. Baka hindi mo ba, pero basta mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro.
14: Ayun. Pero ang antayin po dyan, yung recommendation ninyo, Secretary, ano? Kasi kayo ang nasa in charge sa energy. Malamang ang recommendation ninyo ang antayin ng presidente.
15: Hindi naman kasi to, hindi na energy lang or oil problem, no? This is a multi-agency committee. Kaya ang buong committee naman yung magdi-discuss ito sa uplift.
14: Opo, ngayon nagulat po ang maraming consumer, lalo na po yung nagpapakarga. Narinig nila yung soundbite ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na 6 months to 12 months bago bumalik sa pre-war. Sabi ng iba, but ang tagal naman, 6 months talaga. Paano ba? Bakit abuti ng 6 months?
15: Kasi marami kasing mga facilities tsaka mga alam mo yung tsaka yung mga ruta na na-disrupt, ano? So it will take time talaga na maayos yung mga pipeline ng iba, yung like yung regas ng Qatar, kung ano may nasira dun sa area na yun, no? So kailangan balik sila sa normal operation. So hindi siya yung wala nang gera, wala nang problema. Nagkagera, nasira yung mga facilities, kahit mawala yung gera, kailangan ayusin pa rin siya. Eh, construction yun eh.
14: Pero kampante ka ba? Alam mo, itong si US President Donald Trump, parang paiba-iba rin eh. Yung Iran naman, ganun din. Konting kibot lang, baka rumisbak, sisiklab na naman ulit yung gera. Kampante ka ba na mag-hold itong inanunsyo nila? O kakabaka-baka rin sek na baka maunsam eh, baka mapurnada?
15: Alam mo, parang ano yan eh. Parang ilang beses na tayo pinaasa, no? So hindi ko rin ma-sure, hindi pa ako totally confident hanggang magpirmahan sila. So inihintay ko pa yung mga definite talaga, hindi lang yung pang-tweet niya or kung anong ipo-post Facebook niya, kasi parang iba yung nangyayari pagka next day eh. So ako, I'd rather wait for the official document para tsaka na lang ako magkakatiwala.
14: Pareho tayo, sir, kasi parang makapwede pang mag-iba eh, no? At pag nag-iba yan, ang tatamaan hindi lang naman siya, hindi lang naman Iran eh. Sa halita, dawi tayo dyan eh. Niyo ba?
15: Parang Alvin, parang ano na, yung parang boyfriend na ilang beses ka na pilagtaksilan.
14: May hugot ka ba? pinaasa, sek. No? Eh, paano eh? Anong report sa'yo ng mga tauhan mo dyan sa first day? Kasi ang report naman sa akin ng mga sources ko, malaki na agad ang tinapyas. Pero siyempre, mas maiging opisyal. Ano po? Anong datos mo dyan sa unang araw ng trading, sek?
15: Hindi ko pa natatanggap, no? 6:30 pa lang. So, hintayin ko lang yung report ng bureau ni Reno. And then, I will report. And then, once we observe na may mga violations talaga, pa-flag naman namin yan. Na, pag ni-report nyo po, for example, then we can take action on it.
14: Now, not sa violation, sec, yung first trading day. Oh, hindi ka pa binibigyan ni... yung trading day. Kasi ano yan, by the day yan, di ba? Sa first trading day, galing sa mga kaibigan natin, malaki-laki na, sec, yung binaba eh. Pero wala bang binibigay sa'yo si Boss Rino?
15: Wala pa. Okay. Titingnan natin yan. Pero wala pa. Pero I'm sure ang reaction niyan ngayon is very positive for us. Meaning, kakalma or baka sana bumaba yung presyo.
14: Sa first day, sec, ano? Yung diesel, 8 na agad. Minus 8, first day.
15: Yeah.
14: O, kerosene, yeah, minus
15: no?
14: 9.
15: No? Kaya nga, ano eh. Kaya lang, yun nga yung, ano eh, medyo nasa cycle tayo ng mga pronunciations ni Trump. Minsan, pag-declare niya, pagsak, tapos may mangyayari ulit next 2 days. So, I'd rather, kaya usually, ano, normally, I say na we wait for the next 5 days.
14: Tama, sigurado tayo. Tama naman. Pero yung unang araw po sa gasolina, mahigit 5 pesos. No? No? Maganda. Kaya lang, first trading day pa lang. Ngayon, ang itatanong ko pang susunod ay yung strategic petroleum reserve. Yeah. Yan ba itutuloy pa rin natin kahit medyo patapos na yung crisis, itutuloy pa rin.
15: Baka may tatamaan na naman silang ibang bansa at magka-crisis ulit tayo. The point is, this is a lesson learned from the crisis. Kailangan talaga magpatayo tayo. Alam mo, isa sa mga paluwag ng trabaho namin was having PNOC buy the stocks, tsaka yung meron tayong stocks na anytime pwede natin ibigay pang ayuda or pang discount, no? So, ngayon nga, halimbawa, nag earthquake sa Mindanao, nakatulong din yan na we can actually, the assurance na we can use. We've met some of the foreign delegations also na baka pwede we can work on this. So, hopefully, within the president's term, at least makapagpatayo na tayo.
14: Mga ano ba ang plano natin dyan? Kasi hindi po biro magpagawa ng strategic business. Hindi, malaking gastos po yan.
15: Alam mo, marami yung business model na na pinakita sa akin. And I hope, gusto ko yung pinakakonti yung cash out sa gobyerno. No? Na, may mga marami kasi pwede mong parentahan, pwede mong patayo sa ibang companies.
14: Magkano yung pinakamaliit na cash out?
15: It's possible na ibang private companies ang mag-patayo. And then may arrangement lang with the government. It's possible also kung maganda yung numbers, no? Kasi alam mo yung advantage ng pa din as location ng stockpiling nila. So pwede rin yun.

0: na sila'y magpatayo ng sarili ng stockpile dito.
1: Pero hindi ba dapat tayo, may sarili tayo? Baka hindi natin kontrolado, may ayaw na maibig, kahit na sa atin, kung hindi bibigay sa atin in times of crisis, di wala rin. Ano? Dapat meron din tayong sarili talaga na gobyerno magkukontrol.
0: Opa, yung bansa, kailangan talaga meron yung government mismo meron. Pero like yung construction, yung mga ganun, pwede nating usapan lang sa mga ibang possible na mga stakeholders kung willing sila to cash out. Kasi pwede namang may arrangements lang yan pa na kahit sila mag-construct, meron pa rin control yung gobyerno. Pero tama ka, Alvin, I would rather have the gobyerno mismo may sariling tanke, may sariling oil, diesel man yan o crude oil.
1: Opo, but diba sa little idea, kasi yung ordinaryong Juan de la Cruz, hindi, wala naman idea dyan eh, para lang pakita sa kanila yung enormity. Sobrang laki po ng kailangan dyan. Minimum, magkanong kailangan budget, Secretary?
0: Okay, isang tanke na mga 1 million barrels, 159 million barrels would cost us, yung tanke pa lang ha, mga 5 billion pesos yan.
1: Tanke pa lang po yun ha, wala pang laman, tanke pa lang.
0: Wala pa laman, and then kailangan kasi hindi lang padamihan ng tanke, kailangan may mga pipes ka para pag dumating yung barko, kailangan may port ka at galing sa port, ipapadala yan sa tanke through the pipes, tapos paano mo ilalabas. Marami pa namang kailangan gawin. So, hindi yan ganun, hindi biro yung trabaho niyan. Pero, you know, we have to do it. At least start lang muna ngayon, tapos palakihin over time.
1: So, doable naman yung kung 5 billion or kahit sabihin natin 10 billion pesos, kakayanin naman ng Maharlika ng PNOC.
0: Aba, I think pwede naman tayo maghanap ng funding or financing, no? And Maharlika also has funds at PNOC may funds din. So, kaya naman when it comes to financing, basta hindi lang ganun kalaki, kaya naman natin yan.
1: Eh kaya lang, 2 years na lang eh, before the end of the Marcos administration, may time pa ba?
0: Well, sabi ko sa grupo namin, isang taon dapat matapos na yan. Hindi ko alam kung kaya.
1: Okay. So, kaya naman. Kung mag-focus, isang taon kaya yan.
0: It's possible. Construction kaya yan, Alan. Pero kailangan din mag-study ka. No? Kasi marami yan yung mga permitting. But before that, ang site kailangan nating hanapin at i-assess. No? So, marami pang hindi lang construction yung part. Kailangan safe enough to store the oil there. No? So, marami tayong options. So, one of those is also Bataan, of course.
1: Pwede sa Bataan. Anyway, one last na lang kasi si Senator Erwin Tulfo pala yung interview din namin. Yung tungkol sa sitwasyon sa Mindanao, na interview namin yung NGCP kahapon, mukhang hanggang August pa raw pala, no? May August pa babalik sa normal. Kasi malamang today, yellow na naman ulit yung Visayas sa Secretary.
0: Ay, yung ano, yung alerts? Yung
1: power situation sa Visayas.
0: Now, may mga ano naman eh. Meron kaming ginagawa na hopefully within the next month, in place na siya. Ano. Ito yung mga temporary namin, which is dagdagan yung mga na-assess namin yung buong Visayas. Ano ba yung kailangan dyan? Ilang megawatts yung kailangan? Actually, batteries ang kailangan, Alvin, kasi sobra-sobra yung renewable sa Visayas. Visayas, 45% renewable. So, kailangan i-store natin yung sobra sa umaga ng solar. Tapos, ibato siya pagkagabi or para makapaprolong siya. No? So, we're doing our preparations para magtatagtagan ng mga power and also batteries sa Visayas. And for the medium term, merong papasok ng mga barge and at the end meron tayong mga power plants na ginagawa na ngayon by 2027 or 2028. Now, is it going to be until August? I hope not. No? Yun talaga yung namin na within the month matapos na itong temporary relief para hindi na magtagal pa ang yellow alert. What's different today is summer ngayon eh. Hopefully by the time na by August yan, medyo malamig-lamig na, umuulan na, akay ngayon na nga eh. So, I'm hoping na hindi August. No? By end of June or July. Baka end of July. Baka pwede.
1: So, kaya naman na huwag namang August, ano? Kasi dalawang buwan pa yun. Mukhang July, baka mag-improve yung sitwasyon.
0: Yeah, tsaka nag-instruction na sa amin yung presidente. It has to be fixed as soon as possible or at least yung temporary relief.

0: wag na ano find a solution. Nag-instruction na siya 2-3 weeks ago. Kaya ano kami, double time din sa paghanap ng solution.
1: O kasi ang mataas ang bill eh. Eh kung tayo, ako sa Meralco, grabe ang taas ng bill ko sa Luzon yun. Eh doon sa Visayas, lalo na siguro dahil ang laki din ang itanaas sa spot market prices nila.
0: Alam mo, Alvin, medyo ganyan ka-complicated yung electricity natin. Ano, na actually, yung per kilowatt hour sa Visayas, maraming areas doon, bumaba pa.
1: Mm.
0: Kasi hindi na sila nag-i-import galing Luzon.
1: Wala nang line rental.
0: Wala nang line rental. Mm. Bumaba yung per kilowatt nila.
1: Oh, hindi, that's good news kahit papano. Ano po?
0: Anyway, at least. Bumaba na yung consumption, bumaba pa yung presyo. Pero kulang naman, diba? Nag-red alert naman sila. So,
1: maraming salamat ha sa oras mo. Mabuhay ka.
0: Thank you,
1: Alvin. Mabuhay ka. Si Energy Secretary Sharon Garin. Aga-aga rin gumising, ano. At mukhang matas yung energy ngayon ni ano ha, Camila. Mukhang napansin mo ba matas ang energy ni Secretary Sharon Garin? Hindi kaya dahil may peace talks o may peace deal? Pero sabi niya, hindi siya kampante. Ako rin eh. Hanggat hindi nagkakapirmahan. Oh, kasi baka biglang magbago na naman ang isip ng lolo mo. Ay, nako. 6:40.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magandang umaga sa iyo, Attorney Joseph Pamitan. Sabi niya okay na raw yung BPI. Ay, check ko nga mamaya. Hindi ako makapindot sa cellphone ko at may ginagawa, Attorney. Si Kagawad Marlon Nacion, gising na gising na rin. Teka muna, magko-commercial muna tayo. Sa ating pagbabalik, kakausapin natin si Senator Erwin Tulfo. Eh kasi po, ang sabi ni former Congressman Mike Defensor, may hearing. Eh sabi ng mga senador, teka muna, senador ba si Defensor? Ba't siyang nagdideklara kung may hearing ang Senate Blue Ribbon Committee? O Senator Erwin Tulfo sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Tuesday na!

0: CMM.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrosin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage.

0: for happiness.
1: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Lunes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: masarap yung almusal ni Alan Zulueta. Eh, birthday niya eh. Happy birthday, Alan, ha. Na pinapabati po yung kanyang boss na nasa Jensan, si OCD Yusek Harold Cabreros. O yun, happy birthday, Alan, ha. Sana masarap ang breakfast mo. Pano kayo ni Ann Bustamante Calomarde, ha. Masarap yung breakfast si Richard Merck, ganun din. At si Alfred Estilan at si Ma'am Lina Ho. Kain lang kayong kain, ha. Dahil 6:44 na, ha. Si Senator Erwin Tulfo, kausapin muna natin habang nagbi-breakfast kayo dyan. Member po ng Senate Majority Block at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, Senator Erwin.
1: Good morning!
2: Ay, magandang umaga, pareng Alvin.
0: Opo, ano itong pinagsasabi ni former Congressman Mike Defensor, di umano, na may hearing today ang Blue Ribbon Committee, Senator Erwin?
2: Press con siguro nila yan. Hindi naman pwedeng matawag na blue ribbon. Press con yan or media forum. Siyempre mag-iimbita na naman ng media. Alam nila na nilalive sila ng media. Pero in reality, hindi official yan kasi hindi naman recorded yan. Kasi to be able na maging official ang isang hearing ay dapat nandun yung secretariat. Diba yung recorder, yung magbi-video, videographer. Eh wala yun dahil tapos ang bito nasa labas pa ng Senado nagaganapin. So obviously talagang pang press release lang yung gaganapin mamaya at hindi matatawag na Blue Ribbon hearing. Siguro yung mga hindi nakakaintindi pa rin Alvin ng mga kababayan natin maniniwala na Blue Ribbon hearing yan, pero hindi po pwedeng Blue Ribbon hearing kasi nga hindi siya official. Number two, yung mga sinasabing mga chairman ng Blue Ribbon, sila Senadora Pia, tapos Vice Chair si Marcoleta, hindi ba diniklara ng all seats vacant, wala sila sa pwesto na, at kami na nga pumalit dahil meron kaming quorum last week. So wala yan, yan ay isang press conference, at asahan na po natin na kung ano na ang sasabihin, may dalawang naman ng mga bagong testigo raw, so anyway, nakakatuwa panoorin dahil yung mga istorya doon, mga kwento. Kaya, alam mo naman, tingnan natin kung sino mga idadagdag na naman ng mga opisyal at idadamay dyan.
0: Opo, mga 14 raw eh. May bago na namang magsasalita. Pero mali po ang term na hearing. Hindi po hearing ang tawag doon. Diba, Senator?
2: Hindi po eh. Ang tawag po doon ay press conference.
0: Opo.
2: Siguro, or media forum, or kung ano man yan tawag ko dyan, palagay ko forum po yan. At yun, may mga speaker sila, labing apat na mga bodyguard, ay 18, tapos ngayon 14. So, ayan yung mga dating bodyguard ni Saldo. Yan ay yung mga retired na mga awol, kasi 100 ang bodyguard ni Saldo ko. Kasi pati mga negosyo niya. Pero yung mga yan, may mga bodyguards na talagang active duty na PNP, active na AFP. Pero yung mga yan, mga wala na sa serbisyo nung maging bodyguard niya yan at pinasweldohan.
0: Opo. Pero napansin ko, Senator Erwin, mukhang tinatarget po kayo eh, na may dumaan sa feed ko, sa TikTok ata, sa TikTok feed ko, ang tinitira po kayo, ang sabi, parang nagdala kayo ng babae dun sa kamera nung congressman kayo. Naalala ko yun eh.
2: Si paano naman tayo magdala, di papakita nila yung CCTV. Ang dami CCTV doon. Ang sasabihin ko lang naman doon, CCTV. Abay, hindi mahirap na kumilos ngayon, baring Alvin, yung puro kwento na kwan, yung pati yung sinasabi lang sa mga hotel, nagdala ng babae. Nagsasa CCTV. Dalhin nyo yung CCTV. Ako, challenge ko sila. Di ko hingin nyo lang kwan. Doon sa kongreso, ibigay nyo yung section ng kongreso, bigay nyo na CCTV. Ako, nagdala ako ng babae dyan. At pati sa mga hotel na pinagbabanggit lang, kaya ako yung natatawa na lang. At yung mga puro kasinungalingan, ako kayo natutuwa. Nakakatuwa, CCTV ulit, tignan yung mga hotel, ipresenta nila. Okay, magdala sila na talaga may babae akong kasama, may babae akong dinala. Ewan ko, pagkatapos yung mga maleta. Kaya nag-file na ako ng demanda para In fairness naman din, kasi sabi ni Balya, ano yun, si Attorney Talikod, sino ba yung attorney nila?
0: Baligod.
2: Baligod, sorry. Kalo ko Talikod. Anyway, sinasabi niya na mag-inhibit ako. Well, fine. Sabi ko, pag nagkaroon ng special session, yung bubuuin na talaga yung totoong blue ribbon. Bubuuin.

0: yun, at pagkatapos, doon, magsasagawa tayo, mag-de-designate ng subcommittee na hahawak ng lahat ng investigasyon sa flood control. Hindi natin iniwasan kasi ang pinapakita lang sa tao, lalo ni Senator Cayetano, na tinatagot iniwasan ng blublang Senado ng Blue Ribbon, yung flood control investigation. Hindi po, open po kami, kaya nga po si Senator Kiko Pangilinan po maghahawak po niyan, magpang-chair ng subcommittee niyan. Basta anything to do with flood control. So, pero sana po matapos na ito, naibigay na ho yung unang set ng flood control hearing po namin, naibigay na po sa ombudsman. Nag-aaral na po ngayon ng ombudsman, ewan ko. Alam katapusan ito. Pero sige lang ho, kung yan ang gusto nila, no problem, may subcommittee naman tayo. Kaya mag-i-inhibit po ako at hindi po ako hahawak ng flood control. Si Senator Kiko po ang hahawak ng flood control. Pare-albit.
1: Opo, ay ngayon bukas, ready na po kayo sa special session. Kampante naman po kayo na may isang tatalon para maging 13 kayo. O more than that pa?
0: Alam mo, naawa nga ako. May napakita ako na tinitira nila dahil mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa session bukas. Binanata na, tinira na kayo ng black propaganda kaysa pumunta raw sa isang country club sa Baguio kaysa 150,000 daw. Nakapunta na rin ako dati doon pero wala namang 150,000 na kwarto o na villa doon. Kaya kasi nungalingan yung per day, sobra yung kwento. Alam ko yun dahil minsan naimbitahan na tayo dyan. Hindi umaabot ng 150,000 ng isang araw dyan. Kalukuhan yun.
1: Opo.
0: Talagang black propaganda. Sinasabi 600,000 na apat na araw. Ewan ko. So, kaya gusto ko sana i-text si Senyor. Sabihin ko, welcome to the club.
1: Pero sure na yun, Senator Erwin, sure na yun na makaka-13 kayo or more bukas at formal na mahahalal si Senator Gatchalian bilang Senate President.
0: Hindi ko alam kung may 13 kami, 13 kami para ikang may special session. Kahit na hindi naman 13, kahit 12 pa pwede. 13, mag-i-elect ng Senate President. Kung gaganon nila ng gaganon ni si Senator Joel, baka magbago ang isip niyan. Kasi ngayon, hindi pa siya sigurado, pag-iisipan niya pa raw. Pero kung gano'n na wala pa nga yung mama, itinitira na nila kaliwat kanan, alam mo naman kung saan ang galing yung tira na yan. Biro mo, mga tirada na. 600,000, saan daw kukuha ng 600,000 si Joel Villanueva? Kaya, hinay-hinay lang, baka mamaya, imbis na kung hindi pa sasama, biglang sumanib sa majority niya, di kayo rin ang kawawa. Obvious naman, paring Alvin, yung sa akin din, kasi... Ito na nga yung sinasabi ko, paring Alvin, last month pa.
1: Oh.
0: Nung lumabas yung mga pangalan namin ni Sen. Rapi sa mga survey na the only group daw tatalo kay ganito, kay ganun, nakiusap po tayo, huwag nyo ko kaming isama dyan dahil marami yung nagbo-volunteer at gusto maging presidente, vice-presidente. Bakit kami naisip ninyo? Ayan na ho, tapos yung mga komentarista, yan na sinasabi na ito lang magkapatid ang pwedeng tumalo kay ganito, kay ganun. Pero pang isang attorney, mas magandang maganda magiging vice presidente si ganito. Yung mga kalaban ho, nang nagalaite dahil meron silang manok. Sabi ko nga ho, huwag mo muna kami, dyan muna. Marami ho nagbo-volunteer, ba't kami nananahimik dito? Kami ho tinitira. I think it is the result of sa mga survey, sa mga comment na rin ng mga political analysts na kami magkapatid ang tatalo doon sa isang kandidato. Wag naman ho.
1: Tinarget kayo. Tinarget ka agad kayo.
0: Obvious naman, di ba? May nasimula na lumutang yan kung ano-ano ng kasinungalingan. Yan po ay kasinungalingan. Ako na ho mismo na nagsabi, wala po akong flood control, paring Alvin. Sinasabi niya 18. Bakit ako, saan magagaling, bibigyan ako ni Saldi ko na 18 maleta ng ano, para ano? Galing sa flood control. Wala namang flood control. Tignan mo yung GAA, General Appropriations Act, simula nung mag-congressman ako 2022 hanggang umakyat ako ng Senado, wala ako dyan. Wala rin ako ikang sa mga Cabral files. Tignan niya. Wala rin ako doon. So, wala eh. Hindi tayo humingi ng mga flood control. Dahil saan ko naman ilalagay, paring Alvin? nung ako'y kongresista, nung ako ay party list, wala namang teritoryo ang party list eh, di ba? Kung may distrito sana ako,

0: ilalagay ko doon sa district. Wala naman distrito ang party list. Bakit ako hihingi ng pang-flood control? Bakit ako hihingi ng infrastruktura? Wala akong distrito. Sige nga.
1: Senator,
0: yung mga sinasabi ko puro kasinungalingan eh.
1: Opo, babalik po ako sa special session. Ano po? Yung position po ninyo, kahit 12 lang kayo, halimbawa lang, hindi pumunta yung Cayetano Block, tuloy pa rin yung special session?
0: Opo. Ayun po yung utos ng Pangulo, at saka majority po kami. Ilan na lang ba sila? 10 na lang sila. O de, sabi ni 13 na po, magiging 13 kasi 13 po mag-a-attend po kasi kasama si Senator Joel.
1: Po.
0: So ilan na leaving them, ilan na lang ho sila?
1: 9 na lang ho sila. 9 na lang ho.
0: Ibig sabihin, 9 na lang ho sila.
1: So kung may 13 kayo...
0: Baka ma-disgrasya pa, kababanat nilang kababanat kay Senator Joel eh, magbagong isip ng mama, mabasit sa kanila eh. Kaya tigilan na nila yung pagbabanat-banat nila kay Senator Joel eh. Baka bigla magbago ang isip ng mama, magbumutos, sumama sa majority, di sila nawalan.
1: Opo. Diba? So kung ang 13 na yan, pwedeng bumoto ng Senate President bukas?
0: Yun di ba po, automatico yun. Yun po yung institution eh, 13. Oh. You have to have 13 senators to have to elect a Senate President. At yun na rin ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kung may 13 kayo, bababa ako. Di. Oh. Tignan ho natin, pinapanalangin ko kagabi pa na magkaroon kami ng 13.
1: Opo,
0: ngayon. Para tumahimik na ho ito, para makapagtrabaho na ho
1: tayo. Tama yan. Ngayon, doon naman sa issue ng botohan sa impeachment, ano ang position mo? Pwede bang babaan ang threshold? Kasi ang 2/3 ngayon ng 24-16, tama? Kailang may dalawang hindi ma... Yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Ano ang position mo doon as senador?
0: Alam mo, parang Alvin, iiwan ko na lang sa korte yan. Hindi ako makapag-decide dyan kasi isa ako sa mga judges. Pag nagbigay ako ng komento na bawasan, oo o hindi o kuan, ako sangayon ako, sige pag-usapan, pero sa korte nyo dalhin yan. Hindi yung let the courts decide, kasi sabi naman, yung korte na naman may sabi, diba? Ang batas na nagsasabi, kailangan decisize. So, kami naman ho, magiging, I will sound biased kung sasabihin ko na bawasan, diba? Dagdagan. Kaya I will just leave that paring Alvin sa korte mag-decide. Dalhin nila yan sa Supreme Court. Pero pinakamain naman Supreme Court mag-interpret yan. Naintindihan ko po yung sinasabi ninyo na 22 na lamang po kami out of the 24. So
1: opo.
0: Babaan yung threshold. Naintindihan ko po. Na-intervene na rin ako dyan isang araw. Sagot po, dalhin nila sa korte po yan. Why not, diba? Nabawasan kami. Pero let the courts decide kung tama ba yan na pagbotohan ng impeachment. Kasi magiging bias naman tayo parang Alvin, sabihin natin na, oh, babaan din, inmiss na 16, si 14 na lang ang oh. Pwede para, o 13 na lang para makonvict, wag naman. Ika nga, then you're showing, then I'm showing my cards, di ba? Ano magiging decision ko, di ba? So we'll leave it to the court, parang Alvin, pasensya na, hindi ko
1: matatakas. Hindi, okay lang. Oh.
0: Pero yung magandang usapin yan, pero hindi dapat magagaling sa amin yan. Dapat doon sa korte magagaling yan.
1: Po, may mag-good morning lang sa'yo. Kulay higad sa araw na ito. Kumustahan mo si Senator Erwin?
2: Magandang umaga po. Kapita-pitagan na Senator Erwin Tulfo.
1: Tapos may babanat ka.
0: Bakit mo sinabing higad ka? Ganda niyan. Sabihin mo mukhang rosas. Huwag mo sabihin higad.
1: Kulay higad siya.
2: Kulay higad ako ngayon, Sen.
0: Ay, yung damit.
1: Yung damit, kulay higad.
0: Pero hindi naman magagalit ako pag sinabi ni Paring Alvin na ikaw mukhang higad. Eh, ako'y talaga magwawala rin. Ito, ipupuntaan ko si Paring Alvin.
1: Ay, maganda ba ito? Nagagandahan ka ba kay Bigonia, Senator?
0: Aba, nung reporter yan, eh, talagang darling of the kwan yan. Kung saan lang pumunta yan.
2: bakit din ikita?
0: Saan man ma-assign yan? Sa police, darling yan. Lagi nakaka-scoop yan.
2: Pasintabi na lang po, hindi sa, not to disrespect the senator, the good senator. Uh-huh. Ba't mo ko nilagyan ng gum sa buhok ko?
1: Lalo pa, no?
0: Naalala mo pa.
2: Naalala ko pa.
1: Senator, thank you. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Thank you.
0: Ay, thank you din, parang Alvin.
1: Mabuhay ka.
2: Thank you. Mag-ingat.
1: Si Senator Erwin Tulfo. Hindi na po natin pinatagal. Baka kung ano pa pumabanggit ni Bigornia, alam mo na, medyo kapitapitaganan siya. Hindi pwedeng binabastos-bastos mo.
2: Pero yung level kasi ng pagkakaibigan namin, bata pa kami
1: kaya
2: po.
1: Kaya nga.
2: As in bata.
1: Baka may masabi ka kasi, may ibulalas ka, na hindi ka nais-nais.
2: Oo.
1: Nasa inyo okay lang.
2: Correct.
1: Pero sabihin ng tao, eh, ba't ganun sila pagdagapiro?
2: Yun nga. Ngayon po, malaman na po ng buong mundo. Mm. Sobra po kami magkaibigan ni Erwin. Nakakorto pa lang po siya. Magkakilala na kami.
1: Wala pa siya sa lawal.
2: Matakbo-takbo. Pinapano pa ng mga kuya niya.
1: Maganda-maganda umaga po muna bago mag-newscast partner sina Althea 0620, Master Amadeo. Sabi niya, kailangan magkaroon ng Disneyland sa Pilipinas. Eh, ang dami kasing buwaya sa gobyerno. Maganda umaga sa iyo.
2: Kawawa naman ang buwaya, no?
1: With due respect.
2: Yes.
1: Sa buwaya. Ma'am Lolit Campanero, magandang umaga po. At good morning po sa Campanero family ng taga-barangay. Good morning mga taga-barangay Mayamot. Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning, Ma'am Elsie.
3: Good morning.
1: Josh Kyle Edip, good morning. At si Dave Amalosa, magandang umaga din from Quezon City. At si Sarah Concepcion, na pinapa-shoutout si Miss LB Benitez. From Tokyo, Japan. Radyo Patrol Balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
5: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalika. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Patay sa malakas na lindol sa Mindanao, umabot na sa 74. 14 o 14 na lugar nagdeklara naman ng state of calamity.
2: Davao Oriental, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol kahapon. Pagyanig, walang kinalaman sa malakas na lindol sa Sarangani.
1: Mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo.
2: Pangulong Marcos, nagtakda ng special session ng Kongreso bukas. Ilang senador, umaasang matutuldukan na sa session ang issue sa liderato ng Senado.
1: Prosekusyon at depensa, nagsumiti na ng mga dokumento testigo kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Floating structure sa Bajo de Masinloc, hinihila ng mga barko ng China.
1: Posibleng homicide at hazing sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo, iniimbestigahan coach at team manager ng basketball team ng universidad, nag-resign.
2: Sa Showbiz Spotlight, restored version ng pelikulang Sister Stella L. ipalalabas sa Italy.
1: Yan po ang ulo na managbabag ang balita ngayong Martes, June 16, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 74 nang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Department of Health, karamihan ng mga namatay ay mula sa Soccsargen at Davao Region. Pero sa tala ng Office of Civil Defense, 65 ang namatay sa lindol at mahigit 1,000 ang nasugatan. Sinabi ni OCD Deputy Administrator Rafi Alejandro na wala ng senyales na buhay pa ang 36 na nawawala na karamihan ay natabunan ng landslide sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Pansamantalang itinigil ang search operation sa isang lugar dahil pahirap ang magdala ng heavy equipment.
6: Ang hirap po kasi ngayon kasi ang daming mga landslides na reported na, no? Halos in fact, umaabot na po ng 66 landslides ang nangyari dyan sa area na yan, dito sa Sarangani and Davao Occidental. At yun nga, very challenging, ang hirap magdala ng mga equipment. Kaya mano-mano po ang paghuhukay ng ating mga kasamahan.
1: Sa General Santos City, isa sa ilalim sa red tag status sa mga gusaling hindi paligtas gamitin, kabilang ang ilang botika. Umabot naman sa mahigit 1 bilyong piso na pinsala ng lindol sa infrastruktura sa Mindanao.
7: Sa ngayon, na-stop ang business namin kasi naka-red tag. Tapos parang matatagalan pa yung pag-ayos kasi nga mahirap pa ang sitwasyon.
1: Kahapon, bumisita si Pangulong Marcos sa halos 200 pamilyang nanunuluyan sa Tent City sa Glan Sarangani. Naglaan din ang Office of the President ng 278 million pesos na financial assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Nakapagtala na ng mahigit 6,000 aftershocks kabila ang magnitude 5.5 na lindol sa bayan ng Glan kagabi. Doon na lang sinabi ng FIVOS na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.

0: Nagdeklara na ng state of calamity ang 14 na lokal na pamahalaan dahil sa malakas na lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang Sarangani at ilang lugar sa South Cotabato at Davao Occidental na matinding na apektuhan ng pagyanig. Sa ngayon, epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa Office of Civil Defense, halos 60,000 bahay ang napinsala dahil sa malakas na lindol. Aminado si OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro na hamon ang muling pagtatayo sa mga nasirang bahay.
1: Ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them

0: Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 113 km sa timog silangan sa bayan po ng Governor Generoso. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 sa mga bayan ng Alabel, Glan, Kiambat, Malapitan o Malapatan sa Sarangani. Gayun din sa Coronadal City, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, General Santos City at Tacurong City sa Sultan Kudarat. Walay nasa ang pinsala pero posible ang mga aftershocks. Nilinaw naman ang FIVOLX na walang kaugnay ng lindol sa Davao Oriental sa magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Ang Philippine Trench ang pinagmula ng lindol sa Davao Oriental habang Cotabato Trench naman ang sa Sarangani.
1: Inireklamo ang naglalakihang bulang lumitaw sa ilog sa Calamba City sa Laguna. Sinasabing nagdudulot ng masangsang na amoy at pagkamatay ng mga isda ang mga bulang umagos sa San Juan River sa Barangay Real. Naniniwala si Barangay Kagawad Jeff Marquez na galing ang mga bula sa kemikal na itinapo ng isang pabrika.
2: Malamang po yan, ito pong mga katabing barangay po namin, sir, yung patas na yan po, pagpunta po dun sa manood na rin ng turbina, makiling. May mga company po kasi dyan na halos dito sa ilog na to, as kanila rin po nang gagaling yung mga yan.
1: Kumuha na ng sample para masuri kung anong uri at kung saan galing ang kemikal na nagdulot ng bula. Aalamin din kung nakarating na sa Laguna de Bay ang kemikal.
0: Alas 7:08, muli sa nailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal ng 6 na oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 11 ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Aminadong NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Pero umaasa si Energy Undersecretary Mario Marasigan na matatapos ng yellow at red alert simula sa July.
3: Hopefully, with the coming in of PEDC Unit 3 in July 3, then mawawala na po yung ating yellow and red alert together with the newly installed battery energy storage system.
0: Nauna nang inanunsyo ng Meralco ang 15 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Nakatumbas ng 30 hanggang 74 na piso na dagdag sa mga residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente.
1: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bumaba ng 3 pesos and 71 centavos ang diesel, habang 50 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ang 1 peso and tumaas ng 1 peso and 68 centavos. Nauna nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Amerika at Iran para itigil ang mahigit 3 buwang gera at posibleng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduang pipirmahan sa Switzerland sa Biyernes. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 8 pesos na ang bawas presyo sa diesel, habang 5 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Sa kabila nito, aminado ang Department of Energy na hindi agad maibabalik sa dati ang presyo ng petrolyo. Bunso nito ng mga nasirang pasilidad at barkong na stranded dahil sa gyera sa Middle East. Posible ring abutin pa ng hanggang 3 buwan bago irekomenda ng kagawaran na bawiin ang deklarasyon ng State of Energy Emergency.
4: Yung epekto ng krisis na to, hindi pa tapos sa atin. May mga presyo pa ng mga commodities natin na affected pa rin. I think hindi naman tayo aabot ng isang taon nito para lang mag-stabilize yung presyo. I think give or take mga 2 or 3 months pa siguro. Ang buong committee naman yung mag-discuss ito sa uplift.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, itinakda ni Pangulong Marcos ang special session ng Senado at Kamara bukas. Layan itong bigyan ng panahon ang Kongreso

0: para maipasa ang ilang panukalang batas tulad ng pagpapalakas sa mga ayuda, libreng college tuition at pagbabawal sa political dynasty. Ipinatawag din ang special session para makapag-convene ang Commission on Appointments at maaksyonan ng appointment at promosyon ng ilang miyembro ng Gabinete Militar at Foreign Service. Bagamat nakabreak ang Kongreso, iginit ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi maring maghintay ang mga Pilipino, lalo na ang mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Sinabi ni House Speaker Faustino D. na handa ang kamarang sumunod sa direktiba ni Pangulong Marcos, habang nanawagan naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga kapwa senador na dumalo sa special session bukas. Umaasa rin ang ilang senador mula sa mayorya na matatapos sa special session ang issue sa Senate presidency. Hindi patyak kung sasali sa majority block si Senator Joel Villanueva na nangakong dadalo sa special session.
2: Nagsumite ang prosecution team ng Kamara at defense team ni Vice President Sara Duterte ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Nakasaad sa dokumento ang listahan ng mga ebidensya, testigo at panukalang kailangang desisyonan ng magkabilang panig para hindi na pagtalunan sa paglilitis na inaasahang sisimulan sa July 6. Mahigit 30 inilistang testigo ng prosecution. Kabilang na ang ilang kinatawan ng bangko at hostile witness mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Magsasagawa ng pre-trial conference sa Webes kung saan inaasahang hihilingin ng prosekusyon na payagan ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis. Para sa ilang House Prosecutor, dapat ibaba ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara kung hindi pa rin makadadalo ang nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa at inang motion sa impeachment court para bawasan ang conviction threshold.
3: Bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes?
2: Si Lead Public Prosecutor Jervil Luistro.
0: Alas 7.15, nadagdagan ng 10 milyong piso ang yaman ni na Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manasa Escarpio noong nakarang taon. Sa Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tumaas sa 98.66 million pesos ang net worth ng mag-asawa mula sa 88.51 million pesos noong 2024. Mahigit 122 million pesos ang total assets sa mag-asawang Duterte matapos idagdag ang biniling 10 milyong pisong condominium unit sa may parking slot sa San Juan City at commercial building sa Davao City. Mahigit 24 million pesos ang total liabilities ng mag-asawa mula sa 9 million pesos noong 2024. Walang idiniklarang cash on hand at pera sa bangko si VP Sara, pero may 16 na milyong piso sa ilalim ng other items sa SALN. Nauna nang natuklasan sa pagdinig ng House Justice Committee na walang idiniklarang cash on hand o deposit o sa bangko ang Vice Presidente simula 2019 hanggang 2024 kahit may nakitang transaksyon sa bank accounts. Pero paliwanag ng defense team, kasama sa others sa SALN ang pera sa bangko ni VP Sara.
2: Nanindigan ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block na si Erwin Tulfo na walang pagdinig ngayong araw. Kasunod ito ng pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na itutuloy ang pagdinig ng komite sa labas ng Senado mamayang alas 10 ng umaga. Nanawagan si Defensor sa publiko na suportahan ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico, gayon din ang mga kasama sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero buwelta ni Tulfo, walang karapatan si Defensor na mag-anunsyo ng pagdinig dahil hindi naman ito senador o miyembro ng Blue Ribbon Committee. Sa ilalim ng Senate Rules, kailangang magpalabas ng notice at agenda 3 araw bago ang pagdinig ng komite.
4: Yan ay isang press conference at asahan na po natin na kung ano na sasabihin. May dalmay naman ng mga bagong testigo raw.

0: DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.20. Isinuko ng puganteng si Senador Ronald Bato de la Rosa ang 20 baril sa Philippine National Police. Kasunod ito ng pagkansela ng PNP sa rehistro at lisensya ng mga baril ni de la Rosa. Isinuko ng legal representative ni de la Rosa ang mga baril sa bahay na iniuugnay sa senador sa Davao City. Nauna nang iginiit ng PNP na mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni de la Rosa. Kinumpirma naman ang NBI na nananatili pa rin sa Pilipinas ang senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pinaniniwala ang mahihirap ang magtago sa ibang bansa si de la Rosa, lalo't mahigit 100 bansa ang miyembro ng ICC.
2: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang sinasabing panghihimasok ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa implementasyon ng LRT Line 1 Extension Project sa Cavite. Sa programa sa radyo, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may akusasyong hinarang ng dalawang senador ang konstruksyon ng Niog Station sa Bacoor City na target sanang matapos sa susunod na taon. Sinasabing hiniling ng magkapatid na ibahin ang alignment ng riles para dumaan sa C5 Road sa Las Piñas City kung saan may pag-aaring property ang pamilya Villar. Sa ngayon, wala pang komento ang kampo ng mga Villar sa akusasyon.
1: Alas 7.21, sinuspindi ng Korte Suprema si Attorney Jesus Jess Falsis dahil sa post sa social media noong 2018. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagbawalan si Falsis na mag-practice ng law sa loob ng 1 taon matapos matulang guilty sa simple misconduct. Nagugat ang suspensyon sa reklamo isinampa ni Jason Jean Baltao sa Integrated Bar of the Philippines. Si Baltao, ang dating business partner ni Chris Aquino, na nagsampa ng kasong qualified theft laban sa kapatid ni Falsis na si Nico. Sa Twitter post noong 2018, ilang beses nagmura si Falsis sa pahayag kaugnay ng issue ng kapatid. Sa desisyon ng IBP, pinagmulta na mahigit 17,000 pesos si Falsis at binalaan ng mas mabigat na parusa kung uulitin ang aksyon. Pero binago ng Korte Suprema ang parusa at pinatawan ng 1 taong suspensyon si Falsis. Dahil sa mga dating paglabag, noong 2019, pinatawan din si Falsis ng contempt at inatasang magbayad ng 5,000 pisong multa. Tinanggap ni Falsis ang desisyon pero hinikayat ang Korte Suprema ang resolbahin ang disbarment cases na mag-asawang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President o mag-amang sina dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte para patunayang walang nakaaangat sa batas.
2: Natuklasang hinihila ng mga barko ng China ang floating structure sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa pagpapatrulya ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, namataang hinihila ng research vessel at service boat ng China ang istruktura papunta sa iba't ibang bahagi ng bahura. Muli ring naglatag ang service boat ng floating barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc at namataan ang antena na unang inilagay ng China sa rock formation malapit sa lugar. Sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela, na indikasyon ng pananatili ng barko ng China ang pagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc. Pero wala pang ebidensya sa anumang reclamation activity sa lugar.
3: We would like to believe that the floating platform is being used by the Chinese research vessel and marine scientists to be their platform in conducting research in different areas.
2: Sa kasagsagan ng pagpapatrulya ng BFAR, paulit-ulit na nagpadala ng radio challenge ang barkong pandigma ng China. Pero iginit ng piloto ng eroplano na legal ang kanilang pagpapatrulya sa loob ng exclusive

0: Economic Zone ng Pilipinas. Nagpadala rin ang Philippine Navy ng radio challenge sa isa pang warship ng China na nasa loob ng teritoryo ng bansa.
1: Alas 7:24, nadiskubre ang debris na may ininal ang Chinese markings sa baybayin ng Lian sa Batangas. Inalerto ng concerned citizen ng Philippine Coast Guard matapos makita ang malaking bakal sa baybayin ng barangay Luyahan. Sa inisyal na inspeksyon, tinatayang 20 talampakan ng haba at mahigit 10 talampakan ng lawak ng debris na gawa sa aluminum. Namatan din sa debris ang foreign markings sa may English translation na antenna transmission window 5. Inalampako sang galing ang debris na tinangay papuntang Batangas.
0: Wala pang namata ang oil spill sa sumadsad na yate sa Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakapatong pa rin sa bahura ang MY Philippine Siren 2 at binabantayan ang posibleng pagtagas ng langis. Naglatag na ng oil spill boom sa paligid ng yate para maprotektahan ang bahura. Ligtas namang nadala sa Puerto Princesa City ang mga pasahero ng yate.
1: Alas 7:25, iniimbisigahan ng PNP-CIDG ang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team sa Dipahulaw, Aurora. June 8, namatay si Rene Paterbonia at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa gitna ng team building activity. Inisyo naman ni PNP-CIDG Director Major General Robert Morico kung bakit isinagawa ang training sa liblib na bahagi ng dalampasigan at malalakas ang alon. Paliwanag ni Morico, hindi lang fraternity ang sakop ng anti-hazing law kung hindi pati mga organisasyong nag-uutos ng mabibigat o mapanganib na pisikal na gawain sa mga miyembro. Kahapon, hindi humarap sa PNP-CIDG at DOLE si Ateneo Coach Tab Baldwin pero nagpadala ng kopya ng Alien Employment Permit.
2: Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose? When the lifeguard on duty is stationed doon sa resort.
3: Thank you.
2: So basically, you're endangering somebody.
1: Tinanggap na ng Ateneo ang pagbibitiw ni na Baldwin at team manager Epo Kimbo sa gitna ng investigasyon. Nanindigan si Ateneo de Manila President Father Roberto Yap na nakipag-ugnayan ng universidad sa pamilya ni na Paterbonia Tadili sa mismong araw ng mangyari ang insidente. Ipatatawag naman ng PNP ang hindi pinangalan ng telco na nagpapatakbo sa basketball team sa pamagitan ng foundation.
0: Tatlo ang patay matapos araruhin ng delivery truck sa Taytay, Rizal. Sa investigasyon, lumabas na naka-idlip ang driver kaya dumiretso ang truck sa tindahan at talyer kung nasaan ang mga biktima. Dalawa rin ang nasugatan habang nasa kustudiya na ng mga pulis ang truck driver.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Sinyo Alvin at Doris sa ating Showbiz Spotlight, ipalalabas ang restored version ng peligulang Sister Stella L sa cinema Retrovato sa Italy. Kilala bilang premiere festival ng restored classics sa cinema Retrovato na nagdiriwang ng 40th anniversary. Pero sa halip ng Sister Stella L, ginawang sangandaan ang international title ng pelikula na mapapanood sa June 21. Bumida si Vilma Santos sa pelikula na nakabase sa true story o sa istorya ni Sister Mary Rosario Batong. Bukod sa sangandaan, papanood din sa cinema Retrovato ang pelikula ni Lino Broca na Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Para sa
1: ipaglaban si Cadencio! Ganun yun pa na, di ba? Ganun ang linya ni Ate B doon. Tama ano ba, Ginyel?
4: Ano ka?
1: Ipaglaban si Cadencio!
0: Pero sabi naman ng mga kasamahan niya, hindi po yan si Cadencio. Yan po yung nagtitinda ng taho.
1: Alam mo ba yun, Ganiel? Nabutan mo ba si Ate B?
0: Ate B,
1: Sister Stella L.
4: Nakita-kita ko tong movie na to, pero hindi lahat. Pero hindi ko inabutan siya. Pero nakita ko siya.
1: Pero tama, di ba? Tama ako, partner. Oo, yun tama, yung kay Cadencio. Yung parang factory worker dyan. Correct. Si Cadencio. Tapos parang pumasok sa eksena dyan si,
0: Ate B.
1: Si Ate B.
0: Pinaglaban
1: din si
0: niya.
1: Si Tony Santos. Patay na yan, di ba? Si Tony Santos. Ang alam ko. Kasi matandang, partner. Senior, actor. Kilala, magaling.
0: Magaling. Ayaw ko naman sabihin kung patay o hindi. Mamaya, pinatay ko na naman.
1: Hindi ba tagal na yung Sister Stella L? Anong taon yan pinalabas dito sa Pilipinas sa Ganyal? 80s ba? Parang 80s, no?
4: 1984 yan 84.
1: 1984. Oh, see? 1984. Si Ate B noon, bata pa.
0: Ay, oo. Oh.
1: Si Ate B ngayon, may 70 years old na ba si Governor V?
0: Meron na. Ate B.
1: Parang makadiin ka na.
0: Sorry, Ate B. Mare, kumusta ka, Mare?
1: Mga ilang taon na ba si Ate B?
0: Hindi ko alam.
1: 72?
0: Kita mo na.
1: Batang-bata
0: pa. Pero hindi naman 72. Mukha. Parang 71 and a half.
1: Gabo! Naluloko ka,
0: Namimiss lang kita, kumari ko.
1: Hindi, dahil maganda pa yung pano. Walang kupas yung ganda ni Ate B.
0: Kaya nga.
1: Ganda ng mukha.
0: Ang kanyang kutis, flawless.
1: San ka mo ilalabas, Ganyel?
4: Ipapalabas to sa Cinema Retrovato sa Italy.
1: Ba't sa Italy lalabas? Ba't hindi dito sa Pilipinas? Para nang sa ganun ay mag-reminis yung mga Pilipino at mapanood nila. Hindi ba yan ilalabas sa I Want o sa kung saan man? Cinema One, mga ganun?
0: Yan, oo.
4: Wala pa to, Alvin, sa atin. Pero actually, let me get back to you. Kung na-restore nga ba ito ng ABS-CBN film restoration before? Di ba? Meron tayong mga pelikulang ni-restore.
1: Oh,
4: maganda nga actually, no? Paglaman natin kung na-restore ito, baka nga pwedeng ilagay sa I Want.
1: Ay, di, baka hindi siguro, no? Kasi noong 1984, wala pa namang Star Cinema eh.
0: Wala pa. 86 bumalik eh.
4: Wala pa. Oh. Pero marami din namang movies, Alvin, na na-restore ang ABS-CBN film restoration na kahit hindi naman siya under ng Star Cinema.
1: Ah, talaga?
0: Pagka down the restore, magpapa-black screening.
1: Paano?
4: Mamaya, sana lang may restored version. No? Dami kasi pwede pang makapanood na tong movie na to.
0: Tama. At magpapa-black screening si Ganyel Krishnan.
1: Manunod tayo.
4: Hindi! Sorry. Magpa-black screening tayo.
1: Thank you. Maraming salamat, Ganyel Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
9: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
8: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Good morning! Naku, kinorek pa ako ni Maximo Bigornia.
0: Bakit
1: hindi tao? Pala yun. Anong sabi ko? Ipaglaban si Cadencio?
0: Ano? Oo.
1: Katarungan. Diba? Para kay Cadencio po yata yung sinigaw ni Ate B. Oh, ah, sorry naman, Maximo. Hindi ko masyadong maalala eh. Ang naalala ko lang, Cadencio.
0: Oo. Oh. Ako naman naalala ko lang yung L.
1: Ay, oo. Gumanon siya doon.
0: Gumanon siya.
1: Oo. Oh. Kasi Sister Stella L.
0: L.
1: Oh. Ano ba yung L doon?
0: Hindi ko alam. Mahirap na. Ayoko magkamali. Ayoko mag-correct ni sino nga yan nag-correct sa'yo.
1: Maximo.
0: Maximo. Mm.
1: At maganda umaga din po kay Art Villa Senior. O, the most famous line from the iconic movie Sister Stella L. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos?
0: Mm.
1: Amay ganun. Kung hindi ngayon, kailan pa? Katarungan para kay Cadence.
0: Ayun.
1: Oh, palilinya ni
0: Ayun,
1: ano,
0: oo.
1: Ni Ate B. Ano, thank you. Maraming salamat po, ha. At si Avi Manalo, magandang morning po sa inyo. At si Bev H na pinapabati ng happy birthday ang kanyang sister-in-law na si Ate Nel Hernandez.
12: Happy birthday!
1: Ng Maryland. Na palagi daw nanonood sa atin, partner. Yung mga taga Maryland. Uy, thank you, ha.
0: Parang ang ganda nung Maryland.
1: Oo.
0: Boston ba yan? Maka
1: hindi.
0: Boston naman.
1: No, Boston is in Massachusetts.
0: Ah.
1: Yung Maryland, yung may FBI, di ba?
0: Ah, okay. Okay.
1: O, palaging setting yan ng novel.
0: Tama.
1: Oo, yung mga spy novel.
0: Tama.
1: Yung Maryland, partner, ha.
0: Parang ano, mayaman yung lugar.
1: Oo.
0: Ganda.
1: Sabi ni Sandro Chona, yung 2023 daw may announcement po ang Film Development Council of the Philippines at Regal Entertainment na i-restore ang Sister Stella L. Kasi classic po yan eh, di ba?
0: Oo.
1: Ayan, si Aladdin Bacolodan daw nandyan sa Maryland. No? Yan yung state niya. No? Okay. Sui Suarez, magandang umaga sa iyo.
0: Hello, Sui.
1: Sana ipalabas sa Philippines ang Sister Stella L. Kapanahon na ni Sui yan, partner.
0: Ayun, oo. Mm-hmm. Hello sa iyo, Jimmy Encarnacion, ang pinakamagaling at pinakagwapo na cameraman ng ABS. CBN. Partner, nakalain mo ba naman? Sabi niya, nabubuyoy ka na naman, Doray. Talaga lang, Jim.
1: Nakamonitor siya, partner.
0: Nakamonitor
1: talaga. News chief?
0: Oo, habang habang siya ay panort. May coverage panort. Oo. Parang ano nga siya, news chief. At prono chief. Diba? Pronunciation mo, lagot ka kay Jimmy.
1: Maganda umaga sa iyo, Congressman Francisco Paulo Ortega V, ang kinatawan po ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Makimilita tayo, partner, dahil ang kamera kasali din sa mag-iimbestiga dyan sa nangyari sa mga basketballista ng Ateneo. Kayo muna po, and many other issues pa. Ano po? Uh-oh. Congressman, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
13: Magandang umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Good morning.
1: Ano pong usad nung investigasyon? Kailan magsisimula yung investigasyon ng kamera kaugnay dito sa nangyaring trahedya sa Ateneo basketball team?
13: May na-file na po si Congressman Valeriano under his committee for motopropio inquiry. Mm-hmm. Pero wala pa pong date. Siguro malalaman po natin tomorrow sa special session po ng Kongreso.
1: Okay.
13: Kung ano po yung latest na developments.
1: And what do you want to know? Kasi marami na tayong alam. Kasi marami ng development
0: marami
1: in the last few days. Congress. What do you think? Ano dapat, saan dapat mag-zero in yung investigasyon ninyo? Remember, this is going to be in aid of legislation.
0: Correct.
1: Kasi mambabatas po kayo, Congressman.
0: Mm-hmm.
13: Opo. Well, ang dami na po nangyari, no? Parang literal, parang nagkaroon na po ng storm around the story. Pero ang maganda naman po sa Kongreso, sa present construction po ng Kongreso, marami pong dating basketball player na congressman. So, iba rin po yung institutional knowledge, iba rin po yung experience, lalong mas naiintindihan po siguro nila yung umiikot towards doon. Like for example, si Coach Franz Pumare, nandiyan si Richard Gomez, nandiyan si Mike D. Ako po, naglaro po ako sa San Beda ng 3 taon, sa San Beda Red Lions. At medyo mas naiintindihan ko rin po yung pinanggagalingan din siguro nung both sides.
1: Opo.
13: Usually po talaga, a month before the big tournament like UAAP or NCAA, medyo meron po talagang mas mabigat na klaseng training po ang ginagawa. Para po mapalakas yung camaraderie, yung brotherhood, saka siyempre po yung condition.
1: Opo, pero kung ang pinag-uusapan ngayon, hazing. Sa totoo lang, hindi ganyan ang pagkakaintindi ko ng hazing. Pero meron palang ganong angulo na pwedeng pasok sa hazing kong.
13: Siguro maganda pong pakinggan natin yung mga susunod na araw kasi may imbestigahan po lahat yan eh. Pero as far as I know, yung pinagdaanan ko naman po sa like sa karera ko sa basketball saka sa track, hindi naman po ako dumaan sa hazing. Pero mahirap po talaga yung ensayo saka training saka conditioning na pagdadaanan po.
0: Opo, pero kung kapag ka po kayo ay nag-apply para maging miyembro ng team o yung inyong kakatawan ninyong eskwelahan o universidad, hindi po ba't ang requirement ay kayo po ay talagang physically fit?
13: Siyempre po, number one po na ganun po. Pero usually po, bago ka makarating dyan sa isang school or sa isang team, nasa scout ka na po ng mga coaches eh. Nakikita na po kayo sa isang liga, sa palarong pambansa, sa mga local leagues. May highlights na po kayo na sinasabit ng mga recruitment coaches. So, kumbaga alam na nila. They already know what they're getting when it comes to recruitment. So, more of conditioning saka ano na po yan, mental preparation and physical preparation. Mas mabigat po yung mental preparation kaysa sa physical, sa pananaw ko po.
1: Opo. Ay, alam na po ba kayo kung sinong iimbitahin sa inyong hearing?
13: Definitely po, yung coaching staff po ang number one na sigurado po kami na may imbita. And probably some of the players po may imbita yan kasi they were there during the event.
1: What about yung Ateneo? At saka mukhang lumitaw din kahapon yung parang peculiar yung setup na ito palang basketball team ay hindi under sa Ateneo. Kung hindi under sa foundation, pa hindi ko maintindihan yung setup niya, Congressman, medyo komplikado eh.
13: Opo. Usually po yung ganun, syempre po sa isang varsity team, usually po merong boosters yan. Ang tawag natin sa boosters po, sila po yung nagtutulong-tulong kasama ng mga alumni para po suportahan yung mga sports, yung mga athletes,
1: parang sponsor,
13: yung scholarship po.
1: Parang sponsor
13: usually
1: po.
13: Usually po sila yung tumutulong sa team kasi hindi naman po lahat kaya holder ng eskwelahan. So meron pong boosters yan from the alumni. So halimbawa, hindi naman po lahat ng player may pambili ng sapatos, hindi naman po lahat ng player may pambili po ng supplements. Natural naman po na may ganun, pero hindi pa namin alam kung ano po yung struktura nung Ateneo on how they deal with their athletics as well. Kasi from the outside looking in eh, kung matatanong po ako dun sa school,

0: Andun kasi sponsor lang naman sila, tulong lang sila eh.
1: Correct.
0: Ang may pakana ng day-to-day activity, hindi na sila, wala na silang kinalaman doon, labas na sila.
2: Ako po sa tingin ko po, ang papatawag dyan usually yung team composition, siguro a representative from the institution, the academe, and yun nga po, baka yung resort owner po or the local government nung lugar kung saan po sila nag-insayo.
0: Okay, sige.
1: May target date kayo na kung hanggang kailan tatapusin ito?
2: Baka malalaman po siguro namin, Ma'am Doris, tomorrow sa 9 a.m. special session. Mapag-usapan na rin po.
0: Oh, tama-tama. Dahil nabanggit mo na yung special session, so ikaw ay dadalo sa special session. Sa palagay mo, kung ay maraming matatalakay bukas, nakita ko kasi yung mga issues na nakabitin. Kakayanin nyo bang aksyonan lahat yan in one day? Maraming nakabitin, kung.
2: Medyo madami naman po. Pero kaya po yan. Kaya po yan. Kung nandun naman po kami buong araw, saka mga third reading lang po, usually mas madali po. Ang nagpapatagal lang naman po is yung second reading eh, yung period of amendment and debates. Pero kung butuhan po, medyo kaya po yan.
0: Mabilis lang.
1: Mabilis video.
0: Sabi, nagulat ako pa, ang dami ko nakita sa listahan. Sabi ko, kakayanin ba nila ito?
1: Yun lang.
0: So pag third reading na, babasahin lang yan, tapos butuhan, tapos usan.
2: Opo.
1: Okay.
0: Eh ngayon, umaasa ba kayo na magkakaroon na ng kalinawan bukas, yung issue naman ng power struggle dun sa mataas na kapulungan sa counterpart ninyo sa Senado, Congressman?
2: Sabi ko nga po sa mga nakaraang interviews, sana po maayos na yun kasi kaya po kami nagka-special session dahil marami pong nakabindin na hindi po umusad ng mga panukala. Kaya mas maganda po na yung mga kuya saka ate namin po sa Senado magkausap na, magkaayos na para hindi lang po sa ating mga measures na nakabinbin, sa ating mga appointments na nakabinbin. Siyempre po, yung NBA Finals na inaantay po natin, yung sa pag-umpisa po ng impeachment trial, kasama na rin po dun.
0: Opo. Anong position mo ba doon? Kasi siya partner yung endorser ng isa sa mga impeachment complaints, si Congressman Ortega. Anong position nyo doon sa threshold? Kasi ngayon, feeling ko parang mapupunta sa Supreme Court yan.
1: Ipaliwanag mo. Anong threshold?
0: Ano ang magiging batayan? Yung 24 na senador?
1: Uh-huh.
0: O yung 22 lang dahil yung isa ay nagtatago, yung isa ay nakakulong, na doon mo ibabangga yung 2/3? Kasi kailangan mo ng 2/3 for conviction.
1: Okay.
0: I wonder ano ang posisyon ni Congressman Ortega.
2: Po rin ako abogado. Pati nga po yung mga abogado namin, tinatanong na rin po yun. Pero meron, parang simple lang naman po yung pagkakaintindi na kung immobilized po yung isa, di babawasan lang po. Yun nga lang, baka magkakaroon po ng question na naman po yan. Sana wag naman po umabot sa ganun. Siyempre gusto po tuloy-tuloy na natin yan kasi medyo bitin na po yung taong bayan, ang tagal na po inaantay yan eh. Sana po walang impediment na naman at ma-resolve po agad yun yung number na kailanganin
1: ever. Apo, last na lang, partner, ano po ang panawagan ninyo dun sa nagbabalak na mag-selfie, nagbabalak na mag anong tawag mo dun, vlog, at mag-vlog doon sa magiging special session, kasi parang kumaga ay kakaiba ito na mangyayari.
2: Well, basta sa tingin ko po pag nakuha po nila yung number o magkalipatan or may madagdag po sa bagong majority, ano na po yun? Moot and academic na po yun. Hindi na po, kahit ano pong antics outside of that, medyo parang irrelevant na po siguro.
1: Opo.
0: Kung isa na lang, today ay merong posibilidad na ipipresenta nung mga Duterte supporters yung panibagong testigo, 14 daw.
1: Wow.
0: Kasi may 18, di ba?
1: Correct.
0: May 14 na meron na namang isisiwalat. Ano po? Hindi naman po kayo pinangalanan sa una, pero marami kayong kabaro nakasali sa pinangalanan. Ano ang masasabi mo doon na merong tuloy-tuloy yung mga expose di umano ng aligasyon ng katiwalian o sa flood control projects?
2: Siguro galingan pa po nila para mas maniwala po yung mga tao sa ginagawa.

0: hindi ko po masyado binibigyan ng weight, pero nag-o-observe lang din po ako. Siguro, kung magpipresenta man sila, dapat kaakibat po talaga ng ebidensya. May trail po talaga, hindi po yung flip-flopping eh, magulo eh. Umpisa po, medyo may pattern naman po. So, hindi naman po mahirap intindihin yung ginagawa po ng mga taga-suporta.
1: Wait lang, si Congressman Francisco Paulo Ortega the Fifth ng unang distrito ng La Union at House Deputy Speaker. Hindi pinatatanong ko kung nasali siya sa pinangalanan. Hindi kasali si si magandang umaga sa iyo, Boss Deo Jeronimo. Ganon din si Boss Jerry Diaz. Magandang umaga sa inyo. Ganon din si Vian Avellanosa na partner, mga fans natin yan na nakamonitor sa atin, pati na rin si Ann Bustamante Calumardi at si Richard Merck. Ganon din si Ferdi Aboga na nakamonitor sa atin, kasamang misis at yung anak niya. Happy birthday. Uy, birthday pala. Pag-greet ng wife and daughter ko, happy birthday.

0: Ilagay natin yung ano, parang santo.
1: Yes.
0: Lalo pa nga ang issue ay ano, trahedya.
1: Huwag masyado yung taray-taray na parang Bella Flores lang ang dating.
0: Wala kang sinabing ganun.
1: Ako nga nagtatanong, parang Bella Flores ba?
0: Maganda, UP daw si Xiao. Maganda, maganda umaga sa iyo, Jing Subido, na pinapabati po si Doktora Maricar Limpin.
1: Uy,
0: alam mo si Doktor, ano, belated happy, kahapon birthday.
1: Ay, do, happy birthday po.
0: Happy birthday kay Maricar, ay Doktor Maricar Limpin. Si Parna, tuloy mo, mayroon
1: si
0: ka ba niyan?
1: Si Moriel, nanonood daw siya from Northern California. We listen to this station hour by hour.
0: Uy, thank you.
1: Maraming salamat. Thank you, kabayan.
0: Thank you. Sige, tuloy mo.
1: Doc BPL attendance check. Good morning. Doc B... Ano nangyari sa BPI, partner?
0: Name, ayos na. Kahapon di ako maka-check ng ano ko ng pera ko eh.
1: Kaya nga. Oh. Ako nga, buti na lang naka-withdraw ako. Kaya paldo ako ngayon.
0: Ay, hindi. Yung ano, yung ATM na gana. O yung online ang may problema, partner.
1: Ayun.
0: Ah, pero okay na. Mayos na yung ano.
1: Sigurado kayo BPI ah. Pag kayo ganyan.
0: May nagka siguro partner inaayos lang. Kailangan ng ano eh tinan ko ah.
1: Nagalit agad sa BPI.
0: Log in with biometrics, subukan ko nga.
1: Oh, ano ba yung biometrics niya?
0: Oh, meron nga partner.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Yung account ko ngayon 10 billion na.
1: Wow. Sana all. Ako hindi ko mabuksan, partner.
0: Loko lang.
1: Ako hindi ko mabuksan, sabi log in with ano biometrics.
0: Biometrics, yung mukha mo lang.
1: Yung mukha ako, paulit-ulit ako nagaganyan. Ayaw pumasok, alam bakit ka mo?
0: Mm.
1: Gumaganyan ako eh.
0: Ang ginagawa mo?
1: Ano to?
0: Ha? Oh,
1: wow, Titus.
0: Ah, kasi umalis na po yung si yung ano namin,
1: umalis
0: yung researcher namin.
1: Nakalimlas
0: pa lang. Oh, Titus, thank you. Ano ba 'to?
1: Titus naman.
0: Earphones. Kasi alam niya na ang binibigay ni Jilliam sa akin yung mumurahin.
1: Kaya nga.
0: Yo.
1: Ako nga din ang pangit-pangit nitong tenga ko ngayon. Ganda. Wow.
0: Thank you, Titus.
1: Thank you. Favorite luck, color mo, partner.
0: Ha?
1: Favorite color mo.
0: Ano yan?
1: Orange.
0: Oo nga. Lina, ay ba't sa kanya mo binigay? Ah, kasi ang pangalan mo nandyan. May
1: gusto mong kunin. Hindi,
0: may
1: si Doris ka ba?
0: Focus tayo. Maganda, maganda umaga sa iyo, Ma'am Cecil Lopez. Partner, basahin mo yung papel mo kasi may 5 minutes pa tayo.
1: Uh-oh.
0: Ganon din si Jing Pahe. Maganda umaga. Si Jim. O, ayan ha. Buti nabuksan ko. Jim Padines and family po. Ayan, nanonood po sa atin, partner.
1: Uh-huh.
0: Pakitanong po kay Ma'am Doris ano ang skincare niya at hindi siya natanda. Ba, may ganun pa.
2: Sana
0: parang on. Hindi ba nang bubula si Jim partner? Ano daw yung skincare mo na hindi ka natanda?
1: Uh-huh.
0: O, idol ko po siya at sa pamilya namin dito sa Ottawa, Canada. Ontario, Canada. Hindi pa magkaiba yung Ontario sa... Sige, partner, go. Mm.
1: Wala po akong skincare secret. Wala rin.
0: Wala kang skincare regimen.
1: Wala, wala. Natutulog lang ako buong araw.
0: Mm-hmm.
1: Para po akong cocoon.
0: May cocoon ka, ay kamo.
1: Oo, yan.
0: Para kang caterpillar.
1: Oo, hindi. Magmula po nung natuto ako na huwag masyadong magpa-stress gaya sa mga tao na kagaya ni Alvin, gumanda po yan.
2: Ganda!
0: June Villa, maganda umaga sa'yo. Ang ganda ng kulay ni Ma'am Doris. Kulay higad nga po. Flordelisa Uledan, good morning. Ganon din si Chris Abarin Icasiano at si Ma'am Lina Hot, si Dennis Aquino at si Bonbon Ramos. Go pa na.
1: Yan. Muntik ako hindi ba kapasok, partner?
0: Bakit?
1: Dahil dumaan kami sa Skyway, di ba? Eh nakita ko, merong meeting yung mga enforcer nila doon.
0: Oo.
1: Sabi ko sa driver ko, pakiipara mo nga dyan. Bakit, ma'am? Eh kasi dito pala ang meeting namin ng makakatropa ko. Nakagalito rin sila.
0: Yung chaleco naman yun.
1: Chaleco. Gantong-ganto.
0: Kulay. Nasa apple green.
1: Yan.
0: Kulay higad. Hindi ka mawawala, partner. Kahit anong gawin mo, hindi ka makapagtatago. Kasi kitang-kita ka eh.
1: Lalala ko si Kabayan tuloy. Kabayan!
0: Cubs! Cubs, di ka na nagpaparamdam, ha? Camille! Lambigin mo nga si Kabayan, kamo magpa-breakfast naman.
1: Kaya nga.
2: Love.
0: Lambigin mo. Ang labs niyan, partner, si Camille.
1: Si Camille lang?
0: Si Camille lang pinakamalakas diyan.
1: Bata ni Kabayan to. Kayang-kaya.
0: Sabi ni Bonbon Ramos, maligayang 21st birthday sa aking anak sa Kalumpit, Bulacan, si Andrea Ramos. Always watching si BGMM from Riyadh. Nanonood sa atin sa Riyadh, partner, ha?
1: Uh-oh.
0: At si Dennis Aquino naman, the DOE should decide the exact rollback, hindi yung range, Oo, nabanggit natin yan, Pilot, kasi pag nagbigay ka ng range, kung ako yung oil companies, ano bang pipiliin ko, ang lowest ba o yung highest? Yeah.

0: lang.
1: Eh, syempre, yung highest pag increase, ang lowest pag decrease.
0: Correct, correct.
1: Madali na may-memorize yan. Go.
0: Si Jay, sabi niya, number fan ako ng Tambalang Doris at Alvin fan from Minnesota. Kabayan, umayos ka nga ng pagta-type mo, ha? Ano number fan?
1: Number one. Kulang siguro ng one, no?
0: Salamat, salamat.
1: Thank you si Nonoy Glenn Examen. Maganda umaga sa'yo. Pinapabati niya si Levely Examen. Naunang na umaga nakatutok po sa DZMM. Actually, pinapakuha namin si Secretary Tolentino. Baka lang po sa mga nagtataka ba't puro bati. Inis na sagot eh, partner. Hindi siniput ni... Diba nakusap mo na interview natin si Secretary Kapon?
0: Oo.
1: Ang interview ko pala. Hindi sumasagot. Ay, hindi sumipot.
0: Ah,
1: si bakit? Tab.
0: Oo. Ah, yun ang ating pakay kay Tol.
1: Eh, pinatawag niya eh. Pinatawag ni Secretary Tolentino.
0: Walang
1: pati sa CADG, hindi rin pumunta.
0: Walang dahilan kung bakit hindi nakasipot.
1: Mm.
0: Oh, edi lagot ka kay Father Yap.
1: Good morning po, Idol. Pag-greet ng happy birthday to my wife, Joanne Maisling Siete ng Misamis Occidental.
0: Yeah.
1: Ayan, binanggit ko na.
0: Yung mga katropa ko na mga taga-dialysis unit at saka yung mga ospital na ando doon ng mga katropa ko, mamaya ako na kayo babatiin.
1: Mm.
0: Si dami nyo eh, ha?
1: Dr. Carlo Lazaro, magandang umaga sa iyo. At si Marie V, ano daw? Marie V Galicenao. Ah, okay, okay. Ganun na raw palang nangyayari
0: ang,
1: sa
0: BPR. Kapatid ko na si Corazon, Corazon, get well soon, ang aking kapatid na medyo may karamdaman ngayon. Cora, get
1: Cora.
0: Well soon.
1: Oh, get well soon.
0: Shopping na tayo para gumaling ka.
1: Add to cart ang solusyon.
0: Correct.
1: Ha? Wait lang. DZMM Radio Patrol Flash Report. Oh, ito yung tila walang katapusan. Ang National Grid Corporation of the Philippines naglabas na naman po ng advisory na meron na namang yellow alert dyan sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Oh, ang kapasidad po natin, yung mga plantang nagana, ang kapasidad ay 2,587. Pero ang projected na peak demand ay nasa 2,384. So ibig sabihin, mga 200 lang po, 200 megawatts lang ang sobra. Ibig sabihin, manipis po ang reserbang kuryente natin dahil sa katerbang planta po ang bagsak hanggang ngayon dyan sa Kabisayan. Si Attorney Romy Mac, partner, sabi niya, tama ang haba mo ito, Attorney. Sabi niya, tama si Senator Lacson, dapat payagan ang mga nakakulong na senador na dumalo sa impeachment trial upang maiwasan ang isang panganib na mabaliwala ang anumang pagdinig ng Senado. Yun ang posisyon ni Attorney Romy. Magpapaalam, partner, sa Sandigan Bayan para makaten. Pakibati po ng happy 22nd birthday kay Sanica Gem Godornes. O yan, okay?
0: O, yung kapatid ko na si Cora, pagka naka-onboard ako, bawal tumawag. Matawag eh.
1: Apaka-taray mo naman. Teka muna, partner, pinapabati yung presidente, pabati po kay President John ng rank and file union. O, birthday ba ni Villanueva, John Villanueva? Na presidente ng rank and file, partner, 50. Oh, pag 50 ba, matanda na, hindi pa?
0: Hindi.
1: Hindi pa, diba?
0: Life begins at 50.
1: Oh, pero magganit na ba ito pag ganyan, 50?
0: Oo.
1: Magganit na.
0: Sabi ko, oo.
1: John, happy birthday. Oh, pati din pa pala si Vice. Ah, birthday din ni... Hoy, kami nilagay nyo dyan, birthday din daw ni Harold.
0: Sino si Harold?
1: Oo, Pioson.
0: Happy birthday.
1: Pati din si Vice, Harold Pioson, happy birthday din. Happy birthday. Ilagay mo nga yung pangalan. Walang pangalan kung sino man yung nagpabati. Hindi nakasave sa ano ko. Ilagay mo, ha?
0: Oo.
1: Okay, partner, magpapaalam na.
0: Test Navarro ng PIO ng Muntinlupa at ang kanyang hubby ay lagi daw nanonood at nakikinig sa atin. Maraming salamat.
1: May partner ka na ba ngayon? O kaya pala... Ako, yan na yung dirty partner. Kaya pala ang sungit mo na sa akin. Alam mo ba kahapon, Robert, ang bait niyan sa akin?
2: Dahil?
1: Eh, syempre may kailangan siya eh. Wala siyang kasama eh.
2: Ayun.
1: Oh, ngayon.
2: So, tiniis mo.
1: Oh, ngayon, itchapwera ko. Para lang akong basurang hindi pinapansin, Robert.
0: Mm. Huyo po.
1: Dahil may partner ka na.
0: Oh.
1: Andito na siya.
0: Oo, andito na.
1: Eh, ganun talaga. From time to time, pumapalya yung... Eh,